0: jockey.
1: Mi ashale idadi kopelo nuwa. Yesu jari kere ni ondani la.
2: Ale daji kan pelu Oluwa eto pataki ni lagelu 96.7 FM pelu K Technical Films oju Oluwa le o ti ma ni bagbade laarin ago kan oru si meta idaji gbere e ma gbagbe wipe ni ojo ale nigba ti oru wo won gbe oniruru won sodo olugbala won si fayo rele ni daji bayi ni yo ma ri fun gogo eni ba darapo mo wa lori eto atupale awon ori igbani kini yo ya o pelu Oluwa abala eri pelu ebi adura la bala adura didun ati bebe lo ko ni gbeyin Evangelist Kayode Oyebode Oju Oluwa ati opo iko iranse Olorun le ma ba pade lori eto pataki yi asale daji kan pelu Oluwa lagelu 96.7 FM ni o ti ma waye laarin ago kan oru si meta idaji gbere araro Thursday ni o aye wa fun ni gbowo e pe si 0803 428 7298 asale daji kan pelu Oluwa wa rire gba

0: Oluwa joba je ki awon eniyan ki o wa riri ojo ko lori awon kerubo je ki aye ki o ta gbongbon Oluwa tobi ni sioni o si gaju gbogbo orile ede lo ki won ki o yin oruko re yi ti o tobi ani ti o ni eru nitori pe mimo ni ohun agbara oba nfe eto ani agbara oba nfe idajo iwo si fi di aisegbe mule ati iwo se odudu ni Jacob egbe oluwa olorun wa ga o ani ke egbe oluwa ga ke si fori bale nibi aputi itise re nitori pe mimo ni ohun ogo ni fun baba ogo ni fun omo ogo ni fun oluwa olorun emi mimo ti o ti wa ti ko se o nbe nisisiyi be ni o si ma ri ni igba gbogbo aye aini pekun ami olorun iyanu ari iro ala
1: se o
0: eleyinju anu oba to wu ninu anu re lati pa wa mo lati ri ojo 24 ninu osu kesan odun 2026 oba agbaye gba ope wa
1: amen
0: eni mimo israel gba yin wa o
1: amen
0: oba ti a ori sugbon ti a ri se owo re oba to jade ti o tanu le oba to wonu le ti itaran si tun kon fofofo Olorun to nbe ni oke ti ile ogba.
1: Yes.
0: Oba mi to wa nle ti gbogbo oke kun. Baba mi to mi kanle lorun ti ara sangir ninu aye. Ito enu baba mi owara ojo ti poru ogbele.
1: Yes.
0: Eni mimo Israeli gba ope wa.
1: Amen.
0: Ajin de ati iye gba eyin wa.
1: Amen.
0: Olorun to po ni ipa ati agbara. Oba to motalika lati ri aketan lati wa joko pelu awon ma lade ti o de si baba nla ku e de kene to le mu si ayiraye gba ope wa
1: amen
0: olorun to pinu lokan re wi pe anise ma fi eje kan se tutu ra pada fun aye to de se be to de ri be to de se be ayiraye gba ope wa
1: amen
0: olorun iyanu adupe o olorun ye pe baba ore re ma po baba melo la o so baba ore re ma po ye o melo la o wi melo la o royi ninu ore ti jesu se melo la o royi ninu ore tolorun mi se ore re ma po oju yarin okun lo melo ni karoyin afika sama dupe ore re ma po oju yarin okun lo melo ni karo afika sama du gbogbo okan to lenu ope lati jisi ibon le alaye ni owuro yi baba ayiraye gba ope wa
1: amen
0: ninu eto kawaye to ka gbogbo awon eniyan to nbo wa atawon ti o ti e tun mo ji ba wa lenu e ninu eto ka enikan kan waye olorun iyanu gba eyin wa o
1: amen
0: ajin de ati iye awa dupe o awa dupe o awa dupe o awa yin o ki la le so jupe se lo olorun to nse ohun tenikan o le se gba ope wa
1: amen
0: oba awon oba gba eyin wa
1: amen
0: eni mimo Israeli ogo ni foruko mo yi o awon atuti de o
1: e se o
0: olorun iyanu e gba gbogbo ogo
1: amen
0: e lo saju wa
1: amen
0: e wa pelu wa o
1: amen
0: e keyin o gbogbo okan to ti seto program yi fun
1: jesu
0: iri ati anu te ni fun enikokan wa a o ri gba
1: amen
0: ire wa o ni dapele
1: amen
0: mo ni ayo wa o ni dapele
1: amen
0: Olorun to layo yo kun wa fun ayo.
1: Amen.
0: Okun ati agbara ateyin atawa atawa ateyin te nbo wa tabi wo wa Oluwa ko fun fun wa be.
1: Amen.
0: A o de ma yin lorun.
1: Amen.
0: O de ti ni be.
1: Amen.
0: Eje Jesu se didi e o.
1: Amen.
0: Ogo ni fun Olorun loke o.
1: Hallelujah.
0: Ni oruko Jesu Christi Oluwa wa.
1: Amen. amen amen oruko jesus
0: yes pastor joy oshuba lorin ta fi wole yen orin ton gba yagi yagi ni record to gbona yayaya ni pastor joy oshuba on la ba wole yen bo ba gbe soke le kan si ka to lo todo ijala ka to todo ijala jesus emi ni kokko la ladura o eyin ni kokko la ladura o
1: abi
0: ṣugbọn kini kan na ni wi pe adura yin adura wa o ngba
1: yes
0: yo de tu ma gba
1: amen
0: oruko jesus adura wa yo ma gba
1: amen
0: yes ijala jesus ja yin baba yen logo ja yin

je olorun toju o le ti toju o ni ti lai lai olorun ti ki ti ti o ni ti lai lai olorun ti ki sa ti o ni sa lai lai olorun ti ki di ba je ti o ni

0: beniyan ba lo olorun mi o lo beniyan ba lo olorun mi o lo ore le koni aya le koni beniyan ba lo olorun mi o lo bi gbogbo aye ku ni ha eniyan tolorun ba ti wa ni ha eniyan o la won oloyinbo fi man so pe one with God is a majority e lo duro ti olorun olorun yo wa si ona ni rere gbogbo igbese to ba ye ka gbe lati duro ti olorun na nigba ti aba leyin eto na a tun jo mo soro laarin igba ti eto ba pare God bless you sir
1: amen
0: ewo e je ka lo si abala gbogbo eyin te n pe wa mo ri call yin e ja lo si wakati adura didun bayi wakati adura didun niwon ba akoko to seku e ri pe akoko wa ti lo gan ogun meji abo lo ti lu yi wakati adura didun
2: Jesu lu wa soro ni Luke chapter 18 verse 1 wi pe o ye ki a ma gbadura nigba gbogbo ki a ma si sare apostle paul na tun soro ni Thessalonica kini ori kanu ese keje pe e ma gbadura ni aisimi pari pari re oro olorun ni johanu kini ori kanu ese kenla wi pe eyi ni igboya ti awa ni niwaju re

0: a fi ogo fun olorun le kan si
1: oun lo ni o
0: a gbe eni to ni aye ati orun ga
1: oh yes
0: jesu omo olorun oga ogo gba ope wa
1: amen
0: ari ese ninu aye eni keni to n gbo eto yi tabi wo wa
1: le dina
0: tabi awa na ti o ni je kadura wa gba oluwa fanu dariji
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: mo fe bi emi olorun ti fi si mi lokan akoko wa ti ko wa npa npa mara gan sugbon bo ti wu ko ri laarin iseju bi melo to ku yi na mo mo wi pe a o ri olorun
1: amen
0: kini emi olorun fe ki n ba wa so le lori ta fi gbadura o na ni kokoro kokoro to shi the key that opened kokoro to shi kokoro eri wi pe Yoruba ti e ma npo we kan wa ni kabiti osilekun afen to ba mu kokoro lowo bi eniyan ba fe wo inu ile bo ba gbagbe kokoro e sita eri wi pe ko le ri le wo to ba si lohun fe fagidi wo be ilekun o baje bi eni kan ba nbo ti isara ale ti won o de fun ni ki to ba ti denu ona ibe ni o du si ko le raye wole mo so ni oruko baba tomo ti e mememo gogo bi kibi ta le da eni keni duro si
1: oruko jesu
0: loni mo so eni to la yi atorun atu o sile nbe
1: amen
0: kokoro ta ba so nipa kokoro nje je mo wi pe malu ti won de mole kokoro kan lode nje je mo wi pe ago ta konu ediye kokoro kan lo de ma be lo ti le kun mo si be eni se igbagbe kete kete ti jesu ni kan lo tuwa ni kokoro kan lo de ma be

0: alumo kokoro ni opolopo nlo tori pe ibi ta ba ti ri alumo kokoro a ori ojilowo nbe kokoro to shi kokoro to shi hey mo wa ni Matthew ori kerindinlogun Matthew chapter 16 ni verse 19 yen oro Olorun so nibe pe emi o fun o ni kokoro ijoba orun ohun ko ohun ti iwo ba de li aye a o si de li orun ati pe ohun ko ohun ti iwo ba tu ni aye a o si tu ni orun ye ni wi pe bi enikan ba ni kokoro to nti baba mi ti nbe lorun baba re ti nbe lorun ni kokoro to le shi
1: yes
0: emi o mo ru nta ti iru kokoro ta ti lo lati lo lodi si aye re jo je mo wi pe ti iwo na ba mura wa gba kokoro to le shi be ni kan ba ti kokoro to ba jade lo ti iwo na ni kokoro ti e lowo wa silekun iwo na abota to ba si nbo lati ta teni kan li obo to ri kokoro re si to wole o ti lekun lateyin ko seni ti o le ri omu kokoro tori akoko mo fe ka gbadura bawo ni wo na se le gba kokoro yi Jesu Oluwa ohun lo soro lo bere bere kan lo wa won meyin re e wa gbo ibere re to bere o bere o ko gbogbo awon meyin ejo o wo bi won lere ni ese ike edogun yen o bi won lere wi pe I mean lati e ka wo lati lati ese ike edogun yen na ni o lo bi won lere wi pe sugbon ta ni eyin fi mi pe ta ni eyin fi mi pe ko to de be yen o so ni 13 yen pe o ni nigba ti o de igberiko kesari filipi o bi awon omo eyin re lere wi pe tani awon eniyan gan ti en fi mi pe tani awon eyan fi mi pe oni won wa wi fun pe awon miran wi pe Johanu oni tebo mi ni omiran wi pe Elijah awon elomiran ni Jeremiah tabi okan ninu awon woli njeje mo wi pe irin ajo ti o kun inu igbagbo nisisin ni wi pe awon eniyan wo tele Jesu looto ipade adua nkun denu ori oke nkun doba sugbon nje won me ni ti won lo ba nbe Jesu ni tani awon eyan awon me yin ti e gangan le lo bi lere yi
1: be ni
0: sugbon won o ti e le mo nitori wi pe o yi awon ta ba fi fun lati mo nikan na lo le do mo won o le mo won ni Elijah ni ikan na woli ni Moses ni kini kankan o wa bi won pe o da kala won ara ta ba ti en so be eyin fun ara yin o wa bi won lere pe sugbon tali eyin gan fi mi pe ibere yen o wa ni idakeroro ko wa seni to le down e wa ma gbo nigba to wa de eniwa to wa de ese 16 won ni Simoni Peter down wi pe Christi omo Olorun alaye ni iwo se oni Jesu si down o si wi fun pe alabukun fun ni iwo Simoni omo Jonah ki se rara ati eje ni o safi eyi ho sugbon baba mi tin be Olorun e gbo mi daada opolopo gbogbo eniyan ni kokoro yen wa fun o sugbon ki se gbogbo eyan lo le ri kokoro yen gba nitori pe elomi wa ohun to wo tele Jesu leyin si o na ni akara ati buredi ti o ri je kogun ose ki e won ri ebo lo kan ri nkan kan o na ni an wo tele Jesu de bo to meni ti Jesu se won mo won adamo e ri eyan melo lo ntele leyin e wa duro ogoro awon eyan to ntele leyin nigba to pade Bartimeu afoju e ri pe laarin gbogbo awon to tele leyin yen ko si nkan to ri mireku kankan gba to ri kankan gba to ri pe won mo sugbon nigba to koja lodo Bartimeu Bartimeu afoju o gbo pe Jesu lo nkoja lo o ni Jesu Christi omo Davidi saanu o mo ti le ti le saanu fun mi awon to nwo tele leyin ti won ada Jesu mo won wa pa lenu mo pe pariwo ariwo e ti poju tori pe won meni ti ohun mo nje iwo na mo jesu ohun lo ni kokoro yen lowo to le si to de le ti bi aye ba ti o kokoro ti e a si o bi an ba ti omo re kokoro ti jesu a si bi an ti se re kokoro ti jesu a si ise yen bon ba ti ona re kokoro ti jesu a si sugbon so damo to ba ti le fi damo iwo na gba kokoro yin lowo e nigba to wa so be nigba to so pe eje ati eran ara ko lo so le fun o bi ko se baba mi ti nbe ni orun o wa ni o wa soro bo le pe emi o si wi fun o pe iwo ni peteru na ati pe ori re apata yi ni emi o ko ijo mi le enu ona ipo oku ki yo si le bori re abajo ti peteru fi yanyo ti ba se be o na iba pada ku bi judas se ku ni sugbon ni tori wi pe o meni ti jesu se idanwo le de ba ni ti to ba mo jesu yo pada bori wahala ti arudun le de ba en to ba mo jesu yo pada bori ai loko ai laya loju ojo o le wa sinu aye en to ba mo jesu sugbon yo pada bori ai tete romo bi le wa sinu aye en to ba mo jesu sugbon yo pada bori gbo mi iwo kan wa andi le re tabi omo re lowo ko ti bi mo lati gba to ti mari je ki so fun o gbogbo awon ti won ni delay ninu bibeli ti won ni idaduo omo ologo ni an pada bi ana ni idaduo samuel to pada bi omo ologo ni sera ni idaduo Isaac to pada bi omo ologo ni israeli to pada di israeli omo ologo se gbo mi dada olorun olorun wa inu jesu christi njo damo abi nto fe gba nikan lo mo to ba ye pe nto fe gba nikan lo di lo fe damo opolopo awon eyan ni nbe nu atimole nton ba si ti fun won na ni won wa je o yato sin ti won ba ni to ba damo iwo na ti ni niyan nibe ogun to bo wa ri gba yo wa permanent so mo jesu to ba mo jesu o ni o eje njuwe re fun o ohun lo so ninu johanu ori kerin la ese ikefa wi pe ohun ni ona otito ati iye oni ko si eni to le di odo baba bi ko si nipase ohun omo so mo jesu so mo jesu jesu so wi pe ohun ni eni ti o ti ku to jinde ohun si ngokere orun lati lo pese aye sile fun emi ati e pe nibi to n ba wa kawa na le wa nbe ni keyin ojo kokoro to si oni mo fi ho yi nipase emi mimo wa mo gbo a mo fe ka ri adura bi meji gba to wo na ba ti le mo jesu yo ti ni kokoro yen niyan o ti ni ko si ru ahamo to le wa kokoro jesu ma si o sile ko siru ide ti won le fi di o ewon tan le fi di o kokoro jesu achu o sile ebe ranti ni mark ori karun yen okunrin kan wa aye gbagbe oruko won pa oruko mo re mo lara won ti oruko re won ti pa sinu agadagodo ati ewon o wa lo ngbe inu iboji oku ni ori oke giga tori pe ko se n to le se ro won ti fi kokoro kokoro egungun egungun were won fi tipa o de n baye re yi o n baye re yi won ba fi ewon de aja ewon yen sugbon kokoro to si ma si emi re sile ta fi le ri wulo fun olorun ko ti si lowo e sugbon ni ojo kan nigba to di ese kefa ninu mark ori karun yen ako pe ori jesu to n bo lokere o si wole fun bo se wole obi agba kokoro o gba kokoro to si oba to ni kokoro to nti to si o hey oba to ni kokoro to si to nti silekun ayo mi o ti lekun ma banu je oba to ni kokoro to nti o je wi ti e na oba to ni kokoro to si to nti o lo ni to si to ni kokoro to si to nti silekun ayo mi o ti lekun ma banu je oba to ni kokoro to si to bi olorun tin be ti emi e wa gbogbo bi ta le fi opamo si kokoro to si o sile o ya gba
1: amen
0: o na ni jesu kokoro to si o le mo ni ko gba
1: amen
0: kokoro to si awon omo yen sile o ya gba so pe kokoro
1: kokoro
0: to si
1: to si
0: Oluwa
1: Oluwa
0: ile mi lowo
1: ile mi lowo
0: ibi ati mimo
1: ibi mimo
0: jo je kirin ajo mi
1: ko
0: da bi iwo olorun se fe oluwa fi kokoro re si
1: kokoro
0: to si
1: ile mi
0: lowo
1: ile mi lowo
0: oya oya ya adua ni oruko jesu emi mimo kokoro to si
1: olorun to ni kokoro
0: oluwa ni bi ti ati awon eniyan yi mo tabi eni kankan wa
1: ni
0: bi ti ta le ti wa mo tan ti omo kokoro to si
1: o
0: ya gba loruko baba to mo ti e mememo loruko jesu oba to ni kokoro to nsi to de nje o ya gba kokoro yen si le kuna ni oruko jesu christi oluwa ni agbadura
1: amen
0: e gbo mi ninu film wa kan aye agbara ni omokunrin yen aye daduo won ti le kun mo o ti to ojo ori won jo ri aya fe iyawo re na won chile kumo na nu emi e gba mi o omokunrin yen gun moto to da kiri ni gboro iyawo na wa gorgeous ta won na jo rin ka kiri sugba iyawo nbe ninu ide ni bi ta ti mo oko le rin ka kiri ma je so pupo sugbon okunrin yen boya won ni pe kini kan kon wa wo iyawo re re won wa fi bi ta ti mo han bo ko ti ni kokoro to le si sile afigba ti o tori kokoro yen gba ni yawo e to bo jade fun oh so pe oluwa
1: oluwa
0: gba mi looro yi
1: gba mi looro
0: fun mi ni kokoro
1: fun mi ni kokoro
0: to ti
1: to nti
0: e to de si oluwa fun mi ni kokoro ti o si ile
1: to ti o si ile
0: ibi ti aye ti mi mo
1: ti aye
0: ti omo mo
1: ti aye
0: ti aya mo
1: ti aye
0: ti se re mo oluwa fun mi kokoro to si o ya dua ni oruko jesu emi mema kokoro to si gbogbo ilekun oluwa kokoro to si ilekun ayo to si ilekun idunu to si ilekun itesiwaju oluwa file wa lowo oluwa file gbogbo okan lowo ni oruko jesu oluwa wa iwo kan de gbo mi bayi won ti ti ise re won ti o ti nrowo tele but now oruwo mo oruwo na mo o kan de wo pe kilo sele e wo pe abi kini kan ni wo si n to kan mi emi a ma so fun o pe ko kilo kan o pelu eni to le ti ni nigba te to le si ni wa tori pe tori ko si n ti akuwarapa to le se ni waju akuyanyan eni to le si to ba ti mo yo si fun o tori pe gongo won ti n ka obi o ti n ka usa ti pe sugbon jo to ka o to ka o die yin lo ti ka o die yin ofa ya ni kokoro to siri aye re o ya gba
1: amen
0: bo ni ko gba
1: amen
0: kokoro to tu awon omo yen sile o ya gba
1: amen
0: elomi yara ibi ta ti mo ni yara o ti mi mu o ti ni sa gbogbo wo to ba ri elomi yara obirin ni obirin ni iyawo to ni le bo se fine to ko te lorun ti o ba ti ri awon obirin ale ti taye tori bi ta ti mo ni yen oluwa si o sile
1: amen
0: loruko jesu mo ni oluwa si o le agba to nbe ninu eje jesu o si o sile be mo so kokoro ti aye fi ti o sinu yara okokan ni oruko jesu christi kokoro to oluwa si o le
1: amen
0: iwo ta ti inu re won ti inu e won ti di ti ni aye buru won ti awon iya agba atijo awon baba agba atijo yen ti won ba fe ti won ba fe keyin o bimo won mu apadi won lo lemo ogiri ti won ba ye ti lemo ogiri inu eniyan sepa mo so koruko jesu kokoro ti fi le inu re mo ogiri kokoro jesu tule lori bayi mo lo tu o sile loruko jesu christi mo lo si o sile beyan ba loyun ti won fe o bimo awon aye won a fi kokoro ti mo wo recently ninu facebook mo ri obirin kan to nyo after 7 years to ti loyun lo se bimo yen
1: wa
0: lo se bi mo o ma ti gbo krakra sinu e mo so loruko jesu oyin iranrere ta ti mo ninu loruko jesu kokoro jesu o chi sile be loruko jesu ni mo gbadua gbogbo okan to ri adua yi gba gbogbo kokoro isere re eyi ti aye ti ti eyi ti aye kokoro ti aye lo lati fi ti o lati fi ti o monu monu yara okukun to fi laye wonu isere tan fi ti omo re wonu yara okukun eh loruko jesu christi kokoro david o ya o si sile be loruko jesu ni mo gbadua eh iwo kan yi oh my god o ba de ma dupe lowo olorun po ba iran ipade mo so loruko jesu christi ti nazareti olorun je ko ye mi bayi wi pe enikan o ti ma nlala to de ma mo mo nkan to kan o ma mo nkan to kan o ma riran o ma mo nkan to kan but nisin o kan ti e ri nkan kan mo o ti di gbunduku aye ti o mo ni ibi ti aye ti o mo aye aye tu o sile
1: amen
0: aye aye tu o sile
1: amen
0: oba awon ba tu o sile
1: amen
0: ise re oluwa tu sile
1: amen
0: oba to ran se pe e lo si kokoro tan fi ti ketekete ni ti o de lo si to de wa tori pe oluwa ni fi se ti jesu gun ti agbo po tu pada lo si ori iso mo o da na oba awon oba o ya kokoro david to si to ti o ya ko si o sile be
1: amen
0: ogo ni fun olorun loke orun
1: hallelujah
0: ogo ni fun olorun loke orun
1: hallelujah
0: ogo ni fun olorun loke orun
1: hallelujah
0: ni oruko jesu christi oluwa wa amen amen amen loruko jesu atuma tesi waji ni adura yi bi jesu oba ti de ojo mejo ma ni agbara tori pe ojo yen pu ma je ojo ominira bo tele je pe a ma ni ipade adura pataki ninu ijo ti olorun fe mi na si lojo yen ago mefa abo dajire ba tin ko lori eto yi la nkoja lo sin jo papa oko tutu eyin te wa online na e lori ore ofe ati ri wa wo be ti ma ri wa wo hey se ri aye ntile kun mo ni o sugbon aye raye a ma sile kun fun ni ona kan soso to le gba ka aye raye sile kun fun oni ki wo na mo jesu loluwa to lu gbala re nje o ti gba oro esin kan o oro esin kan o oro igbala ni o se mo pe mi a ma so pe ti gba la loju ti gba la loju aye le so un to wu won emi mo pe ti gba la loju ore le so un to wu won emi mo pe ti gba la loju ota le so un to wu won emi mo pe ti gba la loju in taye ba so ni dana fi bu ni o tan ba wo pe iwo gba iwo omo kini kan iwo gba iwo awo eti wo ni gbo ah wo ojoba toba fi le yi gere iwo nikan ni o ku o iwo nikan lo ku ko wa ma di pe o tori be iwo na gba jesu oluwa to lugbara e to lohun ona otitu ati iye ko se en to de dejobo orun lai se nipase re loruko jesu christi ti nazareti yo da fun wa le kan si inu mi adun ti eyin eyan mi ke ba mi appreciate chairman wa ni egbeda local government PFN PFN egbeda local government ninu gbogbo local government to wa ni ipinle Oyo ko ti si kankan to ko ile egbe sugbon nipase chairman me hey reverend engineer Ojekunle hey ile egbe ti PFN ti egbeda local government lojo Saturday a ma si lagbara lowo Olorun a ma si ewo e ba mi to ba ti le ba ti mo ile ba mo ni o e ba mi pe reverend engineer Ojekunle ke ni oju oluwa ni pe ka appreciate Olorun nu aye won mo si mo pe gbo eyan omo Olorun te ngbo mi e se be number te ma pe won si re ki se fun anything a fe appreciate Olorun nu aye yin ni o Olorun mo mu tesiwaju to Olorun rere lo sele yi abajo won ni aji se bi Oyo laari Oyo ise bi baba enikan oho 3665 6503 le kan si 0803 6665 6503 oni number Reverend Engineer Ojekunle lagbara lowo Olorun gbogbo ara la jo wa nbe njo Saturday yi ni ona Iwo ni kilometer 10 lona Iwo ibe ni gbagan ile egbe PFN omo leyin oni gbagbo ti Pentecost ibe lo wa first of his kind no your state God bless Reverend Samson Ajetomo bi Akinyin Bishop Olubisi Akeyin na o Reverend Dr. Onolapo Akinyin ati Reverend Engineer Ojekunle God bless you ati gbogbo awon suna chairman aki gbogbo yin papata loruko Jesu ayo la fi pade njo Saturday e wa gbo the gathering bo the gathering lo te yi e ti gbo the gathering ko ra jopo awon olorun spirit and truth ni mi otito ati ododo ni ta ba ti wa ipade yen ojo kan lo ma n waye lododun October lo ma n waye sugbe leyi kun ni waye ni October November lo ma waye 27 I mean 25 26 27 lo ma waye jo meta lo fun ma waye tori pe ojo kan tan lo tele ki to won ibi tan de ma n lo ko le accommodate pe kawon eyan wa nbe e fe sun ni e fe se ni o camp won wa ni elebu ni bi te ti a ma tun e ma gbo kede e ko to di igba yen daada e ti n gbobo na e tun bo ma gbo si lagbara olohun yo da awon eyan 5000 ni won ti pinu pe awon doctors e mo ko ma kan doctors wa lati lu oyinbo nkan kan beye won treat won lo fe won fun won logun ofe won tun fun won ni awon nkan die die lo le lagbara olohun be ti gba wo san temi le ma gba wo san tara yo da fun wa loruko Jesu ti won poju oluwa e darapo mo nti oba ti oba ni fogo fun olorun adupe lowo olorun fun gbe yin ti en te le wa loruko Jesu olorun yo gba ogo
1: amen
0: mo loluwa yo gba ogo o ti e ti gba ni ipinle oyo kokoro to chi to shi si ayo olorun yo fi fun wa ni Nigeria kokoro to chi ibanuje to de si ayo oruko Jesu yo fi fun wa Nigeria ara yo tu wa a o ni ri nira mo loruko Jesu Christi oluwa wa amen amen amen loruko Jesu ojo opo temi te le pe si ta ba ti pari eto seju mewa ta ba pari eto le to ma pe mi 10 minutes after ta ba pari eto le ma to pe mi yen ni 08057929941 08057929941 oni ojo opo te pe mi si leyin te ba ti pe 10 minutes after loni e je ko tun di ago merin nigba ti le ba mo ago merin osan le tu ma pe tori pe ba ba ti nko ni rifesu la nlo ni biniu awa iranse olorun fe kura ajo lati tun gbo oro olorun baba wa Reverend Adeyele lo nbo wa sise iranse di biniu lagba olorun ajo wa nbe ni loruko Jesu yo dara fun wa David Olatoye ajo seto ni Moses Oludare ona wa nbe be na ni Dixon Tunula moju ero wa loruko olorun ati alagba Tunde Omolawuwo ti won je olotu agba fun eto yi o ni mi ajinrere Kayode Oyebode nkiwa ti won de nso fun wa wi pe ohun gbogbo ta ba nse e dapon e mo gbagbe poju Oluwa wu emi ati yin te ba fe pade wa e tun le ri lo sori Facebook K Technical Films e ma lori ofe ati ri gbogbo awon ise ranse t'Olorun ti mu wa se ninu cinema e ma ri nbe loruko Jesu yo da fun wa October 1 e ma gbagbe ago mefa abo si ago mesan laaro ninu ijo papa oko tutu a lori ofe ati pade fun adura nbe titi ojo mejo ta ma pade lori eto bi Jesu oba ti de mo so pe yara okunkun ta ti omo kokoro to se Oluwa fi bi olowo
1: amen
0: Jesu Oluwa wa amen

0: Ilefunfun Balawu ni felele ni ilu Ibadan ibe la kale si 96.7 FM e ma gbo wa
1: Olorun o ma ku ola e to ni kala ma

ori bibeli so pe gbe ori yin soke eyin enu ona ki a si gbe yin soke eyin le pa aye raye agbara wo gan lo nje be wo bi agbara alale ni and that is a foundational battle e ki esi sa bi o ba bori agbara alale wo bi won o le jo gbe nkan rere se lori ile bi o ba bori agbara alale won o le je ko lo awon ni won da baba to bi oduo tori baba to bi o segun won bi baba re o ba segun won iwo na nilo ija lati ja solomon o ja ija kankan tori pe baba re ti segun ni bi baba solomon o ba segun omo na yo ja opo wa baba wa o segun esa baba wa o nile ni gboro

kini te fe se te ri se esa eyin kan wa enilo lati bere question ibi ti iya to bi yin wa nigba to pe 35 tori n to se olowo lowo bayi eji ti iya to bi o wa na niyan esa toko akoko fi bo lowo won wo bi won be iya re titi ko mo lo ngba na o na o gbo to ba ma asiri ye boya iwo na o ba joko bayi esa agbara alale buru debi wipe ama to inu eje kaakiri bibeli so wipe awon baba lo je iso eyin de ka won mo e kiesi laaro yi a fe gba ile keji won sa je ki se duo lowo re o je lo bere ti baba re ba si nbe laye o je pe ko bere awon kankan lowo e tori to ba mo asiri esa o le bori ogun mayane kwadaya maru ebedege no so oluwa ni agbada

0: prayer group lori WhatsApp yi ma sare kiri mo inu yara e office center bi lenu ise re bi won ti ma gbadua pelu ogologo awon omo Olorun lori WhatsApp group Olorun kokon te ba fe darapo mo wa e send message sori WhatsApp number yi 09025202724 wa si alaba pe ba se gbadua ti testimony sin tele loruko Jesu
1: ma bi ola aro ijajo gba eleketai Mayaru bininia akaba reno sadalia baya. Hey! Togwe ni tongbo mini kogbadwa. Bibeli so wipe, ogusi le, masolu ati le, awon tafa tafa. Wansi bere si dojo ofako, eke si yo, disolu kuti njago, ni Jonathan yomare na njago. Mo da omo si awon tafa tafa koju si won de tu koju si omo on to buru ni ojo yen ni pe Jonathan ti gbe mimi ki Saul to gbe mimi koda bibeli so fun wa wi pe Saul o gbe mimi boro toro so fun eni to ru iamara re pe iwo ni ko pa mi ti awon eniyan ba pa mi won gbe ori mi lo e kiyesi sa ogun to ja baba to de tu ja omo won doju ko won ati omo re won bi won tin fi waju gbofa be ni won fi eyin gbofa eyin kan be ni bi agbara ile eyin doju ko baba re o ti doju ko iwo na tori e la fi fe gbadua e poruko Jesu ogun ti mo fi jo awon to bi mi ogun ti mo fi jo baba mi ogun ti mo fi jo iya mi e je Jesu ba me lowo e ba me la aro yi lowo ogun ti mo fi jo baba mi ogun ti mo fi jo awon to bi mi e je Jesu e tu mi le o ya adua
2: oruko Jesu
1: maya na bo la baba ya gadele ya dodo ogun ti mo fi jo baba mi
2: ti mo fi jo iya mi
1: ogun ti mo fi jo iya mi
2: ninu aye
1: mi ba me gadele ya dodo
2: Oya to mele
1: Oluwa wa
2: Amen

0: group lori WhatsApp yi. Ma sare kiri mo. Inu yara e office tabi lenu ise re. Wa ti ma gbadun pelu ogologo awon omo Olorun lori WhatsApp group Olorun kokon. Te ba fe darapo mo wa. E send message in sori WhatsApp number yi 09025202724. Wa si alabape ba se gbadun ati testimony sin tele loruko Jesu.
1: O wa yo kan ti mo le tenu mo. Fun ola aro idi pe wobi to ba gbo mi lati ilu Ibadan iwo na wa yo didi jajo gbadua ninu ipade Olorun kankan laaro yi o awe ise iyanu mo ni gbagbe loluwa ni omo ma se ninu ipade yi. Deliverance upon deliverance. Breakthrough like never before. Oluwadi oba ko fe tu awe di esile. And will be what day iserere oba bere ile. Oluwa lo gbo bi bayi. Iwo na wa ona jajo gbadua laaro yi. The church wa to wa ni iworo o ti bobo to da bi loju ni pe iwo na le ri adun to ba mura. Now kili ti oluwa fe kachi e wa iyo didi wodun ipade ye e wa wo ti bo le se ninu adua o ti oluwa ran mi niye baba gbogbo ibi kibi to ba ti gbo mi ni ilu Ibadan gbogbo eyi te wa ni Akobo Jedera Gas o wa di Bashoru Ashibodija o be di Rebo o wa di Agbowo o wa di Ojo Bodiya Akigbile Arulogun Orogun Sasa o wa Lajibode gbogbo eyin ti e wa di Olosogo ore beji Olopo beta gbogbo eyin te wa di Sobe gbogbo yi te wa di Agugu gbogbo yi ti e gbo mi lati Academy eya ara soka bi aro yi o ma kun fun agbara ago besan bi pade ba bere adaka barubia dayada esa bi o ba bi bo se le so fun oju be lo darapo ko wa wo ti adadi wa ye fe se pade eleyi o la fi ba kase pade eyi ti a wodun ipade tutu bi lati Thursday to bo ipade ile la fi pari ita ba lo so ti won na ba lori ofe ko wodun e iwo wa wa ona ko wa iyo didi je ka jo gbadua tori aro yi ojo ba di gbagbe ni o elikali dadi bo labo ori bridge woro to ba ti debe koju bi igba to lo ojo bi igba teyan lo General Gas e ba bo waju e koja ile epo akoko ile epo roswa le ni e su si waju die e ri ile epo Poplar filling station e gbe ile epo yeliketi ya wole e bere church Olorun kankan esa wa dawo ese aro igba di agbara won na darapo.

gbọn mura sile bi oke je uta o bi ilu abekuta adua re ti gba e mu number yi e pe papa julo eyin te wa di ibadan o fe darapo o fe ki gbadua fo woli bo ba se debe 090 25 20 27 25 090 25 20 27 24 Thank you.

mo ki gbogbo olugbo mi jaki jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Thursday. Today is 24/09/2026. By system, by system. O sui na man koja lo ba se kowe e. Gbogbo eyan omo Olorun e gbe body yin e ma bo ni waju Oluwa. E ja dupe lowo onipekun ewa oba mi oba re ina gbori ile feju ni bo le tin gbo mi. Mummy ati daddy e dide. Pastor Dekunle Epaphras. Woli yin ni o. Emi mo ka yin mole. E ku ojumo, e ku ojumo, e ku ojumo mo. Ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbo mi kakakiri agbalaye. E ma bo mummy, mo ti ni e mu bi kanu le yin. Ibi te ma fi se pepe. Ile to ba ni pepe. O le die fun alujanu lati wobe. Ile to ba ni pepe. Ko si bi awon mo bi o se ni lo waju. Kennedy. Iwaju ni pepe nbe. E ma bo ni bi pepe ja lo dupe lowo baba mi baba re. Mo fi pepe sori bed o. Mo fi pepe si bi egbe bi to nsun si o. Bi igba te yan ro lo nfin ni. Baba re mo si ni omo wa kin bi pepe. Ko ni lo ko gba gbe lebu kan tabi ko gbe nkan kan be. Kan so gbe ibi ni mama jobale si ti ma ti mo dupe. O ti di pepe o. Gbogbo eni to gbo mi laaro ye ma bo. Kini se ta mo se nbi pepe nkan meji. Alakoko amon ki alajiki alajige oba mi baba re baba mi elekeji amon toro fun je ojo wa otan bi nkan kan ba si nse o lara o le fejo sun be ko ni lo ko oba enikeni ja to ba ti ni pepe bibeli ni olugbeja wa ni agbara gbogbo eyan omo olodun te do bale te kunle e se mo akigbe pe baba mo dupe eyi kan otun eyi kan osi e pe pastor Mrs. Temitayo ki won mo ba wa gbon soke lati dupe pe adupe adupe ti wa mummy gbogbo eyin so na church e ku orire laaro iyo yin ko laarin oni si ola la lo iyo ma si so gbogbo te fi se

0: Jesus to se mi dada, to se mi lore lo se mi dada. Gbogbo eyin omo Olorun e wa dide nle. E kan ma lo si waju e ma lo seyin. Gbogbo eyin te wa ni Sona Church. Ba se yo wa an gbe bo ni church laaro yi. Mo ti ka orisirisi awon eyan mefa. Bi ogo se nje ti Olorun ipele awon marun ti won gbadua fun laaro yi. E kan ma so ni pe thank you father. Ma rin lo waju ko ma rin wa seyin. Thank you father. Thank you Lord. Thank you father. Thank you Lord. Thank you father. Thank you Lord. Thank you father. Thank you Lord. O se thank you father. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you father. Thank you Lord. Thank you father. Thank you Lord. Thank you father. Thank you Lord. Baba o se, Oluwa o se, Jesu o se. Baba o se, emi mi mo se. Baba o se, Jesu o se. Forever, O Lord, we shall continue to be grateful unto thee. O God, if we Jesus, Jesus, O Luawa. E womi, koto di pe ma bossi ni wasu la roi. Ni boni yoni wa, I yoni ko bagbara. Loru ko Jesus ko bagbara. I yo mama I bagbara. I yo baba I bagbara. Loru ko Jesus o ya bagbara. Ki yoni ko bashe, ki yoni ko bagbara. Ni sedui. In the name of Jesus Christ. Kosini atin baradi. Ba se lo yonye. Eje ki nso ba yi. Gbogbo eni to ni anfani lati ma gbo mi. Mo so pe. Orisirisi ogun lo wa. And orisirisi eroja. Le yan ma fi gbogun ti iwe ogun to ba wa. You use different weapon. To combat different battle. Orisirisi eroja. Ikani yo. Bo ti eje pe yo won. Ise to le se po mo ti mu bo die die latana mo ti so risirisi pele awon eyan ta gbadua si e wo nti mama iso e wo bi ogun e wo na bi ti ogun gba wole ko to ti pe ma soro tintin nipa iyo engineer e ba mi na mic si mama ilenu eh atana mo ti mu oro won mo ti nje lenu
1: baba mi o e ka ro sa o e ku se oluwa o olorun a ma ran yin lowo o lagbara olorun sero seyin to ti goke koni jabo mo loruko jesu mo ni eri lori iwe ti ara iwe asiri nigba ti mo de ibi kan awon ise se te ni ka ma se me ka ma ka awon bibeli yen mo ka wa ibi ti mo de ni chapter 83 lati je ki asiri ota otu
0: nice se tun gbo nkan injo je mo pe we lasan o tun le segun awon eyinbo won teju wa mole won ni te ba fe fi asiri pamọ fun eyan dudu awa dudu bayi won ni e ko sinu we awa bere pe kin lo de o ni eyan dudu e si we wo eyin te ni we asiri lowo se o ma se agbara to nbe nbe so n si wo ninu iwe asiri mo tu asiri mo si so awon orisirisi eroja to le lo lati gbogun ti gbogun to ba wa orisirisi ogun lo no orisirisi eroja and eje n tun fe le kun se ri only communion ta gba njo Sunday eroja ba mi kan tun ni iyen ni o lead wa lo si meji meji ni ma fun yin se ri meji meji te fe gba yen ikan pe ma ni ke lonu church ikan o don di wow on di wow o la bere si lo a fe mo gbogbo nkan ti o ti o sinmi eyin kan o mo pe idi ti nkan o fi down inu le re logun wa olohun ba ngbo oni bibeli fi soro nipa iyo nigbati omi buru ti omi koro ti ile sa woli lo ni ki won lo wa awo ko to wa gbogbo eyin te wa ni Sona Church e gbe iyo yin o di Sona Church laaro yi eyin te ni iyo lowo o to di pa won yan lo ni ago mefa abo si ago meje abo ma ti wa lori Facebook a tun mo de nkan wo pelu oro mama ilana amon ta de wo mi ka parada ye lo mi o me kuta hayada se ri ede ti mo to so yi eroja kan to ni eni kan ni woli bo ni mo se le ri wi asiri e ja mo wo bo ati se atunte elekesan elekewo jade ateyinbo ati yobere ni o wa jade ko bayi atunte iwe asiri iwe asiri iwe abami won lawon de chapter 83 awon bere si awon ese bibeli sinu kini engineer kini won si nka bibeli yen ki won fe fi gbogun ti e je ngbon ti ya iso
1: baba mi mo wi pe awon asiri ore kekeke ni o ko fe tun aye mi bi o mo wi pe mo ni oko orun nigba ti mo ka ile asiri ti mo sise yen ni ago kan ru teni ka ma ta awon ese bi leyin sinu ororo ni ago kan ru ka ma di gbadura yen ti mo ti ro pe asiri awon ota boya awon to se mi ni o fe tun sidajede ni mo ri bi pe okunrin o ga gbogbo dudu lo ma yo simi loju ohun to ma so fun mi pe ajojojo se igbeyawo tin ba ji soju aye tin ba ti ji ma so fun oko mi pe mo fe se yawo mo fe se yawo ma sa ma wo mi to ba ti jo tin ba ti se prayer yen yo tun jo simi nigba ti o ma di bi ojo karun ti mo pe prayer yen ni mo wa ba soro wi pe ibo ni mo ti ti mo ri bi yawo ni o le mi ati ejo fe se o wa daruko bi to ti mo mi bi pe se mi gbagbe abule kan abule agbongbo abule awon iya to bi mi ni agbongbo yen wa
0: o ti sun abule agbongbo ma mo ye odun ti mo mo yen lo be ma ye mo igba to ti mo won lawon bere si gbadua pelu iwe yen nigba to pe ojo marun tẹlẹ ko tun pe tawon ba ti ji to ba ti se tan to ko emi ba ti se mo ran dan yen tan a mo so fun wa se wedding pelu e o awon se boko awon ni bibeli so wi pe e mo se je o pe si arekereke satani do not be ignorant to devices of the enemy sa bi awon kan ba ko yin sin tan se awon ni border in ti o mu o wa ba wa n pada bo asiri kan re o le fi esu le esu lai lai bo ba se esu ni mi olufe bibeli ni ijoba to ba duju ko ijoba yen aya yo wo danu o loje mo pe eni to ngbenu mi ju eni to ngbenu aye lo eyin kan be nbi 30 e leko in to pa oluku musu gbogbo nkan mo lowo ti o je ki nkan ko sise o se se ko je oko emi ni a lo iyo ni ola Friday ni oni Thursday eni kan ni bo la se lo e padi odekunle e pavras lori Facebook YouTube ati TikTok la aro kutukutu yi e gbe iyo yin gbogbo eyin te nlo si Sona Church mo ti ran won se e gbe lo si gbogbo Sona Church ibi te ba wa Aisha lai gbogun ti oko emi ase danu ni oko emi le bayan dale oko emi o ma rugbo nibi ti won ya alujanu de awon emi to subu pelu esu ni awon won di oko emi ti han di aye emi o le ri okunrin to ni aye emi ti o ni mo bara re lopo kon mo release si sokoto o le ri obirin to ni aye emi igba ti o ba fi ji gbogbo pata re ni o ti tutu ki wa se yen nikan sign lasan niyan to ba ni oko emi bo se ngbo mi wa mo sise karakara oni si ere eyo kan wa mo awon eyan pataki o ni le ku oni kenkele sise ni o ma laso re yo mo wo ikisa ome lẹrun o si mo jegun e to wa buruju ninu oko emi to ba je sister to ba ni oko emi esa gbe eleyi won o le deru egbe fun oko obo to re n tin deru egbe gan o ngan legbe o ngan loko emi so wo oda je mbio so mo ye oko eru egbe to ti di won mu ole ti okun won mu ole ti osdara won ni olo da nkan soju aseji re won ni o gbe lo sosun osogbo gbogbo ereke adu ati gbogbo e to da si olo foko emi re lo nje ni olo faye emi re lo nje ni and to ba je sister bi mo se so lana na yen to ba je omo ge to ngbo mi to ba ni oko emi ati ni oko aye yo le to ba wa lagidi to fagidi loko nkan meji lo le se si oko re nkan meji lo le se si iyawo re alakoko isaida ki eyin mejeji omo da bi oke ti ati olongbo e mo jabi iwo na wo ni isin wen to fe eyin mejeje wo be se njabi akata iwo gan mo ko je gbadun oko o ri gbadun iyawo ti iyawo ba ni oko emi oko le gbadun e lai lai to re ni tin bo lo iyawo re agbara okunkun ni en tin bo lu oko re emi airi ni emi to subu pelu esu ninu iwe Revelation chapter 12 verse 7 lo si sale awon alujanu tin wo ninu iwe Genesis chapter 6 ti bibeli npe ni omo olorun tin mo ba omo eniyan lo po won o ni ri won awon omo eyan aye igba yen si bere si loyun bibeli ni won loyun so ri ta won kan ba gbo nisin won ni superstition ni woli yi tun de se mo de nto to se won omo pe nikan mo bo sun to ba ni agidi to loko to wa mama fe to fe to loko emi to fi agidi loko ti o ba pa okunrin yen a jo mo rahun oko emi o je ki oko re o to si iyawo emi o je ki iyawo re o mo ri ise kankan se awa mo da bi igbe loju e tori pe in bo su emi alujanu e je ngugu so bayi pe oko emi ataye emi o le mi ikorira awon ni alujanu buburu a lo iyo oni bibeli fini nje won fi iyo pa o lara ewun ti mama iso nbo a mo bi to ti kan oko emi ti eyi enikan ni woli se mo biyan mo won e biyan mo bo ba se ndagba to n fine si be lo oko emi na mo rin ki won mo rin ki ni won bi satani won ni bolo ti nbo o ni rin ke ni do kaakiri kaakiri aye so be su atanu alujanu re se mo rin ki ni e ile ti oba si jesu ile ti oba si agbara won a mo be to ile 55000 won a mo ye wo kile o to mo bibeli ni nigba ti eniyan sun ota re wa won gbin epo sinu alikama won si ba ti won lo oh nibo lomi ti buru nibo ni yo ti sa ati mu itusile ta mu wonu 77 ninu eleyi ti o yato gedegede sinu ipade agbara yi esa mo raye yin 77 teleyi oh ibi te ba ti ri ejo te ri ija te ri wahala e mo suspect ya je won lawon se ba je kan ni lai mo pe n ta won ba pade nigba ta won pe omo odun 12 ni oko won ti won pe ni agbongbo ki lo wa sele eje n gbon ti ya n pe omo odun melo ni ko fenu e so fun re
1: asi ni mo lo si ibi yen ni nigba ti wa ni odun ni omo odun 12 ni ti na so re ni si mo je omo 50 years
0: aha 50 years iya 50 years o ti lo 38 years ninu idamu oko orun oko emi oro re dabi okunrin ti won ri ti won pe ni alawun egba ti mo joko ni eti odo betsaida ogun ti e na 38 years ni kini oko emi wa foju obirin iri kini mo se engineer ke le mo toro re ba joro yi loni gbogbo sona church lede boro yen ba njoro re esa esa egba se mo ko si se kankan fun yin mo sa e wa dabi eni pe mo kankan se ibi to gun ti wole le kiesi a da iyo sinu ma kan kankan lawe sinu yo e wona be se rapala dori Facebook TikTok to ba se pe mo make sense o o ba se pe gen z generation ni te ni is a good and holy yen so ren tin so be opo emi ti han le mo en ti an ti ra nye ikan ninu ogun to buju laye ni ira niye e wa wo nkan o ni bi ta tin ba oro ibo odun meji la lo wa won si fi aje titi oro njo we abi omo dogbon jobo engineer kin lo foju obirin iri
1: baba mi o lo ba npa mi jakaji loju orun a jo nja ni oju orun jakaji gidi kan to fe fa mi lo mo ri pe ni oro ojo ni ijo igba to jojo kefa yen at mi sis ota mi fe ku ṣugbọn mo ṣabẹ si pe eje jesu ti mo fi laju soju aye nigba ti mo ma ji soju aye mo se jade lẹnu yara mi ọkọ mi naa jade lẹnu yara abapade wọn ba wo mi mi mo nkan to wo mi femi ko yeju pari wọn ba ni ki n wa wọn wa ri apa mi gbogbo apa mi ibi to ti di mi mu to ti pọn bi ẹjẹ wọn ba ni ha nipe se lootọ nikan tawọn ri nigba wọn ri ọkunrin kan o dudu o ga o fi firigbọn nipe n ba mi jaju orun pe o ṣa n fa mi o fẹ mi lọ pe wọn wa sọ fun ọ pe ko n fiyawo ohun silẹ ko n fiyawo ohun silẹ ah lori iyawo ẹ ba wo to wọn ṣa ti jọ n fa bo ṣe bo ṣe n fa mi tawọn naa n fa mi mi táwọn arímọ̀ ṣe jí ọwọ́ mi yẹn ó pọ́n ni tó pọ́n bí ẹ̀jẹ̀.
0: Nice! Lójú ẹ̀mí, ó sì jáde sójú ayé, àsìkò kan náà wọ́n jọ jí. Nígbà tí àdúrà pé ọjọ́ kẹfà, ó tó àkókò kan wá Kristi kan, ayé agbára láwa yìí. Pé wọ́n ṣe fóònù, wọ́n ṣe fídíò, wọ́n ṣe fíìmù, kò túmọ̀ sí páwọn èèyàn ọmọ jìyà abẹ́nu. Ẹ dìde gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run níbi tẹ́ ẹ dúró sí, nawọ́ yẹn báyìí. Wà ké ẹ̀yin àlejò. Tó ń báyìí mi ò nílé dulé wà á mọ̀ mí báyìí lolúwa wí ẹ fi ayé mi lẹ̀ ẹ fi ayé àwọn ọmọ mi lẹ̀ má kàpàrà dáyàdé ọ̀bọ̀ ní ẹ̀mọ̀ nọ́ọ̀sì ẹ̀yìn àlejò tẹ́ ẹ kígbe tẹ́ ẹ tẹ́lé ayé mi kiri tẹ́ ẹ sọ pé ẹ̀yìn lẹ́ni mi ẹ̀yìn agbára mi mo ní nǹkan mi iná bọ́ọ̀lù wọn iná bọ́ọ̀lù wọn jésù olúwa wa are you praying so ń gbàdúrà bóun wó wa mọ̀ mọ̀mọ́ kan ẹ̀yin ò nílò àdúrà àkọ́bí rẹ ìkejì ọrẹ ìkejì ọmọ rẹ mọ̀mọ́ kan ń gbọ́ mi ní ìṣòbí mẹ́rin lónìí àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin sì ti dàgbà ètò kéré jù nínú wọn ló pé ọmọ ọdún 29 lónìí 29 years wá wọ àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin Eto dagba ko loko, ikeji ko loko, iketa ko loko, ikeri won loko o. Oko emi ti won o le mu wa dana le re, oni oje won lo. Bere adua bayi, e dide gbugbe eyin omo Olorun. E lo feyin ti ilekun kan. Wa ke gbugbu agbara ti silekun aye emi fun odidi agbara iri. Emi ayiri ti yo aye mi lenu e gbo oluwa inajo se nso nkan se ri tin ba kan kan sinu yo te ngbe podo lati pade mi te ngbe lo sunna church e te ngbe pade mi lori Facebook te ba ti fe lo sun lale te mo pe ni jade mo mani ke fi oyen o le fi sami si oju le kun yin enu ona yen le fun si e fi momo fun bi gbin ba tenu boyo momo down orun ni orun lala iku ni Olorun ba ngbo enikan ni so eyan ma fi yo eyan le fi se barike avisa avi pala avi balele ko ni da foko emi esa e wa mo nkan ki sa won nikan ni ndadu o eyan le mo ri ko fi ri bi ri oko emi ko je bi alujanu tin gbe nu ile re o n lo so gbogbo customer re di korofo daddy jo le ti gba second owo wole kankan mo pepe yo pon mo Sunday nbo le tin gbo mi only communion da po mo iyo a se bebe enikan ni woli en ki gbe iyo eje ajo yewo ikan ninu se alakoko ti iyo nse ni pe salt purifies iyo mo purify the work of purification he say iyo ni in the olden days ni aye igba yen before they add modern water filtration kini kan be yin te ba je science student ta mo filter omi filtration yan mo pe filter yes ni aye igba yen won ni method they use salt to purify water won da iyo sinu omi yen won fi omi si pupo won wa gbe kini won da sinu purifier yen won ti bu iyo si omi ti an da si oni won mo da si oni omi yen ni o mo jo si sale they will put salt in that water to kill every bacteria gbogbo awon tan witi to le wa ninu omi ni igba yen won a bu iyo sinu e omi le yin ga bu iyo si omi to ba fe bi lo we tin ba ti kan kan si mo la ke se pa nbo iyo mo so tele a bo iyo in tan fi iyo yen se ni pe a fe fi pa awon nkan to ba se pa eh won mo fi pa gbogbo awon bacterias gbogbo awon tan witi gbogbo awon ekolo to ba wa ninu omi ko le ba se mu laye igba yen but nisin in our modern days won ti ni method of purification eyin te ba je awon ebere lowo awon tin se pure water eh ti won ni factory omi bi ogo se nje ti Olorun mo mo pupo nipa omi and omi 77 to mo wo yen ki kan se pa fun awon eyan mu lasan a ti purify re tin ba fi machine ta mo fi process e han wa ki gbe pe wa o owo ti eni to to so aye ti di aye ti develop they be wipe okan le sadede omi ti o ni da nisin o le ona oji ayafe to ba je alagbe lero ha nkan sele e sa gbe yo yin pade mi ago mefa bo ni woli odekun yo bo sori Facebook gba ti o ba di 7:30 ma ku gbogbo sona church gbe iyo re lo wa bi ti church wa kokan wa ilukilu to ba wa church wa nbe nbe ko so pe mo fe lo si sona church loni daddy gbogbo eyin oloselu e lo asiri kan ni enikan ni kini te mu jade bi won se mo fi iyo ti won mo fi pa gbogbo awon tan witi gbogbo idoti to ba so mo awon germs to ba so mo mi ni aye ejo be na ni ti an ba gbadua si iyo ni aye ti wa ita ba gbadua ti ba gbadua si tan gbogbo awon nkan ki nkan ti nbe ni ayika tabi ti won so mo ise re ti won so mo le omo ti won so mo igbeyawo ti won so mo oja re awon agbara iri ti wo omo a si fi iyo ati asotele iyo lasan lo wa bo ni kete ti asotele wuli ba wonu e ise itusile nla si se so e ki esi nti mo ran so yi gbogbo eyan omo Olorun ija nla la o fo ni ja e je ngboro ya itintini si ki n to tun so wo
1: ni aro ojo keji ha ka ma faro gulo osu ojo keje yen na pari o tun yo ojo tun ba mi fa sugbon gbati ati wa fe lo se ibomi ti a se ni osu to koja nigbati mo di odo mo sabes ni gbadura pe won na gbogbo won ko ro loni mo tin wo ni odo yi ko ma ba mi lo le mo ko ma ba mi pada mo asiribomi mo wale So but what is 7-7 ojo Sunday yen ati Saturday ni mo ti wa ni Jesus City nigba to wa di ojo Sunday yen ta wo program ni auditorium te se ko gba won to ni oko ro ko jade mo tin gbadura si pe won lorun te ki kini ki baba bi pe jade gba won to noko ro ki ti e gba 19 kon fowo kan mi e ba pe jade ba ki ami mo ko bo star awon pastor wa to wa ni ti won wa pelu wa lojo e won sa gbowo le gbogbo wa ki ma fa ogun baba mi o nigba ti mo dele pada ni ojo Monday lale to lo gbojo meta yen mi o break o mo sa gba we yen mo gba pe ko lohun ko tu mi sile mo bo nigba ti mo dele ni mo se de yara mi ti mo tebedi ti mo ni kisu ti mo we ni ori sile mi be ni won gbo te eyan kan be si ni rin to rin lori sile to nku to rin lori sile to nku bi mo se gbe be mi soke ni mo be si gbadura to Oluwa o so fun mi pe o ti segun o won si mo se ti ri igbo wole lati je teta ti mo ti lo iwo okunrin to rin lori sile igbo oro Oluwa o ki ni Olorun ko ju orun koda o ma yo kaakiri gbogbo inu ile wa bayi ni asiko ti mo se prayer ye toko mi mama ri loju window ani eyan ko tun ti yoju loju window okun yo ti yoju window ki wo so ki bere adura ma tun bere adura ko lohun ko saanu eyan baba mi se yin oni ku o ise yin oni ku lai lai o nitori ise ti oko orin to ti se ni aye mo gbogbo ise ti mo se lati to ti mo se lati ogbon ju seyin babo lo n jasi gbese lo n jasi koda lati igba ti mo ti mo ko mo mo pelu osise mi o ko ri ise se mo ajo wa bakan naa ni se ounje ti mo n ta lajo n se si aari akojo lori ise yen naa aari akojo gbese lo ma n jasi mo dupe baba mi o lati igba yen mi o lalari mo o mi ori ko yo si mi kaakiri mo o mi ri ko oko mi naa won ri korin kaakiri nu ile wa mo o mo dupe tori pe olorun segun fun mi o.
0: Nice iya yẹn lo segun fun rẹ kini idi o wonu majemu adua ojo meje ni fi n batu o n lo iwe asiri ti mo ko yen o fi n gbadua asiri oluwa n be pelu awon eni to beru e nibo le ti n gbo mi kaakiri aye sa wake up this is the moment to wake up asiko lati soji asiko lati jigiri eja lo sori facebook eja lo sori tiktok olufe lai ni jesu ninu aye re ewu mo ni lai gba jesu gege bi oluwa atolugbala wahala mo ni nibo lo ti n gbo mi kaakiri aye eni to le ran lowo inu jesu ni jesu nikan ni o oni bibeli fi so pe eje alagbara ninu oluwa eje ki n menu kuro ni gbogbo yen ni ago mefa bo ni isin ma bo sori youtube tiktok and egbe iyo yin dani gbogbo eyin te n lo si awon sona church egbe iyo yin dani pepe iyo pon mo ni on the wow ma so bi ti ma wa fun yin bi mo se n so leti yin eje n se bayi eyin omo olohun wo eje ki n pe awon omo olohun bi 75 ki won ba mi fi iwu gbin 1000 2000 ki won fi dasi ise ikale fi polowo tola mi eti iso nkankan kese kese le n gbo kasakasa n bo so wa nu awon eyan to le ba mi support gbogbo eyin te wa ni ida mewa eyin na mu oni 2000 oni 1000 o fe fi support ise ifun tola eje n pe account number church ni 19 66 36 38 73 e tun pe 19 66 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbeja di account number church ni bi yin o ba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni o gbeja di First Bank ni yen gbogbo eyin omo Olorun ti won bi loni e yo ekunle gbogbo eyin omo Olorun te mark wedding anniversary yin ekunle mo nawo si yin bayi ni Oluwa wi ki aye re ko dun ju ti tele lo bo se mark birthday re te mark wedding anniversary e wonu isimi e wonu idunnu oda mo rire ni gbogbo ojo aye re in Jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary ma wa fele ikunsa gbogbo eyin omo Olorun mo gbadura leti yin fun Nigeria pe Nigeria pada gbo eni bi okan Olorun ni o bo si ori alefa in the name of Jesus Nigeria pada se in Jesus name eni kan mo be share testimony temi na 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin Ejemo lori Facebook. You are blessed. It is well with you.

0: badi nine. How abere bash three.
1: Kabiefi.
0: Yala mashidi after three.
1: Hey.
0: Uman ni abere.
1: Uman lagbara.
0: Opolopo uloni e miluma wambe.
1: Kabiefi.
0: Awa tu shibudu abere. Awa yin atu wabi.
1: Yes sir.
0: Eglo prepare.
1: Hey.
0: E kan lodun.
1: E lagbara di.
0: Toba ti miss it.
1: Yes sir.
0: Oh my God.
1: Hey.
0: Toba ti miss it.
1: Toba ti miss it.
0: Ah. O ti din kamin.
1: Hey.
0: Kila kuri to lonkwe. Stop the evil storm.
1: Dai di buruku duro.
0: Stop the evil storm.
1: Dai di buruku duro.
0: Olorun so pe o nfe dan kan.
1: Kaibisi.
0: Da so bo won to ba n gbo mi lo pija. Oluwo to wa lona to ge ti egbeda.
1: Lo mura.
0: Gbogbo won to ba nbo la to nduro
1: eki.
0: O nbo la ti pile osun. O nbo la to sogbo eje. Oko to ba ti bi e. Gbo to nbo la to na. Gbogan ikire. O nbo la to na moda keke. O nbo la to na pe tun mo ju lesa ife. Oko to ba ti bi e. Ni ko je si oluwo junction.
1: Oluwo junction.
0: O ni lati wo gboro. Kan bo le ni oluwo junction. Amo won to ba nbo la te ko mo weba fo. Umbo lati shagam.
1: Yes sir.
0: Umbo lati jebu ile jebu ode.
1: Yes sir.
0: Umbo lati abekuta. Umbo lati oke ogun.
1: Yes sir.
0: Umbo lati ogun ma so yo. Oko to ba ti gbe sa je ko gbe de iworodo.
1: Iworodo.
0: Lati iworodo lati rawon taxi to pe oluwa egbedo oluwa. Taxi yen ni ko wo. Ni ko je si oluwa jo.
1: Oluwa junction.
0: Ba ti do oluwa junction. Goke legbe pharmacy. Ko ni atamata si lo.
1: Atamata si.
0: Ti di lojo ogun
1: e to
0: bo. Ani agbara.
1: A ma lagbara jo.
0: Ani agbara jo.
1: O ma lagbara.
0: Won kan to wa shagam ni. Ah se ni wa wa program shagam ni. Ina won to sele ni shagamu odi stop o lana ana on wednesday odi stop
1: odi stop
0: so ati pe opolopo orori ofe ah kan se se woli ta se
1: yen
0: opolopo rabe la yen
1: kabiyesi
0: won rira opolopo ri mo pe yen
1: be
0: ati bebe awon ko ro ro ti akanse yen that's awon mewa pele la fun
1: yes sir
0: awa storm another fun mewa ki se eyan mewa lo wa o ki sogun eyan ki sogun eyan sugbon tori wi pe o ye ki orun yen kun akunya ah amo ju ye ti poju ko sibi ti o ti ro ago bi meji abo lo bere ni shagamu. So I'm a phone shagam lo
1: yes sir
0: ya to ni pe ago mokala si meji la program won ti pa ni
1: awon
0: ma bo ni bayi be na la won abekuta ero po ju kini mo pe ta fe
1: pe
0: so ko kari that's am a phone na lori ofe eh ni ose to nbo amu gbogbo awon ti won wa ni sango ota ni ojo monday
1: yes sir
0: ah ni lati repeat ti ise woli kan to ko ati oro ti mo ni mo ngbe po yen o ni kan lo kan ni bo lo se be te
1: gbe
0: e je ka lo dupe lo baba ti be leyin wa ipa to gori pa gba to gori agbara tori mo so fun mo ni ola friday ni tuku
1: so
0: opolopo to ti miss e won le wa lola oluwo to wa lona to gete egbeda na e wo je ayin baba yen o alagbara israel alagbawi mi alagbawi re ipa tagba israel wa kan gbe owo re soko wa tan ti ogogo ogogo mo ni yan jide soko ya o Yesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: O ya mummy, e teri yin badade ni e teri ba.
1: E
0: gbo dukan lo ina ro. O ya wo kankan. Fi okan re wo Olorun. Fi o Jesu lori ja gbele. So pe Jesu omo Olorun.
1: Jesu omo Olorun.
0: Sanu emi na.
1: Sanu emi na.
0: Bi ayin je mi.
1: Bi ayin je mi.
0: Bi ayin ja mi. O ja won mo. O ja ile mi. Iwo to fun romi pe ko dake ro. Ti romi si dake. Pa se fun iji to nja mi. Iji to nja le mi. Iji to nja ona mi. Iji to nja ise mi. Iji to nja ipe mi. Iji to nja irajo mi. Ni ko dake ro.
1: Ni
0: iji ye ko dake. Adomi ni la. Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: O ya kunle bayin. Ekunle sule se mejeji. E da owo yin ye dile. Ekunle ku da owo mejeji dile. O wa fori bale.
1: Wa
0: so pe mimo.
1: Mimo.
0: Mimo.
1: Mimo
0: sule lawun. Ba wa angel Oluwa se nse ni. O wa ninu ife ori kerin ese ikejo. Lo wu dada. Koda o tun wa ninu ife ese yo ye kefa gan. Ki se kan sere sere. Bi gbagbo re ba gbe lati ma si Olorun. Ah wa de rogo Olorun. O ya so ti kunle yin. O wa fori bale ba. Wa ni mimo.
1: Mimo.
0: Mimo.
1: Mimo
0: sule lawun. O ya o mimo. Mimo. Ma su le lorun mugun ah oba teru re to ba yan eh baba agbalagba
1: eleru ni
0: a soro nipa iji
1: yes sir
0: ibi ti mo ba de leni iji
1: iji
0: ibinu olorun
1: ibinu olorun
0: iji
1: iji
0: ibinu olorun
1: ibinu olorun
0: iji
1: iji
0: ibinu olorun
1: ibinu olorun
0: ko ni jawa
1: amen
0: se ri ti iji ibinu olorun ba wonu aye
1: yes sir
0: ejo tolorun ba nbinu ti olorun ba yari ta patapata ta la fe be si bi osun fun re
1: oni o
0: ta lo tu olorun se
1: oni
0: ta lo tu olorun ba wi
1: ko si
0: ta lo to olorun control
1: si o
0: ta lo ta se pa folo
1: si
0: afi aanu
1: be ni sir
0: atori ofe
1: yes sir
0: toro so pe aanu a ma sogo lori te jade gbogbo eni ti je aye nja mo bere fun aanu
1: kabiyesi
0: aya kaka baria gbogbo eni ti ije atolo olorun ja
1: kabiyesi
0: mo bere fun aanu yen gbogbo eni ti ji atodo eniyan ja
1: kabiyesi
0: mo bere fun aanu aanu ma gbe
1: je amen
0: aanu ma ba wa da
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: okunrin ni olorun pe wa pe ni jona fra lara olorun lo pe
1: yes sir
0: pe wo jona ma lo si ni lefe
1: ma lo
0: inu nbi ohun olorun ben inu nbi ohun olorun
1: inu nbi ohun olorun
0: o fe pa ni lefe run laarin ojo meta okunrin yen ba dohun wi pe alaanu ni wo olorun my god
1: alaanu ni olorun
0: iwo olore ofe oba ti kin ba wa ja be se dede wa se to
1: kabiyesi
0: o mo o le pada wa wo pe won bebe ko si dariji o ti gbagbe wi pe o ni dariji ese nbe lodo re ka ba le ma beru re ase bolon se dariji wa lo je ka ma beru olon o ma we lomi ta le ni ohun le dariji apani ma yoda ika eniyan olon ti ba je ko si solution mo bi alasi leyin olorun olorun lo kan o mo bi to tin gbo mi ta lo lohun ti pari ise bi le wa lori emi mo gbagba lowo ani kini o ti finish e papata ani kini kan wa lowo asiri kan wa lowo
1: asiri
0: ogun kan wa lowo baba ti ada kan wa lowo samu ku kan wa lowo abela kan wa lowo agadagodo kan wa lowo aso ti e to n ba se bayi o ti ton fe ni
1: kabiyesi
0: olorun ni kin je ko ton fun mi
1: olorun ni
0: gbe ni taye so ko ti ton fun emi mo yanju e
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ha no no ni oluwa ohun o ni le lo o ohun o ni le lo toro mo wi pe mo n ba don ton ba ti bebe o ni pa won mo ma so fopo lo pe
1: yeta
0: emi o le ajilo ya ton ma fe si ba so bi se kan o ya mo ni kankan fe sele se yan ti o da ma sare ma so fe ne pe emi o kin se prophet of doom o mi o reti ko se
1: kabiyesi
0: o to ni mo so ti ba ti lo so bi se kan ti kin se pe boya nkan fe lo dada boya nkan fe change so wodi ma ni eja gbadura ko ma wa si mu se ere wo ni ti woli to je pe gbogbo iran bi ni fe ko se ti kin se ire
1: abi
0: ani yeso lo so fun pe mo to ma gba o le ti gba ebi olorun lo so fun be oh my god ah oluwa ti so fun pe gbeyawo yan ma tuko de ti tuka ngba to olorun so fe kini igbese to gbe ko ma tuka
1: kini igbese
0: ni se gbogbo vision lo gbudo ti o ba ti da ko gbudo wa si mu se ki se gbogbo vision to ba so
1: kabiyesi
0: gbogbo afuju afi yan kan alaibi iran bi ko ni se lori aye wa ti eh ani kini o ti fi lala lawun yi ta si kini e gboro sele si
1: kabiyesi
0: iwo yin ra woli lo ni pe ton ba lala ibi abi ton ba ri rin bi boya woli yen lori tabe lomi o change e oh my god ko se kini ko yi pada ko yi pada
1: o
0: lo fi je bi pe ojo wednesday ton bo ojo meje ni
1: o ma lagbara
0: tete mura ibi ji gboro dake du o ni
1: gbarade
0: gbogbo evil storm oni ko dake stop the evil storm
1: o daji buruku duro
0: stop the evil storm
1: o da duro
0: so mi mo bi ti yen gba wa oluwa ma dawe duro
1: amen
0: so okun yen o ti gbo wi pe ko lo vision ti jade
1: kabiyesi
0: wan sai ko wa duro wa
1: sare ki do
0: oni ke ko o ni so
1: mi
0: o ba pare kan pare e wo wa bo sinu oko o sa lo sita sisi bo ti se lo loju ona
1: yes sir
0: Olorun o wa ri oko ojo mi kan to lo sita sisi e be lo sanwo oko iwe jo na ori kini ni mo ti soro
1: yes sir
0: won lo sanwo oko
1: o sanwo oko
0: eni ta ma ba ni toko o fi danu ani ba ni
1: amen
0: on passenger bruku mi ma wa
1: je
0: pe to ba fi ba won wo oko nkan ma se oko ni
1: abisi
0: oloko ti gbowo
1: inu
0: e ti dun
1: inu e ti dun
0: o ti ku owo bi se ti ku bi se la mo pe igbe subu ni
1: o
0: ma so popo lo mo wo teni eleni
1: mo wo teni eleni
0: eni to ro po niju e lo o le eru kan ninu eru to di disadvantage ti wa nbe
1: ah kabiyesi
0: be ni ko se to di disadvantage
1: ke
0: ibi ti mo da si ibe labuku ti e ibi abuku ti e ibi abuku temi ibe ni wo ti da
1: kabiyesi
0: bi olo se se ni e ko se iye kan to le claim e afolohun
1: yes sir
0: o pa ni baba mi agbalagba ran so olohun o wa so woli oni so ji woli mo ah awa so debi kan oni nipa aye baba wa apostle joseph babalola
1: yes sir
0: oni bo se se soji to oni ko si bi to ti ni 2000 like
1: so si
0: oni baba badare oni ko si bi to ti se soji to ni 5000 like
1: so
0: si sugbon aye ti wan si ti soji mi ba lo ti 10000 ba wa be ani osero bi to elomi 100000 ani e tun lo ba se kede si sugbon se ri sort o wa iku
1: o wa iku
0: ayo fe o kun ni yen bo be oni se ohun ni lo nigba to ya o ti woko ta sisi nigba to de basko iwe jona ori kini oni sugbon oluwa ran efufu lile la jade si oju okun iji lile si wa ni okun to be ti oko na da bi eni pe yo fo
1: iji lile
0: o wa
1: ni
0: oju okun bi gba ti jo oko yen ma scatter be na lo sele
1: sa
0: iji ye ma wonu igbeyawo
1: o ma wonu
0: ma scatter
1: kabiyesi
0: o ma wo bi ise o ro ko ise yen ma run o ma wonu oja o ro po ja yen ma run o ma wo eni wie be mo gbedua iji buruku to nja ni marriage wa iji buruku to nja ni business wa iji buruku to nja ni ile wa iji buruku to nja ni ile ise wa iji buruku to nja ladugo wa iji buruku to nja ni agbegbe wa iji buruku to nja ni agbole wa iji buruku to nja ni ilu wa iji yen dawo duro in the name of Jesus
1: amen
0: iji yen le
1: le
0: o ni agbara nigba to de verse 5 o ni ba ni awon atuko gberu olukuluku si ki gbe si orisa ibi ti mo n lo re ti iji ba ti le
1: yes sir
0: igbe lo oke o ni gba ti emi ba ki gbe inu ota mi yo pe yida oruba yen o ni lenu re bi adekun e wa wo to se lenba ogun be si ke si olorun won
1: yes sir
0: ti gbogbo e be si se o wo pe olorun kankan o dangu mo so fe pe ta lo fe mu olorun ta n fe mu ta n bi baba nla baba ta ni
1: ta n fe mu
0: iya iya ta lo le mu olorun so ta lo le control e
1: o
0: ma gbe ta lo le yi aso olorun pada
1: oba
0: to ni gbogbo egbe
1: re
0: o ni gba to ya ni ogun wa dide won bo si oko awon oja gidi ti won ti ra awon eru gidi eru owogo awon ju sinu omi
1: be
0: koko le fuye ibe ni ija fe ni sofo wa
1: afoko
0: sofo afola sofo afi oko we ni sofo afoje ni sofo gbogbo en taye ti ofo ba oja re to ba ise re to bo oko re loni ijiye dake
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ibi ti mo n lo re
1: yes sir
0: je mo koko ni sun won pe ni Jonah
1: kabiyesi
0: se lo sun ngba to ya ni ori oko lo ba nbe wa la papapa se wo le kibe si olorun re boya yo ro ti wa ki awon ba se bi ibi ti mo n lo ni ngba to ya won se keke won ri ko logun to ja won lowe soke wa kibe ta ni mo ba wo oko ta lo wa nu oko aye ta lo wa kun nu oko ogun ta lo wa nu oko ile to da bi ogun fun mi oluwa ba bi gidi
1: amen
0: oluwa gbejuro ya se da ti wa emi mi mo olorun ati lele budagbe olorun atamata si ta ni mo ba wo oko ta lo wa nu oko aye mi ta lo wa nu irajo aye mi to da aye mi duro to fa aye mi seyin to fa ise mi seyin to fa irajo mi seyin oluwa gbe danu fun mi gbe junu fun mi gbe danu fun mi gbe ko nu aye mi gbe ko nu ise mi gbe ko nu ipo mi gbe ko nu irajo in the name of Jesus o sele si mi nigba kan nigba ti mo awon pastor kan ti mo ko ti ati gbogbo won to lo awon evangelist kan awon workers kan gbe lo aye mi to lojutu o sele si mi mo mo mo so tori awon kan na le ma gboro ti mo mo bi olorun ni oluwa ta ni mo ko mara to dabi ogun ti kan fi n lo le fun agba ti olorun to gbadura mi o nigba yen ni alaafia joba nigba yen ni igbedide bere nigba yen ni ositan nigba ni damu tan prayer assignment e mama yi baba yi gbogbo ni ko ba o ta lo wa ninu oko aye mi to wa lawa seyin ta lo wa ninu oko aye mi to je ki ife ribole oluwa ba mi gbe danu gbe jade wadura to ma gba lele mi ogun ni bori wa e mu ye ona ti ji ma gba ajayan e je ka gba awon kan na ti won so ti won
2: ye ti wa si bado ki lo tolo atamata ni se fun yin
3: o da o se n topo nu ile aye mi lori radio ni mo ti ko gba wo fun yin
2: Olorun lo se wo se ki se mi o mi o se wo se
3: ese mi bayi isan be bayi yo mo lopo bayi ni yo mo lopo gbogbo
2: ni waju Olorun ati emi
3: be ti wallahi be ti ma
2: ko bayi
3: ka se bayi ka se bayi ti mo se be ti mo n ja mole ori wi pe itura de si lu ile aye mi ori wi pe mi lere dada be mi gan ba rin lo nu oko to ko mu gbe mi ebora mi ti mo ba rin lo nu oko ma ma joko te meta kí n tó dé ní oko àgàgà ń gbọ kí n tó tó báyìí ń gbọ gbélé rí n ò tó bẹ́ẹ̀ wọ́n mọ̀ pa lọ́wọ́ ní ramọ̀ sí báyìí bọ̀ ọlọ́pàá wọn máa tò mí lábàáwá bí ẹ bá ti rán alẹ́ ọlọ́pàá máa ní tò gbọ́dọ̀ ti rí nu ṣùgbọ́n láti ìgbà tí mò ń ti gbọ́ ohun yín níbi lórí rédíò tí mò ń ju apá tí mò ń ju ẹsẹ̀ ọlọ́run ṣe ìyanu ọ̀lọ́pọ̀mọ́
2: ẹsẹ̀ ọlẹ́ fún wa rìn
3: ẹni mọ ẹnu mẹrin bọ́ bá ti ń romí láti bí gan ni mo bá ti ń kọ́ ọlọ́run àtàbọ́tà kò kò tú ká ń bẹ̀ kọ́ parí ni ó bà tú ká
2: ọlọ́run bá ti lè sọ pé ọlọ́run
3: àtàbọ́tà
2: sí yóò jẹ́ tú ká ó ní iye àwọn tó gbàgbọ́
3: láti ẹ̀dá ọ̀fọ̀ láti jọ mọ ọlọ́run mo ti wá bílẹ̀ kan ṣùgbọ́n mo ti ẹ̀bà kánsílọ̀ wà wípé kí n ṣùgbọ́n níjọ́ náà mo ṣe kánsílọ̀ fa ìrìn àjò mi ìrìn àjò sísun mọ́ mi lẹ́sẹ̀ mo sọ fún ọ̀gbọ́n tí ń bẹ́ ń bí níjọ́ náà wọ́n ní à wọ́n ní ọ̀la àbí nǹkan tí ẹ dá fún àwọn ní ká wà wọ́n ní àmú ni mo fẹ́ lọ òbí kan onípọ̀ kódà mo mú fọ́tò ọmọ yìí lọ́jọ́ náà
0: bọ́lọ́run ṣe máa ń dá sọ́rọ̀ yẹn ìjì ayé rẹ̀ dákẹ́ ìjì ayé wa dákẹ́ in the name of Jesus ẹ já lọ ṣe wò mí sàn máa sàn. Ẹ àti ibi tó ti ń sọ̀rọ̀.
4: Orúkọ mi ni Mudasi Uromoke láti ìlú Iwo ìlú Iwo ilé aláyè. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Ọlọ́run àtàmọ́tàsí torí pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹsẹ̀ mi ò lè bẹ̀rẹ̀ báyìí kí n bẹ̀rẹ̀ kí n yàgbẹ́ màá náà rò báyìí tí n bá fẹ́ tọ̀ màá náà rò ni torí pé ẹsẹ̀ mi yóò ṣe kúrẹ́. Ṣùgbọ́n nígbà mo ti ń gbọ́ prógíráàmù yín tẹ́ bá ti ń gbàdúrà mi náà máa gbà ẹ wà mo sọ wípé ń bọ̀ bá di pé ọya Ọlọ́run àtàmọ́tàsí wò mí sàn màá máa ṣe báyìí olúwa wò mí sàn máa sàn torí pé wọ́n mọ̀ wò mí lólé pé kí a ní eléyìí sọ máa fún mi ò mí sàn máa sàn ní sàmọ̀ wíbẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà mo sàn wí mo rí pé èmi sì le bẹ̀rẹ̀ yàgbẹ́ mo rí pé
5: Hallelujah.
4: Hallelujah. Ta pe mama ra ogun, mama ra gbogbo e mo ri pe ni n ba rin ira kankan pe ma rogun mo, ma se kan te pe ese won sa mo da mi lamu ti o ti o sa wu ti o sa mo, ṣugbọn ma mo sa se Olorun ata mo ta se san ma san ma Olorun si wo be san, mo dupe lowo Olorun.
5: Mo gbadura.
0: Lorukọ Jesu.
5: Ogun to ti se ko ni gbe.
4: Ami Jesu. Ami Jesu.
5: Ase ni mo fi so.
4: Ami Jesu. Ami Jesu.
5: Ogun ye o tun gbe ri mo.
3: Se
5: mo ja lo se wo mi san ma san. Ma fọwọ gbabi tondo e ba fọwọ gbabi tondo e ba a ma po ruko Jesu ni e meta e mi mi mo lekan e je Jesu lekan ha ni Olorun atamata se omi san ma san pa mi la ma la
4: Eri ti mo ri ni bi pe ijo ti mo fe mu ko gbo program anti ni ma ngo but what fe pari program ibi ko pe number pe ka se pere anu account number lo se ka pe bo ko solo mi je mu lati se 1000 naira sinu account yen mo wa ja mi lo bi se join eni de ti je mi lo lati bi 5 years 6 years yourself so mi ma be ro kada fun e ko rin mo ni se mi je ki pe nda jo lo mi na eni to pe mi o le je mi lo fe so pe ko te fun mi je nu yen but ni mo wa pada ko wa so pe ya ayo mo ni ma o ni send account number yen gbo to wa je mi lati before yes like yes o de send yes mi ni ijo yes mo de dupe lo pe lo
5: se mo fe be ri ti e bayi mo fe gbe ri ti e bayi amo ki to ma fun eni number to fi ma so eri eni yo gbogbo eniyan oni majamu so pe o fe silekun ayalu ore fun awon eniyan meje kan leni ayalu ore ti won ba pade ri ni ayalu ore ti o sele ri ni ayalu iyanu to joje oye eniyan to mura leni gbogbo eyan oluwa so pe awon meje yen awon to ti sori awon to tun fe sori eni ni oluwa ni eni meje akoko to ba koko fi ore erubo ranse leni o iwe jo an lori karun o ni wa angel ba di gba siro mi o ni eni to ba koko bo sinu re arun karun to wu ko ma je yo de kuro nbe won ni to ba ka meje wa tu meje ka egbo sa eni meje akoko to ba koko fi ore erubo ranse oluwa ni o fe se ajalu iyanu ojiji kan ajalu ore nla kan iyanu ti o se fe nu royin pe kan to ni agbara fun awon meje akoko yen ni o gbe en lo ba rubo leni ṣugbọn awon meje akoko yen ma je mu kan ti duro lori oro won oh my god egbo ile ko re siro in the name of Jesus o gbe eyan o ti fi ore majemu edidi re ranse bo o le se laaro yi o fe sada mewa o fe san re re oh my god o de fe se je egbo ati awon to luwa ni do ba le lo 8800 bi edidi ko gbogbo awon won yi laaro yi ojo pe egbo eyan meje akoko yen je fun eni aka number ka wo eni meje akoko na aka number to fi ore erubo re si atore edidi ati majemu yen to fe fi sile kon sile UBA ni o oh ya 10 10 24 24 77 77 50 80 80 UBA bole kan si 10 10 24 24 77 77 50 80 80 Christ atile ya tamata se lo ma ba pade be o ni ye awon to gbagbo lati agbara fun lati je omo Olorun atan to buruko bi megbo won bi to ba gbagbo o ri ogun Olorun bi je se ise ninu we Joanu o ri okan kan lani egbo o ni ti re ba gba Olorun bo a fi di re mule ni amọ to ba gbagbo ri re gbo wa de sere e wa wo Yoruba jo so pe mo sere ko gbe mi o lowo kan ita ninu ni eyin meje akoko yen eyin lo fi mo pe Olorun ni kan lalagbara ati pe leyin Olorun ni kan loku mo so bi woli ni kia lanu ko ba ni eyan meje akoko yen ati gbogbo en to ma fi so re rubo leni mo ni le ko le ame gbogbo en to ma san majemu to ma san re je to ma san re majemu soso ati edidi re yen iyanu ma de in the name of Jesus
3: amen
5: gba ka number na le kan si UBA 10 24
3: 24 77 77 50
5: 80
3: 80
5: oruko to ma ri nibe Christ Atilele Atamata se 10 24 77 50 80 akan number na niyan bo se nda si ba ona si ogun re se o ro na ko mu ra o gbogbo eyan la bi gbogbo won to so re yen support mo fe gba do su tutu fun e bo number na le kan 0 7 0 3 5 35 2 3 23 1 4 14 1 7 7 ororo yen ta lo
3: ororo apise
5: egbe ni gbogbo e lo ti gbo nipa bi o se ngbo nigba akoko mu sola na mu ni elelu alake
3: elelu alake
5: waju ile iya alaje waju ile awon fola
3: ke
5: o so pe ibe la ti koko lu
3: yes sir
5: fun iran iyawo iran se
3: olorun
5: to lo si church baba da blood
3: mo
5: gbe wa biba to ba gboku wa ha mo gbe wa loje emi olorun wa ni mo beru bu ororo yen si lenu mo fe mo fi owo bayi mo fi ga enu mo fi sori en ti gba re titu o bi wa loje serun to bi
3: gba
5: to ba se igbale kekeke to wa o ti kan bi green to fipo
3: kabiyesi o
5: o bi yen se bi tan oju so mi ni o de la lafia ohun ti mo so e awon to wa lele lele a former despair
3: yes sir
5: won ma se re ha ororo yen da ma lu lola
3: amu
5: gbogbo eyan mo ti so fun yin iji oni ja ko lo mu imo pe lori igi ope ko jada
3: ni
5: gbogbo mi le wo we ki se bi mo pe
3: oluwa
5: ni ka gba kan se se ni gbogbo eni to ba wa ma fe ni mo pe yen lofe ororo yen ti ba nta si ori e egbo ati eri o mo se wa awon alabeku ta ma se ri ba awon ti sada mo ma se ri
3: tori
5: awon ti ajo wa lana ni sada ati ta awon abeku ta ma se ri abu selo mi lo ma ke pongo na ni bi se mi nu ko ike kan na ni abu selo mi a lo tutu bi aso won tu bi selo mi a ni a se lo jo ohun ogun soto
3: yes sir
5: mo de se nlu itu sile won
3: wole
5: ogun de se to ba ti miss e lola ba un ba mo se so pa won sada mu ko ti tan sibe be na ma so fun mi to ba ti miss e iyen ni ola friday o ti koja ni o fe ni mo pe lo o nkan soso to ma ra o ni abela
3: abela
5: se to ti prepare
3: akase abela
5: je ti general amma won 20 to ba koko wa emi lo ma fun lowo lofe
3: mi
5: raye fa won kan last ma fun lofe iyen ni ola ni oluwo
3: lomo
5: to geje gbeda ni badon
3: ni
5: atamata si iwo road si oluwo junction lati oluwo junction go kada atamata si ogo ni bo
3: ni
5: a bo lowo
3: en
5: kan fe gba kan number e kan si o ya gbo bayi UBA
3: UBA
5: UBA 0 7 0 0 7 0 3 5 33 1 4 14 1 7 0 0 7 0 3 5 35 2 3 23 1 4 14 1 7 0 0 7 0 3 5 35 2 3 23 1 4 14 1 7 anfani ki lo je fun eniyan
3: ko si
5: o de raye ko so emi enu
3: ko si
5: ori so jobo olorun
3: amen
5: ogun ayo ni ja
3: amen
5: abo lowo
3: amen
5: olu lati ma pade lona to bi te gbeda iyen ni ola ni ago mejo laro mejo aro ni o aro fe ri lago mejo ogun se jesu ni wa.

0: ọlọrun ni oke ọrun ati ni aye alaafia ife inu rere si eniyan mo ki yin nibe yen si alaafia lewa o mo so pe ki alaafia ọlọrun ko ma ba yin gbe gbogbo eni to sami laaro yi ori ofe ọlọrun alaafia re yo wa sori yin ona meta la dua mo ngba lati se number 1 eni ti agba adua fun to ba sise adua adua ma bo sori e tabi to ba sami sa dua adua yo bo sori e ona keji bi eni ta agba adua fun bi ko ba sise adua adua ko ni wa sodo re eni kemi to ba sami legbe re si adua yen o bo si lara yo de se mo lara ona keta bi eni ta sadua fun bi o ba sami teni to wa legbe re ti o sami adua o pada sodo eni to ran nise abo sori e idi ni yi te fi ri wi pe gbogbo awon ti an je aladua ona won mo nla tori opolopo adua ti an se fe niyan o nle ni to an se adua yen fun ko gba sodo adua yen pada sodo won e de mo gbagbe owe yo ba so pe e n ba nawo kan se niyan egberun owo marun yoku odo re ni nbo emi na nawo si yin lati gbadua ta lo sami owo olorun yo ka aye yin owo iran lowo owo olorun o ma ka aye yin owo olorun Matthew nigba ti ona ba ditan in to se pataki o lowo olorun nigba ti o ba sona mo on to se pataki o lowo olorun Isaiah chapter 41 ni verse 10 o so ni po owo olorun Isaiah chapter 41 verse 10
1: iwo
0: ma beru
1: nitori mo wa pelu re
0: mo wa pelu
1: re
0: mo foya
1: nitori emi ni olorun re
0: emi lo olorun
1: emi o fun ni okun
0: number 1 ma fun o ni okun
1: ni toto emi o ran lowo
0: number 2 ma ran lowo
1: ni toto emi o fe wa tun ododo mi gbe osoke
0: number 3 ma wa fi owo to ododo mi ma fi gbe osoke Matthew so ma sami o ma rowo iya mi
1: amen
0: gbogbo en to sami laaro yi owo iran lowo o ya ko jade si ora owo olorun eni yan ba so fun o ba lo oro owo mi owo eyan ko se nti o le ba de sugbon owo olorun aanu ni to sami aanu jade si oba Matthew owo olorun Psalm 118 ni verse 16 o gbo n to so ni o ni owo otun oluwa Psalm 118 Basistin.
1: Owo ọtun oluwa
0: o lagbega owo ọtun oluwa n sisi agbara Matthew so ma sami owo ọtun oluwa o ya ko kan aye re owo iran lowo owo oluwa o ya ko kan o loni eni owo re bakan ona adela eni owo re bakan iran lowo adebi Matthew nigba ti mo denu iwe Isaiah 48 ni verse 13 Isaiah 48 verse 13 ma gbo n to so
1: owo mi pelu
0: owo mi
1: lo si ti fi ipile aye sole
0: lo fi ipile aye sole
1: atele owo otun mi
0: lo
1: si na awon orun
0: o lo na awon orun
1: nigba ti mo pe won
0: won
1: jumo dide duro
0: Matthew o ni owo otun mi n lo fi aye sole atele owo mi o n lo pin ba awon orun Matthew eru kan ba mi eyin oni science e wa ba n salaye lori ile gbogbo eyin soldier of Christ patapata ọjọ Monday o ni ipade soldier of Christ ni ori oke inu mo wo ni ilu apatere awon wo la n pe ni soldier of Christ number 1 gbogbo eyin te gba fun Christi gege bi oluwa ati olugbala gbogbo eyin te mo pe te ba ni idojuko oruko Christi to fun yin lati yanju ogun na number 1 awon iranse olorun mo n farahan ninu ipade yen gbogbo won de mo n wa lori oke number 2 gbogbo eni to fe ri woli to de fe tete ri won ni ọjọ Monday yen emi ki ku lori oke lọjọ Monday ori oke no mo wo nilu apatere gbe moto re ko ma bo sibe lati iwo road te ba ti de iwo road e wo moto to n lo si oye deji e wa so kale ni apatere ori oke no mo wo ni lagelu e ba ti folo kale ni apa tere e ti gori oke e kan bere baba eke for 7 gugu aye lo ti mo be aro ojo monday ma bo agbo mesan si agogo mejila o ma ni agbara loruko jesu yo dara fun o nto nla koja yen o gori e o lanfani ati ri mi emi ati e o jo soro a o de jo gbadu apapo oro re yo de ni testimony jesu oluwa wa Matthew lori le ta ba ki bible kole awon tan gbe kan ja tan ba gbe lo kini won ma kan won kokko kan ye pe abi ngbo ba de sale won kan omi tan ba tun gbe lo won to kan omi omi kan be tan ba kan afunfun kini won iyen ni wi pe ori omi on leru pe du ole Matthew iwo wa lo bu eru pe emi na ti se be mo wa gbe bucket omi mo gbe sile mo wa nda sori e mo fe ki eru pe ko lefo lori omi ko possible o lo lohun se se to fi gbe eru pe sori omi to je pe ta ba ngbe ile lo omi la ma kan ti o de gbe o gbe ile mi enikan sami owo olorun o ma gbe o jade
1: amen
0: oro to so inu genesis chapter 1 o na lo ti pe omi jade epe jade lati nu omi epe wa duro lori omi o ta ko science abi be ko enikan sami lato ni lo owo olorun o ya ko ka aye
1: amen
0: ori yen so yi be

0: mi owo iyanu re owo re kan mi o ogun Matthew Psalm 95 verse 5 Psalm 95 verse 5 o na ma ko so nipa owo Olorun
1: tire
0: ni oku
1: oni o si da
0: oun lo da
1: owo re to si da iyan gbe ile
0: owo re lo da iyan gbe ile so pe Oluwa
1: owo
0: re kan mi
1: ti owo re kan mi
0: kaye mi o gba ya mi
1: kaye mi o gba ya
0: so pe Oluwa owo re kan mi
1: ti owo re kan mi
0: kaye mi o ra anu gba so pe
1: Oluwa
0: owo re kan mi latoni ki
1: riran lowo
0: so pe Oluwa
1: owo
0: re kan mi
1: kaye mi o fo
0: kaye mi o sare latoni lo owo Oluwa gbe mi jade eni to sami owo ye kan o laaro loni ni o owo ye kan o laaro igba to denu Isaiah chapter 40 verse 12 Isaiah chapter 40 verse 12

0: mo fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele oro mi leyin yo dara fun yin mo ni fe ke mi si program aro yi o de ma do mo mi ke wa nbe Matthew iselense le lowo todo ba tin ro enikan ni won ki so testimony ori awon eyan ti an po to be yen so ori lati odun ti mo ti de badan Matthew wo awon eyan bi an se nwo wa lati gbadura ton ba ri yanu se won pada wa ni e won o ni pada wa iwo na gbera laaro yi ma bo wa ba wa ni challenge ni badan to ba ti de be asi ma wa nbe dan go mokala ori mo tun ma se counseling to ba ti de challenge ni badan wo ma to mo lete aro yi ni gbogbo eyan fa so woli kara aro yi gbogbo eyan aso ti mo wode lati Jerusalem ma je mo olorun ni olorun ba se ran mi ni mo si ma nse ke se pe mo be fi powo lowo re olorun mu e a ki pe owo olorun ti mu e enikan pe mo ki po won toju po won se rowo na aano la nje ori ofe la nje ma je mo la nje Matthew mo gbadua aano ojade si ori ti e so be lo ma ri ona la fun ta lo sami ona la fun ona la fun be lo ma ri se ri ni pari osu Matthew oru awon akobi gbogbo eyan mo foto akobi yin o oru awon akobi oru meji la lo lori oke nu mo wo ni ilu apatere number 1 foto akobi yin ati ti second one e wa ko nkan meji si eyin won alakoko e ko aanu elekeji e ko iran lowo te ba de ori oke ma so asiri keta ati samu re fun yin o ri pe gbogbo bi tan ma nba ti de mo ri anu gba won de riran lowo gba loruko Jesu ti e o da be lo ma ri Jesu
1: amen amen amen.

lọlọla eni ko tun gbe million lọlọla ṣugbọn ju gbogbo ọlọ eni na lati pe te lati pe ro la kale eni na ni jima ti o si da thursday na le yin o ti mo laya lati so fun o wi pe o wa lara awon ti o gbo pe leni yi awon eyan meje kan o tun gbo pe awon eyan meje kan o tun gbo pe lori ti kase iyan leni ige gegegege e wa mo gbo o alaye kan nbe ti mo fe se fun yin laaro lori oro ti kase ko mo so wo lofo ati pe ko mo di pe o ti foka si pe o ti play kase sadede lo tun pada ri owo re pa inu apo osuwon re o lo ma gbe e debe wa mo gbo o so to ba ti send the code yen to ba ti send the code yen won ma bere lowo re wi pe ticket melo lo fe iwo kan teye ticket to fe baya meji meta merin marun mefa meje mejo mesan you can play as much as 20 tickets per time wa ma gbo o to ba ti teye to fe yen won wa send se yi pe se transfer lo fe abi ussd code to ba ye pe transfer lo mu to te want won wa send the bank details ye pe ko sanwo sibe ibi ti alaye wa wa gangan niyan o sori bank details ti won send se yen olanfani ati play game yen sinu olanfani ati ra ticket yen inu bank details yen within 30 minutes within 30 to 40 minutes let's say 30 minutes for to be in safer side to be in safer side let's say 30 minutes only account details ti won send it lo le fi ticket nbe so to won wa je pe meji lo lo fe ra nbe abi meta le kan na to ba ti le ra to ti sawo to ba tun fe play mi o tun se send the code yen mi ni o o send the code mi o boy o ti ra meta nse o ti so pe meta lo fe ra won ti send the bank details ye pe yi owo to se re o wa ra to ba ti wa ra te be iwo ni gaga se pe la account yen mo be yen to ba tun fe ra ticket mi boyo tu gba je nturo ra ticket si o tun send the code mi ni o wa tun send the code mi *347*100*2# mi wa tun se generator candidates mi fun oni o iyen akoko elekeji to ba ti le nju 30 minutes lo to ti ilu account details ti won send fun o le sise mo o to ba pada lo sanwo sibe o ri owo yen o pada se nto bo so de nto bo sanwo ni oku ni debe o wo si ma fo kan si pe o ti play cash salaye yen yi o ehe wa ma fo kan si pe o ti play cash yen ni pe ba ti generate account to ra ticket fun o mo je ko pe ogbon seju to fi lo lu account yen lati ra ticket ko ai pe o le lu latodo ara re ai podo POS na ni ma ji oju ogbon seju lo to ba ti le ju be lo to pada lo lu account yen ti deal to ba de ti deal owo tani yen be san koni di odo cash de bi pe number re o wole be o owo yen o wa pada sinu account ti e wo si ni mo ngeke wo ti yipo nti e alaye okan ma jeun lo nti e ni iyen ni pe mo moju re to bo ba ti fe play cash moju e to ki won bo play ko ri bayi pe ti be play e kese pe mo wori a ma se to ba ti ya ti 30 minutes ba ti koja account to fun won yen o wulo mo o ti ye bayi alaye ti nbe nbe niyan o e ja sare loju oja ka lo pa akade baba wa de kati owo waju international break awon afi gagbaga ti bere leni.

kaabo pada latoju oja ikani lagelu re o lagelo 96.7 fm oke gajo ke ile valavelele ni le ibadan oya je kan mo le tu iroyin ere idaraya eleyi to dun ti gbagbe nkan se baba ipa yin se darapo mo wa elewo wa live and run ebi gibi ga kiri agba nla aye e ma lo akani bani dare facebook ikani lagelu 96.7 fm ori je kan mo fan family a wa nbe awa lori TikTok at Top Striker on the omo le rogoso la le wo ukila like kere kilode awon eyan si nsun lowo ni o je ejigiri ejigiri e te like ilo to lo si owo te fi nte ni fi gbo mo sin lagbara lowo olo akanu o si ni mu e fi owo igbo pe laaro yi confirm ni a party rin dinrin din oro ti jade bayi ase ti tele oya let's go there I trust you o mo pe yin temi jinja yen gangan la nilo ede ti ri o ye ja lo e ja lo si bi ba se ma lo lojo ojumo eh eh esun laaro yi o ri lanti mo wa ro mo wo ra re ran walk and pray walk and pray mo su kale mo ni igbagbo pe you can do it eh igbagbo yen lasan yo mu oni arada I can do it egbe re ba se gba bayi myself I can do it and now a je ko le tesi waju a je ki wa na le mo nto wa ni waju a je ki passion yen ko le lekan si determination yen ma wa gara daada bo se je niyan o won fi oro Fabian Ruse tan Fabian Ruse n egbe lese laaro yi walk and pray and be hopeful e so rire awon temi to fi kun leyin pe ko tun wa hopeful e ko tun ni gbagbo pe yo sese e o ti ye bayi awon temi to fi kun lori ero aye lo jara bo se ma je niyan ito Fabian Ruse n o fi gba lese laaro yi to fi mo yi pe bo ba ni gbagbo wi pe iwo na le je eyan nu ebi ebi ebi re o ba je eyan ba won ebi re bi logbo bi melo kan to ti wa tele ti won ba je eyan iwo gbiyanju wi pe ogun egun yen iwo se tato fe parun pelu afojusun to gbangban afojusun to gbangban lona to leto ti e se ilega we o eh eh so ti ye bayi walk and pray and be active awon eyan mi san fori sirisi kuni oro isi ti ni won gora re o won fi itan Fabian Ruse nge gbandi laaro yi bo se yo awon ati randiran re ko ninu osi to gbe won wo bi ewu lo lede Spain eni bo lo se je omo iya nule iya ti nule cleaner ona wo logba bo lo se se e je ti e kokon tesi waju na e wo baba di ojo kini nu osu ta wa yi nu osu kewa e bari bazambari bobo gbogbo eyin ti first ogunpa oyo onireke youth forum eku mura o third anniversary ele ti o ko baba ti n dojo kini iyen ninu osu ke wa gege osu ti n ba ni o next week thursday lo bosi ma gora re next week thursday o na lo bosi lojo yen alari o jagba pepe yo pomo o ni ogunpa oyo junction gangan nibe ni o ti waye be latago mewa laaro ere da lolokan ojo kan se won na ti fowo kole bi ayo olopon drafting what 20 table tennis gbogbo

dressing room. Nigba to ya won promote him si senior team at 16. O ti wa 16 17 gba yen. E ma pa ma promote pe ko sa ma ba won senior team train. O ni gbogbo akoko yen. O na lo di pe awon akegbe won tin joko pelu awon senior player. Awon senior player to won joko pelu yen. Ohun o je ki won mo pe iya awon ni cleaner. To ma wa nule. Yen ni dressing room ti ma for toilet. Oni ti o to adi pe ngba to ya ohun gba ball pelu iko agboje lekokan oni gbogbo akoko ina nkan o ti ro somo ilo ni won fun oni ngba to ya won lohun ohun lo si eche leyin eyi oni iya ohun na atujo wa oni sugban gbo wa ya to wa lo si iko napoli gege ni ohun to loro ohun to ngbo die die ai lo wa so fun ya ohun pe mami enu le ma stop we seri won ba ti mo ngba yi gbogbo baba je pe yin nikan le fi ma gbadun e ma fi gbadun titi ti o fi po oni bo n se determine yen titi o to ri pe owo ohun gara die die o so so fun ya e gbadun fo le gangan mo e te fo na ti to oni lati gba na o so fun ya ohun pe ko gbadun si se kankan mo eleyi to se yen ase mo na lo ti se mo yen o gege bi fabian rules bo se salaye oro yen niyan o bi nkan se ri niyan lapa be yen Cristiano Ronaldo o ti jo di mimo yi pe o ti o tan alejo olo ni o ti won o ba ti fi to won o ti won o ba ti le ohun ninu iko Portugal ti se pe won so pe ko nkan mo wa mo egun si nbe lara ohun mo na afojusun ohun meji ni akoko se ri Nations League ti nlo yi o nla afojusun bo ye ki go lede Portugal ki won gba elekeji afojusun ohun ni pe 1000 goals ohun le o e ma pe career goal e lowo lowo boya bi 979 goals ni le n to tun mo si pe boya bi 21 goals lo ku be yen ti o fi pe 1000 o lo nla fojusun yen o je meji o ni ni won ba agba ti won o ti le ninu ko Portugal ohun si n te si wa jori bo mo pe egun be la run koda bo n ba denu iko yi to won ori ballu gba boya won gbo won le ni ohun se tan o yo si joko ohun o ti e wole rara ni a lo n sa se tan ani ko Portugal ise ohun sa wa nbe ohun ti ba oluko ni tutun George Jesus ohun ti gba soro o si ba re o lede ti Portugal na soro won ni ohun we ohun awon welcome ohun ni gbogbo igba to n ba ti de ki wa lo tuku ngba ti an ba ti nfe ohun kini ko won wa ma lo fun ju gbogbo e lo Ronaldo ni ohun o ti fi ko Portugal le o gbogbo eyin oni wiki wi gbogbo eyin oni so ku so ko won lo feyin ti kilo de eyin le ni body ohun ni ara ohun leju tana lo ori ti Ronaldo n konu o ni e lo fun balẹ o je bo se lo won je lapa be yen e je lo tuta ro yi tori pe ile ti je wa lori eto laaro ti ere gbogbo ma di ago meji la osan abi to ba da ago mewa ku seju meedogun laaro yi lori ti cash a pada wa yi koto e ma pe mo ti gba si la tele pe awon atuse kokan to denu ti cash to fi ni ma sowo lofo mo salaye bo ba tun da ago mewa ku seju meedogun won tun tan male si daada ko le yi o bo se je niyan lapa be yen o alejo wa nle agbara

0: 107.
1: Okay. Ibi awilade yi o oro buse ile ise to wa nwaju wa oruko ati ile ise te nsuju
2: mo gbugba rale akojuma tokun Adeyanke Adesola ruko mi lori sports lati le share Footy Homes and Properties to da je pe ni Footy Homes and Properties to jo mo ile ile ohun na ni anta awa nso ile a nso dile ni ati le ati le gbugbu e na ohun lo wa nle to po rekereke iyen ni Footy Homes and Properties to da je wi pe awon adugbo eleyi ti ero te fokan si pe e ti le ri le gbugbu e patapata ohun na lo pere pere o iyen si ile ise Footy Homes awon agbegbe eleyi ti awon ile ati le wa ti won wa wa sugbon nkan kan ni o Navida Park and Gardens wa eleyi to je wi pe won ti so ile won ti so dile iyen lapabe awon orisirisi eleyi te ba fe iyen ni eje won leje won ba gbara yin bo ba ti se gbe si gbogbo e pata lo wa iyen ni Footy Homes and Properties amo fun Navida Parks and Gardens wa eleyi ti won ti ko ile be 1 bedroom apartment wa 2 bedroom semi detached apartment wa 3 bedroom wa 4 bedroom wa ba gbara re bo ba se gbe so ba je pe le ni won na fe iyen laarin gbogbo e on low floor ni be fun Navida Parks 1 bedroom apartment wa tele tele ri ile ise Footy Homes ni 10 million naira liyan le fi deposit eyan ba fe ra ile iyen ni be on amo la koko yi e mo pe en ba ohun na la wa gbogbo to lukaluku to ti kojo lati January da koko elomi wa asiko ti o gbajo re o to ba ti elomi le gbajo ko mo mo ti office mo ko bon Footy Homes ko fi de nkan kan mole 5 million naira pere o na ni eyan le fi le deposit tre ko to ba ti deposit 5 million naira 1 bedroom apartment wa yo jeti e 35 million naira lanta o ba deposit 5 million naira ofun kokoro ile re gbogbo e to ba wa ku o mo san iyen ni eje won leje won lati bi osu mefo le osu mefa san o le fi osu mejila o le fi san akoko nu bakan na ko si wipe omo nle won mo dola mu won mo li oki iwe ile ope o mo pe awon kan eleyi ti mo fa elomi le fi mo pe weda kun a mo koko bi ten ko wa lo amo ko si yen iyen ni Footy Homes and Gardens bakan na Ani Dream Gardens iyen ni Ijaye Moniya nilu Ibadan to de je wipe o le rale ko fi kole iyen lapabe Moniya corridor ohun na ni awa to de je pe won ti ye mark e iyen fun upcoming Moniya we mo pe Oluyole wa Oluyole extension ohun na tun wa iru fe be ohun na ni Moniya upcoming Moniya eleyi ti o fe waye mo gbegbu iwo na le yabara sona apabe ko se kini ko den ti o nile iyen ni gbogbo ona be eka kan lapabe 30 million naira ni o to ba tun fe sanwo re laarin osu mefa so osu mejila aye re o wa Irede City ni idu Eruwa aye nbe iyen ni apa abe ona Silver Park ayegun oleyo ni Tipa Garage ni Akala Express buy and build orisirisi o na lo wa iyen ni le ise Footy Homes and Gardens besire awa ibi to office wa wa re iyen ni ilu Ibadan awa ni top floor base 1 plaza Iyana Adeoyo roundabout Ring Road Ibadan inu Base 1 Plaza yen ni roundabout Iyana Adeoyo yen gangan ni Footy Homes we ro ba ni soro te si pe wa si re 0911706053 tabi 0811232930 0811232930 tabi 0911706053 Footy Homes and Gardens loni won na le do nle atile la koko yi
1: bo se je le se gbo yen o e ba ni nkankan te fe ba won se e kan si le se won abi ke pe number ile ite gbo yen e ba riba let's go there e do ki iroyin wole lowa kan o mo je agbo o si nbe sina alayo ogwede imale imale o wole lowa kan ohun ati oluku re na ti de temi tayo oye ladun aboronu o patako e won ti taja lenu kakaka
3: oni titi
1: ode dudu oni
3: oni duro titi titi so yanya ni si gugu agbaye
1: pe
3: pe oni duro ohun torun iwo
1: o tun gbe mi o tun gbe mi debe o tun gbe mi debe
3: emi o mo po lorun eru to ba o
1: oro cooperative kon
3: ah o ti awa ti e mo bi ti
1: president
3: awa bi ti ti duro
1: president ninu egbe egbe bo ma de oku o ni jebu osogbo
3: jebu osogbo
1: wala
3: mu be e ba ti be mu ise ti olorun ko mo
1: wahala ewo tun ni jebu osogbo orogo si asan klo ni ilu osogbo o so rire iwo oto lo ki oto legbe bomadi oku
3: di oku na wa
1: egbe bomadi oku o ni jebu ode je o egbe jebu ode legbe bomadi oku wa olo nla ni won pata pata ah boya pomo gbaru na zola
0: e ju agbe papo
1: e mo dapo o na lo lyrics kan mo mo join re mo mi eh oro kilo ni osogbo
0: mo na ba fe to ba fe si
1: I don't need to do it.
3: Ah,
1: ama pe oju ko ni giran
0: ba se ma duro fun ra wa o ni ipele
1: o ti gbe ni pe
0: ma se duro fun titi o ya to si duro fun mi
1: en ti mo fe duro fun
0: en ma se duro fun titi bayi se mi na wa pe eyin o le duro mo le duro fun yin mo gbe ti duro fun
1: mi ti duro fun yan yen en te duro fun o le duro fun
0: e mo ya to e fi bi e fi si
1: ona o tun duro
3: lai si le re gan o ko re o si mo wo
0: ko le sa lo
1: ko le sa lo
0: ko le sa lo e fo ko che na si o je ndu e do ani pe yan meta e fi alayo si
1: alayo na le duro
0: sa pe meta meta tu a tu fe nikan si
1: e fa jala na
0: you know ale ko lo so do se ran kola e fi se si mo ma je si gbo ko che ko
1: ni o ni
0: oga agba ni
1: oga agba mo ni program
0: a fi o ko re si
1: head of program eleyi dun mu e mu
3: ko le sa lo
1: eleyi o le lo
0: e fo ko re si
1: Oju be lo bo se jenu laaro yi ni sin awon eyin o tun koro yin je
3: o ti dadan
1: mama kan ni nkan kan ti mo fe bi tayo ni ni nkan ti mo fe bi oro pataku efon ti taja lenu yen se aja kan ti je pataku efon ri ni an fi mo
0: ah te ma so ni pe eranko to le eranko wa bija okan ni efon je
1: okan pataki
0: efon lagbin yan
1: pataki gan
0: efon lagbin yan gbagan aban baruru ba gbogbo eranko ni ma ro kiji pata efon le kan
1: o de dudu
0: ogbo o ma ku mo ro
1: black order
0: omo ode ran kankan gogi lo ogbo ku lo be omo ode ran kankan jiyan lo eranko to ye pe mewa aja o le mu ni
1: ajake
0: aja mewa aja
1: ile to gbera re lo lo laju gan sabade sabani
0: en ba okori ra won ni eran ku abija ni
1: gidi
0: nbi ti o burude bi en ba gun igi lo olorun fun lase ku mu kan
3: to ba buju
0: omi gbona to ba buju bai fan
1: to kan fan imu
0: eni o jabo mi o wa ni
1: to kan fan imu bai ya
3: ni be won mo ya
1: imu ya ikun ya to ba jade lati mu efun bi omi gbona gidi
0: balai
3: yiya yo botoro o boboro
0: ni pe pataku efan kakaka ni mo
1: ka to wa so pe pataku re ki la je ese
0: e so gboro ta yen ni kete
3: ah nkan se yan
0: ki e to le tu ti o to bi
3: ti yo gbo oporo ku
0: to ba to ba ta yen kete yo mo pe nkan so
1: ti e sin ba e tu ese yin yen to kan fi ta yen ku bayi
0: ka to wa so pe pataku efan
1: ah
0: n ti o rorun ni
1: iban ti o pa efan kese ayin akwa aya kan ayin kewu
0: oni ode ti o ba pe ni
3: o pa gan
0: ko toju egbe e ti o ba pa efan ko toju ajabo
1: ajabo yen ni
0: pe keyan ajabo lowo nkan
1: de pe ti an ba fe mu ba o ma yo boro tori be ko ba ba yin ban si efan to ba pa juda to ba pa juda si o
3: wa ni ayika gbogbo bi ti an ti yin ban kan ma efan nkan si an
1: yo fi laburu sewun
3: ati ku re gan korohun
1: iyan ni o ma so igbe bi n o ti e ku o
3: ah awon ta jo lo to yo ma fon imu yen kiri gugu aye ka ni
1: ibi ba si ibi ti ba si n bo si e ki yan baba ode baba ode baba ode lori eto laaro yi
0: e lo fe sele
3: eyin e wa ti sotan jo ti eyin ati efan gangan jo
1: wo ya ja awon
3: eyin e go je bu ko le lonjo na igbo jebu ni
0: igbo yo npa
3: igbo re pa ki
1: kilo sele njo na bo le si jajabo
0: ah olagbara ti mo fi edele ai mo ye akuju eyan
1: e won ni gban ni e won pe ni akuju
0: awon to ku sinu
1: eh eh
0: ngba le poyi
3: ah
0: eh gbo tan ba dojo mejo
3: e pe kini kan ene mu ewe jagba
1: e bi ma ti jogo
3: e wa mu iye atari kan atawon kankan
1: atawon ewe alupa iya
0: ba ma da ti mo jogun na baba nla baba mi
3: eh
0: baba nla baba nla
3: eloko
0: mi olojo
1: e lo latari o
0: e gbo e fe gbo e jo dojo mejo
3: won fiyan pa won gbogbo nkan kan lagba fi
1: e enteti pon enteti pon e jo mi omo lo baba ode otun pada wa njo mejo
3: agbaro lo
1: gbogbo
3: e mi manager won
1: ode dudu o pada wa
0: gas ko ron ka ma wo ko ka ma gbo ko wa
3: ka pe account number
1: o wo we po ranse o ti da o ba da go ma ku se ju me do
3: e ba be ki ba mo de o wa lojo me
1: e mo we po ranse
3: gbo mo Nigeria eh e mo te eh
0: number mi
3: number mo na le lo pe
1: number won na ni
0: e yo do waju e
3: kan ni e yo do akoko
1: sodo manager lo wo bo si abodo o ti
0: abodo a number mi
1: manager o ti be disu
3: o wa manage
1: ba o be disu o be disu laarin baba ode ati manager won sugbon ju ogbe lo olorun won yan ju ogun yan ju e ago mejo ai won bere ago mewa ku seju me

0: eku ojuma alayo fun toni ode odobi se alaafia lewa ba wa na se wa lapa bi pataki oro wa siyin ni wepe atun gbe edo ki iroyin de o iroyin eleyi ti intusu desale koko nipa oko ojo kan awon isele nile nigeria atawon apa bi kan ni ile agbaye oni lojobo thursday ki olohun eledumare ko je ki ire gbogbo ko sun wa bo ki ibi komo gbenu gbe
1: komo woran ire ayo omi lo tumo wa loni ojumo to wa mo wa ojumo idunu ojumo alafia ojumo igbega itesiwaju re ka ni ire gbogbo ni ani pe ki o gbo ajogun aye ko deyinbo lori iwa o eku oye to la pe gede edo ki iroyin la pe ikani la gilu fm okay to gajo ke mbadan ibe la wa tin ka o ti eyin si nteti si wa yika agbaye ati wa ko de biba fun ti oni tori pe bi oju ba se meji dadan ni ko woran kedere atelese se meji asiwu asirin gija bibebe di ba se meji yojo ko te pon ati wa pe meji bayi iyen ni ka edo ki iroyin e to nkile to hale fun ti oro oni a bere si gbende be e ti yin bi ta gbende gbogbo awon iroyin e ti o wa de foto ni ani ja yin to mo a si lawe lawe bi suse ku to be si be gbogbo ele gbo iyen lori edo ki iroyin to nkile ton hale eku ojuma layo lakotun o temi tayo ye ladun aboro lo ko mi eje apegban ka ma ba apegban jini jini bi eni ojuramu aboro to fomo lu abi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka tu sonu ateyin atemi ani fa kakan je ko o si ni je be kuni talewa eku ojuma layo laaro yi
0: o ye ja bere si ma si lawe lawe okan ojo kan awon akori ti we iroyin ojojumo ile yi ti o gberu iroyin akoko o le ye o ti o se ni alaye wipe ajo EFCC o ni oga awon nile yi o lo mo ti foro sita o ni lori awon iwe ejo eyi ti nbe ni iwaju ta awon lasiko yi o ni oko awon oluso agutan atawon imamu imamu okan polo ni suadada ninu iwe odaran awon ti je ajebanu ni orilede Nigeria he lopolopo awon eyan se pe se ka wa pe a nfi esun boju ni abi ka pe inu eni oni dun bawon eyan se mo so pe ba ba reti pa bawon kan ninu alujana to je oni dera ta wa pada nlo re ba gogo won ninu na ja anama pasito atawon imam won pe o ko won lo bere be mo ni ninu iwe ejo iwe EFCC
1: lo e pe eyan la na abi
0: bi mo aye na la jo ngbe
1: abi
0: to
1: abi bo lo ti a pe ori
0: kon lo won sa
1: ni ara ni eran ara ni nlo won eran ara ni nlo won
0: ije niyan niyan ije niyan niyan
1: ije niyan ni nlo won to okan re to nbe nwaju temi to nsafo mo oro di mimo wi pe enikan to je aja fun eto omo niyan to si je alaga tele tele iyen fun National Human Rights Commission NHRC ojogbon chidi odikalu on lo ti wa pe bi are bola tinubu se filule lai ti adagbere wi pe o ti mu ki nkan mehe o in Nigeria nitori pe ilu ti oba ni adari ki le mo ti mo waye nbe o le ti mo odikalu ilo foro tabe
0: lopo biri soro o pe lai ba si wi pe are bola tinubu o gbe igbese to fi yo owo iranwo ku lori epo bentiro oni ebu ifopo dangote koni rula lawujo eto oro aje orilede Nigeria bi ti wu ko mo seri ilana ta to yen oni o je ki awon ebu ifopo le rowo mu orilede Nigeria
1: o da o igbimo to je asofin ti ECOWAS won ti ro awon orilede kokan ki won gbe igbese to wa nu ajo na ni o lati pari awo yi ti nbe laarin awon agbe atadaranje ninu awon ajo to nbe ninu ile to nbe ninu ajo ECOWAS
0: ninu iwe iroyin Nigerian Tribune Kwankwaso eni to je igbakeji oludije dupo are labi asia igbe oselu NDC o ti soro wipe be omo Nigeria ba fi le dibo fun awon wole to nti Peter Obi oni isakoso ta won awon wo ona ara mi ta won gba lati da owo iranwo ori epo bentiro pada ti o fi je pe yo pada mo mu erinje de ba awon mo orilede Nigeria
1: o da wo kan re to nbe nwaju temi saju eto dibo apapo 2027 alaga ajo eleto dibo Nigeria INEC ojogbon Joash Amukwitan in lo ti foro ta bayi to wi pe seri eto abo lojo idibo in toro mo ni pe ki owo to to ko wa nile adequate funding oni bele ba ti wa e gbagbe yen eto abo to mu yanyan yo wa lasiko eto idibo
0: to bo se nku o nibi iroyin eleyun ohun na oni iroyin mi ohun lo tun jade o lori fiagan ti n waye laarin awon alatileyin Obi ati Kwankwaso ta mo si Obi Kwankwaso movement ti egbe oselu NDC ti sin gbena woju won pe oto legbe oselu o oto ni iko alatileyin oludije kan be o na ni awon alatileyin Obi ni won se atenume pe ni tawon o ilana konko jabele nla won fi se agbekale awon ato eleyi tawon o lo fun atileyin awon ti je oludije du ipo are tawon be ni egbe oselu NDC le mo se n to ba wu laye ara re gege bi egbe
1: o da be okan na tun be nbi to n safo me di mimo wi pe lori ijinigbe to waye lori re ijoba ipinle Oyo oni won ti buwo lu ajemonu owo fun awon oluko ti won ba isele ijinigbe na rin be oni won fide oro mule wi pe National Institute for Policy and Strategic Studies NIPSS oni won ti gbosuba kare fun joba ipinle Oyo lori igbese ti won gbe na
0: ajo to ngbogun ti okan ojo kan awon iwa odaran to ni se pelu eto isuna ohun oro aje ni orilede Nigeria EFCC nu o se lalaye o wi pe ki gbogbo omo orilede Nigeria ki won gbo o pe enikan to ti fi igba kan ri je alaga fun igbimo eleyi ti o je ti museya ti n se akoso atunto eto owo ifeyinti nile Nigeria nigba kan Presidential Tax Force on Pensions Reform Abdulrasheed Maina pe awon tun ti kede re o awon wa lasiko yi tori pe awon ti tun kefin re pe o tewo gba awon dukia kan eleyi ti han jiko lati akata ajoba
1: o da be okan re to n jade lori iroyin kan to kokko mu wi pe awon olusu agutan awon afa in lo ko won jade julo nu awon iwa jibiti lilu iwa ajebanu ko lohun ko saanu ni to sultan ti sokoto mamaru saad abubakar oni o ti ru awon to je lesin to n ta won adari won Nigeria pe eje ajo papo gbogun ti iwa ajebanu ni Nigeria o wi pe ke owo te ba ji ko tabi te lu jibiti ri te ba lu lo fun hajj tabe lo fun Jerusalem Olorun ni dariji yin o e wa reti ko Olorun o dariji Olorun ni gbaboru eni be sultan di sokoto in lo foro tabe
0: owo ti eyan ba
1: ai fowo ekun ka fi raja erin
0: bi Olorun o ba mo
1: ai fowo ekun
0: ba mo o han kedere
1: Olorun elomi o ti lo ya ka do gba owo to mu lo be bo lo se ri bo se ri nu ja lo polowo ja
0: le lo meka le me dogba ko je pe alubarika ti re oni to te ni to je pe ko ti rowo lo un raga
1: alai ta lai sumabe lai iye le lo Jerusalem ni 100 to je pe en ti nbe le o si ma se yo ma san ju lo
0: kabiyesi re ledumare kabiyesi re ledumare
1: awon yoruba wo soso won ni pe bo ba leke bo ba lo pogun bo ba leke ko ni je ni lana ti yoba
0: kabiyesi olorun
1: o se ninu
0: kabiyesi olorun
1: kare polowo oja ngba ba de leka polowo oja abu fuad e ma se ki
0: o loju oja e ma fi owo te ji ko lo mo ka abu
1: abi jerusalem
0: abi jerusalem
2: Kere, Okpogun odun 20 years annual anniversary and launching of our 5 million ultra modern building. Gbogbo egbe onisiowo onisowo hotel tijoba billion ara local government lapapo. Fifetife won tun gbogbo wa si ayeye ajodun odododun. Akori itodun ni responsibility of an artisan to the government. Thursday September 24, 2026. Lo ma waye ni dede ago meje la osan lati bere ayeye ni gbagede naps all behind gasland. Olosogo Ibadan. Lecture by Alhaji Marufu Omoloye. Bagaji Salaudin, Kabarudin, President Potter, Comrade Abdulkarim, Tiamiyu, Alarafa, Oni Oma Gbagbogbo, Awon Eyan Laledo, Awon Alejo Ojo Na Ni, Honorable Temi Tope Glorious, Honorable Abiodun Fadeyi, Engineer Jubrid Otun Sanusi, Honorable Aki Alabi, Senator Yunus Akintude, Honorable Aladi Meji, Otope, Honorable Seye Gbaroye, Alhaji Salaudin, Kamarudin, Ajorosu, Kama, Ati Gbogbo Honorable APC, Gbogbo Honorable APM, Gbogbo Honorable ADC, Ajodun Onisiowo Onisowo, Potter, Tijoba Billionaire, Gbogbo Eyan Lape Sibe O.
3: Oh no, my pen has stopped.
4: Here, you can borrow my favorite pen, the Big Crystal Original.
3: Oh, your favorite pen?
4: Yes, last term, my pen died in an exam. I shook it, blew into it, and nothing happened. Then, the invigilator handed me a Big Crystal.
3: Wow, it flows smoothly.
4: And writes up to 3 kilometers. That's why I trust it.
5: This back-to-school season, choose Big Crystal Original, the 2025 number one ballpoint pen in the world. Get a pen you can rely on.
6: Se ìṣàkóso ìjọba ìpínlẹ̀ àbí orílẹ̀-èdè jẹ́ mọ́ ọ̀rọ̀ nípa ìtọ́sọ́nà àṣeyọrí ìdáàbòbò fún ọjọ́ iwájú àwọn ènìyàn ìpínlẹ̀ tàbí orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀. Ìṣèjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kì í ṣòro ẹnu, ó gbọgbọ́n, ó nílò ìmọ̀ pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìrírí àti ìmúrasílẹ̀.
7: Bẹ́ẹ̀ni, barrister Sarafadin Abiodun Ali àti igbákejì rẹ̀ Honorable Adesanji Adedeji ni wọ́n ní gbogbo àmúyẹ yìí láti ibi ìsálọ́kì èso òkun. Ìrírí wọn bẹ̀rẹ̀ láti ìjọba ìbílẹ̀ dé ìjọba ìpínlẹ̀, láti ilé-iṣẹ́ ìjọba dé aṣòfin àgbà orílẹ̀-èdè. Ìrírí wọn yóò sọ̀rọ̀ bí wọ́n bá dé ipò gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́.
6: Barrister Sarafa Abiodun Ali, atófisí ogun rán, ọmọlúàbí ènìyàn, olóyè tó lóye ìṣèjọba, olóyè tó níran gidi, ìtẹ̀síwájú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló jẹ́ lógún. Ó ti ní ìmúrasílẹ̀ fún ìdàgbàsókè àti àlàáfíà àwọn èèyàn rẹ̀. Ọjọ́ ti pẹ́, yóò ṣiṣẹ́ ire fún ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó dára jùlọ. Tó bá dépò gómìnà.
7: Ẹ jẹ́ ká dìbò wa fún Barrister Sarafa Adin Abiodun Ali gẹ́gẹ́ bí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ẹgbẹ́ onígbàálẹ̀ lẹgbẹ́ wa.
8: APC, BSA, Aṣíwájú Rere, Ìran Tuntun, Ìrírí Ìṣèjọba, Ìfẹ́ Ìlú.
9: Your Nescafe is not just a drink, it's

eru wa oju olorun ipe ko ba oju mu o won pe sultan sokoto in loro awon to je adari esin wipe ojuse ti won na ni lati ma benu atelu iwa je banu iwa jibiti lilu ko won si se atileyin to gbangban fun ajo EFCC inu igbese won lati ri pe won pinwo awon ni wa abaje lawujo wa gege bi alaye ti sultan sokoto to se oni o je nti o bojumu ki awon eyan kan lo re ji owo yala owo ijoba tabi owo aladani kan wa kowe kan fi rin ajo lo si mecca kan na fe lo re se haji tabi lo si jerusalem oni ru adura be o le gba ololorun gan mo bi be yan ba nse ki loju omo re soju omo ara yoruba tu si o wa pamo loju olorun ni oni ru adura be yo kan mo le pe ko ni je itewogba ni ni waju eledumare

0: akiye e kaabo pada
1: se te ngbo wa ka
0: e do ki iroyin ni
1: o si nte wa ju e se ngbo wa kitikiti e lori ofe ati lo gboju o wa live and direct lori Facebook e ba wa share e pin ko kari ile ajoje orube nikan oni e
0: ba wa
1: baba
0: ti bole ko se ko wa live
1: e ja lo tara sinu we royin daily post fun toni ibe ni mo ti muro ikan to me nwaju temi ile ti o njade latenu Erufai gomina ipinle kaduna tele tele ye nasri Erufai to nwi pe ah erin ku maguru fi je e fa ku maguru fi je oni maguru gangan wa ku fun ra
0: kore
1: ni kan je o oni ese girili anjo fe ku
0: kore ni
1: kan Erufai lo foro tabe igbe ha o ma wa pa kese o oni gbogbo awon to je ore ohun tele tele awon alajosepo awon melebi ele to ohun duro ti to nawo nara fun gba ti won ni isoro ranpe oni gbogbo won si wa re ma bori won o wi nkan kan ero 5 fi di oro mule pe bo ti eje ye pe ohun duro di opolopo lasiko iponju oni pe awon ore ohun tele alajosepo awon melebi gbogbo won o na inu won wa ri oni ma ti okan won bayi o la se pe owo epo la o ma raye bani la won ki bani lati eje o pe nti won sa fo won si ti won dake tere ma bori si koju oro ejo to won ni nile ejo lo to ti la si gbo oselu
0: e
1: to ba won bayi inu atejade e ti eru 5 feet ai pe ajosepo won pelu awon eyan ati ayori si re ile ti de ti re je ojo ketalelogun osu kesan odun ta wa nu re yi eru 5 fide oro mule pe gbo to ma se in pe esun eko to hun ri ko nbe ini ma to hun sona to ma se to hun oni ati bo se to hun dagba ni lana ti are wa ati oye to ngan ni nipa aye oni su gora bi pe ohun to se ni awon riri mi bayi o to hun ti ni ru eseyin seyin o fide oro mule ni pe opolopo awon eyan ile ta ma ku bere fun tele tele oni gbogbo won bayi won wo sin ni bi obe ran pa ko lon ko saanu eni ni ko ma je adaran
0: ami
1: bi e bayi daran bayi ko ba weyin o le ma re nikan o wa bi mi lasiko si seun ehru fai e lo fi di oro mole pe awon eyan to mun so yi bo ba wu won ana le jade ta kan se n to ye ki won o si o ba si welu mi nu won poda kan titi lai pe boya n le fe tutan ko lori ajosepo to n ti ni pelu won seyin seyin
0: mo sa daran sa ani ron loju iwe ke dogbon Nigerian Tribune iroyin kan wa nbe tin salaye wi pe aigbore eniye to bele ninu egbe oselu Nigeria Democratic Congress NDC o tun ti feju keke obi na nu erun pelu bi ikokan to nse atileyin fun obi ati kwankwaso eyin obi kwankwaso movement ti opolopo awon eyan tumo si OK movement bi an se pe awon faramo igbese lati pe won fe da iko awon si abe egbe oselu NDC to wa je pe egbe ohun ni o mo dari awon ti o si mo la le awon lowo o alaga ai adari apapo fun iko OK movement honorable John Ozil Uhulu oni o mo so oro ohun awon wa pare monu egbe kan abi ka won darapo me egbe oselu NDC bi ti wu ko me yun awon oni gba tori pe ki je ti baba tomo komo lala Uhulu o tesi wajo wi pe oro ti ohun fi lede yi ohun na ni nwaye laarin asiko eleyi to je wi pe ajosepo ti nbe laarin egbe oselu NDC ati ko alatileyin fun Peter Obi ohun ko an kwa so yi pe ajosepo ohun o dabi en pe o ti fe dabi teku ati to longe ni ti o si alaafia laarin awon mejeji pelu bi ko wa won bo je wi pe ongbo won ti da igbo won meji ba kan ba gba patun awon kan gba pa alaafia lo lori oro ati leyin fun awon oludije dupo are eyun Peter Obi ati eni to je igba keji re ninu egbe oselu na Rabiu Musa Kwankwaso isele yi o na lo waye o leyin oro kan eleyi to jade latenu eni to je adari apapo fun egbe oselu NDC Senator Henry Sirianke Dixon eyi to pe se ri awon iko ti an ba je alatileyin oludije kan lawujo oselu ki won ja mi o lori mi ma fi gagbaga pelu egbe oselu tabi ki won ma lero pe awon lawon ma huwa gege bi egbe oselu to gbe oludije kale rara o ni agbara ati ase eleyun sugba nigba ti uhulu to won ma soro lo o pe o to ni o n gba be gege bi oro to jade latenu Dixon wi pe iko obedient movement to je alatileyin Peter Obi pe iko alatileyin lasan won je ti o si je pe won ki se egbe oselu won o si le ma la le egbe oselu to je ti NDC lowo o wa pe amo o ohun o faramo ki won tun wa pe bi an se fi oworo obedient movement seyin ni won tun fi oworo OK movement na seyin rara o eyun lohun oni gba o pe se riru isele to sele yi un lo bi ko won bo si gbangba lati wa se orin kini win alaye lori bi iko ta won bo se bo ti se da duro ati bo ti se wa to si pe lati je ko ye awon eyan ni ta won o egbe to da duro lawujo oselu on la won je awon ki se alati leyin fun iko oselu kan ele abi kan pe omo abe egbe oselu kan on la won wa oni rara awon si to da aye awon se lai lowo egbe oselu kan ninu eni ta won se atileyin fun un na la won mo gege bi oro to jade latenu won

0: jẹmọgbàjì ilẹ̀ ìbàdàn lábẹ́ ààrẹ wa ààrẹ olóríire ààrẹ asìmí yọ ààrẹ olóríire sankí bàbá wa it's imperial majesty asọ̀búra gbogbo ilẹ̀ ìbàdàn ọba abdulrasheed adéwọ̀lú àkànmú ọlọ́dọjà arusa ni fẹ́ẹ̀sì kó oríire ayẹyẹ oríkádùn wọn ọdún méjìlélọ́gọ́rin ara ayẹyẹ ọdún kan kẹ́dọ́rí àléfà àti sísí ilé ẹkẹ́ gbogbo mọ́gàjì ilẹ̀ ìbàdàn àkọ́kọ́ ọwọ́ ẹ̀ tí ò ṣẹlẹ̀ rí bàbá wa olùbàdàn ilẹ̀ ìbàdàn àṣeyọrí yípo ilẹ̀ ìbàdàn láàrin ọdún kan bàbá wa ẹ kú oríire o àǹkí bàbá balógun ilẹ̀ ìbàdàn tí tó fi dórí ìjagun balógun ilẹ̀ ìbàdàn bàbá wa ọ̀tún olùbàdàn ilẹ̀ ìbàdàn tó fi dé jagun olùbàdàn ilẹ̀ ìbàdàn ìyálóde ilẹ̀ ìbàdàn sí gbogbo ogun wọn gbogbo olùgbé ilẹ̀ ìbàdàn ààrẹ CCII ọ̀kan lọ́mọ Oòdùà olóyè Dr. Sanusi bàbá lọ́jà ìyá lọ́jà oníṣòwò àti oníṣòwò gbogbo ẹ̀ṣọ́ aláàbò ẹ ṣe wá o ẹ kú àdúró ti bàbá wa olùbàdàn ti ilẹ̀ ìbàdàn olùkéde ààrẹ gbọmọgàjì ilẹ̀ ìbàdàn olóyè Asimiyu Ariori akọ̀wé ẹgbẹ́ olóyè Tunji Àjàlá olùgádé alukoro ẹgbẹ́ olóyè Mọ́gàjì Ajayi Amadu.
1: Oh no, my pen has stopped.
2: Here, you can borrow my favorite pen, the Big Crystal Original.
1: Oh, your favorite pen?
2: Yes, last term, my pen died in an exam. I shook it, blew into it, and nothing happened. Then, the invigilator handed me a Big Crystal.
1: Wow, it flows smoothly.
2: And writes up to 3 kilometers. That's why I trust it.
3: This back-to-school season, choose Big Crystal Original, the 2025 number one ballpoint pen in the world. Get a pen you can rely on.
4: Organic ńlá òjò òkúta solutions dé ọ̀nà àbáyọ wọ̀ pínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wá orí wa sọre. Kí la nílò kí ìgbáyé gbádùn tó nílé tàlejò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lè dẹrùn? Ọ̀nà àbáyọ ni. Kí mùdùnmúdùn ìjọba òṣèlú àwa ara wa lè tẹ̀ wá lọ́wọ́? Kí la nílò? Ọ̀nà àbáyọ ni. Kí ètò ẹ̀kọ́, ètò ìlera tó péye àti ètò ààbò tó fẹsẹ̀ múlẹ̀ kó lè dúró digbí ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Kí la nílò? Solutions tó bá wa rí bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin èèyàn wa ní Tìbútòrò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, Ògbómọ̀ṣọ́, Ọ̀yọ́ Aláàfin, Òkè Ògùn, Ìbarapá méjèèje, Ìbàdàn ti Létoko. Olólùfẹ́ yín tẹ́ ẹ ti ń retí ti dé o. Olùdíje sípò gómìnà láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú African Democratic Congress ADC ẹgbẹ́ ọlọ́wọ́ ń bọ̀wọ́ olóyè Adégbòyègà Taofeek Adégòkè solutions ní odù fàárẹ̀ kún fọ́fọ́ láti ṣe gómìnà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ káfíbò sọ̀rọ̀ dìbò rẹ fún solutions dìbò rẹ fún Nàbáyọ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ olóyè Adégbòyègà Taofeek Adégòkè ní gómìnà wa ADC lẹgbẹ́ wa tẹ̀sójú ẹ̀.
5: Ògo ni fún Ọlọ́run ní òkè ọ̀run. Mo kí gbogbo etí tó ń gbọ́ mi jákèjádò ibi tí atẹ́gbin yìí ń fẹ́ dẹ̀. Mo sọ pé lórúkọ Jésù Olúwayé yìí ò ní bàjẹ́. Orúkọ èmi tí ẹ̀ ń gbọ́ ni wòlíì. Emmanuel Kẹ́hìndé Àkàndé Bàbá Kìkì ọ̀rọ̀ kan láti Christ Healer of the People Global Ministry yẹ Christ People Church eléyìí tó wà ní Fátùsì Academy olómi nílùú Ìbàdàn. Olúfẹ́ kìkì ọ̀rọ̀ kan ti kọ́ta yìí lẹ́yìn 90 days on the 25 and 27 yẹ Friday ọ̀sẹ̀ yìí àti Sunday níbo ní Christ Healer Headquarter ní Fátùsì. Mo gbọ́dọ̀ dìde làkórí ẹ̀ láti ibi kí tó wá ti ń bọ̀ dé abẹ́ Bridge Academy olómi sọ pé ń lọ sí Fátùsì ní church bàbá kìkì ọ̀rọ̀ kan déédé aago mẹ́wàá alẹ́ ọjọ́ Sunday aago mẹ́sàn-án láàárọ̀ jẹ́jọ́ pàdé ìyanu yóò ṣẹlẹ̀. A máa fún gbogbo àwọn ìyá àbíyè ní aṣọ ọmọ lọ́fẹ̀ẹ́. Olùfẹ́ pè mí 08033195425 àṣẹ jábọ̀ sí ọ lára wà á dìde lórúkọ Jésù àmì.
6: You are not.
7: Let's do more.
8: Ojo Ola Oyo Central dara nsi pẹlu gbogbo akitiyan ati idagbasoke ti Senator Dr. Yunus Abiodun Akintunde mu ba Oyo Central. Atẹgun otura nfẹ imọlẹ ntan asoriire.
9: Senator Dr. Yunus gbiyanju gẹgẹ bi asofin agba Labuja. O da orisirisi aba ni ilegbimọ asofin agba fun idagbasoke awọn eniyan ẹkun dibo Oyo Central.
8: O gba awọn ọdọ si ile iṣẹ oru àwọn àgbẹ̀ lágbára. Ó tún pèsè ìrónilágbára fún oníṣẹ́ ọwọ́ àtúnṣòwò. Ètò ìrónilágbára fún àwọn ọ̀dọ́ nípa ẹ̀kọ́ṣẹ́ ọwọ́ lọ́lọ́kan òjọ̀kan. Ó fún wọn lówó, ó tún fún wọn nínú iṣẹ́.
9: Nípa ètò ìmáyédẹrùn, ó kọ́lé ìwòsàn àgbàyanu. Ó ń tún àwọn òpópónà ṣe lẹ́kùn ìdìbò Ọ̀yọ́ Central. Kódà ó tún kọ ọjà àgbàlódé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn wáàdù tó wà lẹ́kùn ìdìbò Ọ̀yọ́ Central ló gbé Solabo òsì. Solar Street Light tó ṣe kò dín ní 10,000.
8: Kò tán síbẹ̀ o, Sẹ́nẹ̀tọ̀ Dr. Yunus Abiodun Akintunde mójútó ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́. Bó ṣe ń kọ́lé ẹ̀kọ́ ló ń tún yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ṣe. Bẹ́ẹ̀ ló tún ń kọ́ àwọn àgbàyanu ICT Center sáwọn ilé ẹ̀kọ́ secondary.
9: Àwọn àkànṣe iṣẹ́ rere yìí gbọ́dọ̀ máa tẹ̀síwájú lọ́yọ̀ Central. Iwájú láyé wa, àwa ò ní padà sẹ́yìn mọ́.
8: Sẹ́nẹ̀tọ̀ Dr. Yunus Abiodun Akintunde jẹ́ lẹ́ni tá a tún dìbò yàn gẹ́gẹ́ bí sẹ́nẹ̀tọ̀ tí ó ṣojú ẹkùn Ọ̀yọ́ Central lẹ́ẹ̀kan sí i. Àmì ìgbálẹ̀ làmì ẹgbẹ́ wa
10: APC.
11: Wow, mommy, today's golden moon is milky.
12: Mine too.
13: Mother of the year, well done. But please, let's be
7: managing the milk small small now.
10: It's not me, oh. This is Golden One 3-in-1. It comes with milk already inside.
7: Milk already inside? Since when? Get Golden One 3-in-1. It already has milk inside for your creamy, nutritious enjoyment. No need for milk. Just add water, stir, and enjoy. Golden One. Make every day golden.
12: Alẹ ka kọle ti wa di rọrun gba fun gbogbo ẹni to fẹlẹ fọkan balẹ lati mu ki ala won wa si imuse anfani e ti wa suyo bayi ni Dream Gardens Phase 1 to wa ni jaye Moniya Ibadan to fi mo Irede City Ido Ibadan ediwo repete lori awon ile wa 250 square meter 1.8 million naira le mara lati gbe tan le kan to ba de je 500 square meter 3.5 million naira niyan o iyen ni Dream Gardens Phase 1 jaye Moniya amọ ni Irede City 1.7 million naira ni plot kan bayi e si ra odide eka kan ni 6 million naira gbogbo document lo ti wa nle keri kera ni o abe egbo edinwo yi nlo lowo lowo bayi ni le ise Footy Homes e ma fa koko sofo e tete wa jamfani e visit us today at Footy Homes top floor base one plaza Iyanu Adeoyo ring road Ibadan or call 091-1706-0593 at Dream Gardens Phase 1 Moniya Ibadan and Irede City Ido Ibadan your dream will come true.
13: Lagilu FM 96.7
14: Edokiri.
15: Pada leka ipolowo oja wa
16: akin
15: edo ki iroyin to nkile to ale fun toni o nte so waju iroyin kan re to njade wa lati ipinle Oyo leti o si nshafo med mimo pe bi eto idibo 2027 papa julo ti gomina se nsumole won pe lara igbese lati tutubo je ki mimo ko awon ere oko wole si badan ati awon ekumin lati oki ogun ati awon ekumin lo si tibuturu ni iwo orun gusu lewa Nigeria ni bi oludije fun ipo gomina labe egbe oselu ti ADC African Democratic Congress Oloye Adegboyega Taovic Adegoki FCA ona lo ti jeje o lati se oju opopona oko oju orin lati Maniya ni Ibadan bi lo si Saki to je kun oki ogun ni ipinle Oyo Oloye Adegoki on lo fi ore di mi lo so ore di mimo iyen ni ana lasiko ti nda awon abere ile ti won takoto re sowo si lati ori eto kan lori mu maworan ti Arise ile to pe ni won pe to je eto laaro kutu ai ni ilu Eko nibe oni Oloye Adegboyega Taofik Adegoki ti safomo re di mimo ni pe oju opopona oju orin lati Maniya lo si Saki ni Eko Oke Ogun lorun ni ipinle Oyo yo je ki igboke gbodu oko lati ko awon ire oko lati Oke Ogun wa Sibadan ti solulu ipinle Oyo ati lo sawon ipinle mi to wa ni ekun iwo orun gusu lewa Nigeria nipa awon abilere pe ilu leti e lero bipe le na lori ise opopona oju orin ohun leti won pe loni oto fun 100 kilometer Oloye Adegboyega Adegoki FCE ona lo da won lohun bipe burin amo ba se oju opopona oju orin alabala kan eleti ogun rege ni lana tagbaye lo sibi ta won so yi won pe yo na won ni bi million meta dollar fun kilometer kan ni o ipe kilometer kan re ipe million meta dollar owo le okere in la won o fi se o be oni won tun dun ho ma ipe se ri oni million meta dollar kilometer kan yi abala kan ni o joja alawo kan ti o lo soki ogun be oni to ba wa je pe alawe meji oni won o se lati oke ogun lo si lati Ibadan lo si oke ogun won ni kilometer kan re oni o je million mefa dollar ti sowo le okere iroyin pin sibe o ngba ti won saraye pe ise akase oju rin ohun o se pataki fun ijoba lati se nitori pe oke ogun o na ni le o nje ipinle Oyo oni ki igboki gbodo oko be ko si rorun o na ni o je ko rorun lati ko ire oko wole iyen si Ibadan ati awon ilu mi ti nbe ni ekun iwo orun gusu le wa Nigeria ti o si je ko tun rorun fun awon agbe na lati jaramo ise oko won be lele yo tun mu ki idagbasoke gan ko tun ba Ibadan ati awon agbegbe ti opopona ohun to ba gba koja o oloye adegoke fc inu alaye to se oko gege bi akose mose nipa okowo ise agbe eleyi ti ohun je to nsi keko gboye na ni ile eko fafiti obafemi awolowo yi to nbe nile fe ni ipinle osun oni to nko ko kanu to oko mo nibe re pe aye ohun ko to wa de pe ohun di en ti o kose mose to si gba wi eri ti olusiro ta mo se chartered accountant eleyi to nfin sise o fi di oro mule pe gbo to nba ni ni ikapa lohun o se lati ran awon agbe lowo bo ma ti dejoba ni 2027 nigba to wa nsoro lori awon eto gan e to ni fun agbende eto raje ni ipinle oyo oludije fun epo gomina adc o shafomo re di mo pe se ri gbogbo o ko to hun je ton po solution o ngangan lohun se lohun je nitori pe ohun se tan o lati mu ojutu ba gbo nti o ni se pelu omo niyan ni ati idagba soke re o ni lara re o ni eto abo to mu yanyan fun emi ati duke omo niyan idagba soke fun ise agbe o ni ipese ise lopo yanturu atutu ilu ati awujo lapapo o ni mimu ki igba to ko de ba eka eto eko ati eto lera o ni be o ni idase sile yo po mimu ki idagba soke ko ba nkan maye derun lawujo ni ma se dan leko ore kore fun awon oluko tin be lenu ise ati awon mi o ni lilo ime ero gbalode o ni gbogbo awon nkan woyi o ni ohun o mu lokokodun bo ma ti dejoba adegoke wa fide oro mule bi pe seri lana gbese ta tohun pe awon eyan tin be labele nbi to je agba sese kongila oluwo ma lo ke se pe awon atorin wa lohun oko wa ti won ma agba se ni ipinle oyo nbi nigbati adegoke to n salaye oro o fide oro mule pe o n gan ini ohun yan yo julo o ni ohun si koju osun julo ninu gbogbo awon oludije sanko sanko meta eleyi ti nbe ni ipinle oyo o ni labe egbe oselu adc apm ati apc o lohun ni asiwaju to n riran ju ti nkan si ye julo o wa fide oro mule bi pe se ri oro omi tuntun 3.0 bi pe labe egbe oselu apm ko ye ko jo pin pin bi pe bi igba ti baba asale kan fe ra omo oye bo awon eyan lori ni ipinle oyo nu lati ba je ki asiri re ma ba tun gba to ba ku ni ijoba tan ire o si ni le jo ni ipinle oyo gege bi alaye to se o ni pe lara awon omo oye meta se o lo ngangan lo ni jobo jobo lapa julo o ni pe bo n sise waye o ke ma gbagbe ipo mo pe titun o ni olohun o se won o si wa ni baba asale kankan o ipe eni to ba duro tolo ni ipe majority ni
14: to eje ki emi na bo sinu iroyin mi eleyi to jade o latodo ajo EFCC eleyi ti won fi oro lede nipa ikankan ni orilede Nigeria eni ti o ti fi igba kan ri je alaga fun igbimo eleyi ti orisi oro atunto ninu oro to ni se pelu owo ifeyinti ni orilede yi Abdulrasheed Maina eni ti ajo EFCC kede re wipe awon nwa won ni asiko yi ti an si pe idi ti awon fi nwa o na ni pe o tewo gba awon dukia kan eleyi to je wipe latara owo ilu ti an jiko oni won ti ra ajo to n gbogun ti iwa odaran nidi eto enawo ati eto oro aje ohun EFCC oni o kede oro yi ninu atejade kan to fi lede lana ojoru Wednesday eyi ti won fi aworan Maina si Maina to je eni odun mokanle ni ogota to je omo ilu Biu ni ipinle Borno oni won ti ko kede e si waju lati odo ajo EFCC ninu osu kokan lodun 2015 lori esun pe o lori towo bo iwa jibiti won si tun pe oji awon nkan kan ti oto ti oto si ati pe olu owo olu ni ponpo gbogbo awon owo ti yan pe olu ponpo yi lo si ni se pelu eyi ti yan ni ki won fi se awon ayewo to gbangban fun awon osise feyinti ni orilede Nigeria ajo EFCC ninu atejade eleti ovilede n lo ti ro gbogbo aralu pe to ti ya ba ri eni to mo nkankan nipa irin ajo meina wi pe kiru won ki won dakun mo besu begba lati kesi ajo ohun o tabi ki won so fun ilese olopa ni ago olopa yowu tabi ti awon lajo lajo eleto abo mi wi pe awon kevin re ni apa bi o bai kasa bai ka awodio be o na ni won si wa so di mimo ninu atejade ohun gege bi won ti se ko gan tara pe eyi la fi so si eti aralu o wi pe Abdulrasheed Abdullahi Meina ti aworan re han loke yi o pe ajo EFCC un wa lori wi pe o tewo gba awon dukia kan eleyi ti an jiko ti o leto lati tewo gba nle yi o
15: oda be eje kemi o tun mu mi koyin papapa iroyin lo nsafo mo oro di mimo o wi pe egbe oselu APC egbe olosusu owo nijoba ibile ila orun ibarapa ohun na ni won ti se ifilole igbimo ipolongo won ni ijoba abile ohun pelu awon ikan ikan ti won ni iriri eleyi ti won si mona ti won mo nipa eto odibo daada toju won to le to si sale pelu saaju eto odibo 2027 inu gbolohun eyi ti won fi ta lati pase adari fun eto iroyin ati ikansara ilu won yen comrade opadotun to si abolanle leyi to je pe eni to je adari apapo fun eto iroyin iyen ati ikansara ilu iyen DDG media strategic communication ambassador opeyemi ayanride MC swaga to na tun buwo to na fita to buwolu ti won si wi pe campaign council DG honorable dauda Raji Oloyede ongaga na tun fowo si won ni iforuko ifilole ohun in lo waye o ni secretariat egbe ohun to nbe ni sangwe ruwa won fi di oro mule ipe en to je coordinator ye steering committee omowe Joshua Adewi Akitaru in lo fi di oro mule po se pataki ki ipolongo awon koni idare to gbangban eleyi to ye pe akitiyan polongo awon yo fi daso lasiko eto dibu e ti nbo ye ni 2027 yi gege bi alaye ti chairman of the steering committee elders advisory board campaign director general campaign secretary general five campaign directorate with deputy DGs as heads 10 directors 10 assistant directors ati five secretaries eleyi ti won pe o wa fun ajo kokan ewe oloye Timothy alara pe jola osu oni won pe yo je alaga fun igbimo agba ni mora awon agba iyen elders advisory board nigbati honorable dauda oloye deraji onu won o je campaign director general ti honorable kazim omidokun won o je secretary general of the campaign council be oni oloye Gbemileke Murawo ohun o je DDG secretary logistics and welfare directorate honorable awon oni director of security committee nigbati honorable Lukman Atunwa ohun o je director of logistics and welfare services Samson Babanide to je amofin ohun o je secretary fun igbimo yi eda honorable Moses Olusegun Kolawole awon ni DDG reconciliation contact and mobilization Mr. Segun Oke tabi Oke director of conciliation and bakana ni honorable Biodun Era oni awon ni director contact mobilization nigbati honorable Bayo Aderomu awon je akowe fun igbimo iyun ti e honorable Toyin Olabimisi DDG Election Management Research and Strategic Management lawon Comrade Segun Ojediran ohun o je director Election Management nigbati
16: omowe Ibrahim Okunlola won je director research strategic planning honorable Bayo Oladeni in the secretary committee entie honorable Wale Adedeji ni DDG fundraising and finance directorate nigbati Silas Adepoju Amofin ye ohun je director of fundraising nigbati honorable Samuel Adesoka ohun je director of finance and accounts ti Adebaru Adebari Baritone ye si je secretary fun igbimo yen ti e be oni ambassador Opeyemi Ayanrede MC Swaga ohun ni DDG media and strategic communication Redwan Ayanyemi ohun je director of digital media Opadotun Tosin ohun je director of strategic communication and public affairs nigbati honorable Sadiq Egbetokun ohun o je akowe fun igbimo atiyun nigbati won ba awon ekekan soro eni ti ohun je en to je asoju fun ireti otun nijoba abile na honorable Lanre Ola Osegba o sapejuwe awon igbimo ikokan ti won gbe kale yi ile eto wi pe o kun fun awon odo awon obin na nbe nbe ile eto si wi pe awon akose mose nipa ikan sira eni won wa nbe to wa ro won pe ilana polongo won koro gba le nkan tara ilu nfe nkan ti egbe o se fun ilu baba dejoba ke se wosiwosi oro yo kan ma jade lenu ti won ile eti o fi fidi oro mule pe ifilole ti won se yi yo ko iparibiribi lati je ki owo ja ipolongo egbe na ko di ese kuku ni ijoba abile ohun to se nfi kun wipe bawon adari ni ijoba abile ohun se membe awon to je adije dupo awon to ifeyan lati duje dupo kan tele tele awon ikankan ati awon to je omo egbe lati ward oloye egbe ile ifiyan wipe nise le egbe na ti arajin bayi lati polongo di ese kuku lati ti ko awon yan jade ni ketiketi egbe le ba se ase italakan sepo inu eto ribo to nbo nigbati honorable Dauda Oloyede Raji ti o mo soro idupe ti e in lo dupe lowo idari egbe oselu APC pe won ka won ye lati le waju ipolongo obo egbe ni ijoba abile ohun ile to se ran gbo awon eyan ile ti won ti fun ni ise kan se tabi omi pe kiko wa faraji lati saipa ati won ki egbe le ba sase talakan sepo nu eto ribo to nbo lodun to nbo
14: a je pe o je bo se lohun o je o lori edoki iroyin laaro yi eto tun ti wonu eto na nu gege bi ise wa o tun di lago mejila nigbati e pade awon akengbe wa mi lori gudugbe iroyin oluwa sina alayo ogo ede o forma le so fan loruko temi nje ire atayo latun fi pade
16: temi tayo ye ladun aboro in lo ko mi bi a se nide fuya bayi eto ranpe o wole to je ipolowo leyin na okodoro lo ka pelu Segun Salam ire atayo la fi pade o dabo

0: 104.7.
1: Kodami, o ti wa su mi bayi?
2: Ranti, kilo de kilo su enbe?
1: Ba se n bi ni niyan o. O su to lo ni mo lo fill gas. Ti mo de mo yin ti mo fill en gba yin. Nse ni mo de be laipe. Bo ba so fun mi pe ti gbowo lori. Ohun to wa se mi kaye fun mi pe gbogbo nkan lo won si loja lojojumo. Owo to n wole fun mi lososu ko ka nkan kan. Mo ka ta de n feju si.
2: Aburo ko n se wo nikan o. Everywhere ni gbogbo eyan lo mo wipe asiko yi o ni agbara gan. Iwo na ma po mo meji ni mo ti bi. Awon mejeji nbe nile tori owo school won. Kin to se le kin to se tohun. O de mo pe yawo mi o ni se kankan lowo. Ijeta oni ijeta yi ni caretaker si pe mi lori owo ile. Ibi ta fe gbe gbogbo eka bayi o ti e wa aye ni.
1: E wo boja mi. Afi ko lo nba wa da si.
3: Mo ki gbogbo eti to lanfani ati ma gbo mi lowo lowo bayi kaakiri ilu Ibadan atagbegbe e. O ye ke ti mo pe te ba ti gbohun yi iroyin ayo lo bade beni lati le ise Empower Consult e koko te atejise MPC oruko yin at address yin so ranse si
4: 09063848209
3: ile ise Empower Consult je gbajugbaja ile ise ti joba fun telu gege bi ile ise to nba ni risoro owo sise iyen business consultancy ati riran ni lowo ni pe eto oro aje ade ile ise yi sile lati koni ba se nsowo jere ati fun eto roni lagbara fawon omo orilede Nigeria akeko jade ile eko giga awon osise ijoba ataladani pelu gbogbo eni to fe je anfani orire afojusun ile ise yi ni lati mu kaye rorun fun gbogbo eniyan koda niro asiko bayi toro aje dori kodo to de nira fun opo awon eniyan lati mowo lo senu e de ma wo eyin te gbo mi eni opo nkan te fe fowo se lojojumo lososese lososu koda lododun gege bi apere iye ti won ta nkan loja won si ni lojojumo afefe gas tan fill ti gbowo lori owo ile na ti gbenu soke nkan be ti won loja be si la won nkan asara loge na ti won ehn eyin okunrin eyin go mo pe lati fe yawo lakoko ta wa ki se kere mi amo iye omo luabi ni pe ke wa ni fokan bale ke lowo lowo lati le fi gbo bukata yin lai ni di eru bukata le ore tabebi lori oya etete te MPC oruko yin at address yin se won ranse si
4: 09063848209
3: nje yin wa je odo ti o mi se lowo bi abi se te yin se ofun yin ni fokan bale ojo waju abeyin je onise osu to je wipe gbogbo owo te ba gba gbese le fi man san abi eyin je osise ijoba ni joba ibile ipinle tabi federal boye yin de je yawo ile to nwowo lati fi bere owo sise tabi omo ile iwe giga to ko wa nle nitori idikan abo miran e ma foya o tumo si pe e wa lara awon to koju osun lati janfani ti ile ise Empower Consult muwa e ti atejise MPC oruko yin ati address yin so ranse si
4: 09063848209
3: awon yoruba bo won wipe omo to ba sipa ni ya re ngbe ile ise Empower Consult ti setan lati ran awon eniyan lowo lati bere owo sise iyen awon to ba sipa to fe tun aye ara won se nipa owo sise won ko yin lofe be se le sewo jere ati bi eto osuna yin se le ru gogo titi teyin na o fi dominira pelu eto oro aje yin oya bi bo se nsoro bayi eyin na e mu phone yin ete MPC oruko yin ati address yin se won ranse si
4: 09063848209
5: awon to ba n gbo wa lori eto yi awon na ma fi 1000 naira wole awon ti o ba si lara awon ogun ta kokko mu lo ma fi 15000 naira wole
3: ba teji se yin ba se nde le ise Empower Consult awon osise won ma kan si yin lati je ke mo boya e koju osun fun anfani yi idi ni pe aye perete lo wa nle awon to ba tete kan si won ni won akoko da lohun nitori pe ko soju saju nbe ko se duro wo e tete te MPC oruko yin at address yin so ranse si
4: 09063848209
3: iyen lati foruko yin taboruko ile ise yin sile boye yin je akeko jade ile eko giga omo ile iwe onisowo onise osu odo ti onise lowo koda boye yin je yawo ile e ma je kanfani yi fo yin ru ẹ kàn sí wọn lónìí kẹ́yìn náà jàǹfààní yìí. Orúkọ mi ni Kúnlé Àkàndé, ẹ kú ìkàlẹ̀.

0: ti wa o ko je ba wo awon property mi ton ti ko gbogbo awon project mi ton ti se ijoba o ja si mo center ton ti ko ti won we ne ti e ti ja dead o si nbe gbogbo kini yen ta ba giride pada a tun je iwulo fun awon mo constituency wa a je iwulo fun awon mo Oyo state ni apapo. That is number 2. Number 3 in ta ma din tun tun gbe lo si house ni pe empowerment ti a ba ma se to ma je massive empowerment ta ba ma se eh le expect en to je baba ke ma fun ni dryer eleyi se empowerment be ma fun baba ni dryer e ma fun en to ko mechanic e ma fun ni ero je ero ata e ma fun en to je po lo si school ti o mo nipa farm e ma fun ni pakopako gbogbo yin la ma ye ki la ma council ninu anything constituency po ita ba fe se e de lo wo dada initial of Ibadan southwest constituency too ko se ni to se project to mi lai ti si nipo
1: lai ti si njoba
0: e to be dibo to se project o ti wole to se project to mi initial of Ibadan southwest ko ti suluwe mo sa yen anybody
1: en ti mo gbo nipa yin to je ki n ti e pe yin gangan wa nroyin be se ma empower awon odo be se wan se yi e dipo oselu kankan muri tabi alara
0: bene
1: emi wan wo pe yato si oselu kini second identity yin to ren to n fi owo ara re to n se nkan yi fawon odo ti se fawon ara ilu se fawon iya loja kini ise yin gangan yato si oselu
0: e se olotu over 24 years ni mo ti wa ni industry ti mo ti n sise owo ti n ba na jade owo ogun mi ni mo na fa awon eyan ki n se owo government then eni to ba n se oselu ti o so pe ton bi pe ise wo lo se to so pe ami politician o le lo ni ton ba wa ma so pe politician ni e do a politician politics godo je secondary ise owo lu godo je primary to ti o ba ni se owo ti n to respect ni government yin o ba to lati fi to awon to lati fi toju awon ara constituency e abara local government ise to ba n se ni wa ma mu ninu e lati ma fi se kini because awa o ni so ni sadeun limo takulo mo nla tafo wa adeun ti wa se
1: toni muse ma wule se
0: wa mi la so le at fali no bi la no bi so oni to ba se daada kan laye oni
1: ori ara yan le yan se fun
0: amo ni asa fa le ya to ba se ida na lo se ori ara lo se fun fun ngwa awon iyan wa baba ta lohun se ohun se rep re ta ma sa ko ohun se senator re awa ni asiri senator ana asiri rep lowo daada awa emi se visa fun won mo se visa fun former status of assembly member a se visa fun former speaker former deputy speaker mo ti se visa fun eyan former house of representative logun se todun mejo baba 134,000 lo ni la county closing balance odun mejo o ni 134,000 la ka o be se uk aimoye fedo aimoye
1: lẹyin gba to ko lori oye
0: apa to ko lori oye aimoye house of assembly member se pe won le board of 200,000 apa to ba ko lori oye
1: pe ka so pe esan mo pada ke
0: bẹẹni but awon ti won se fun ni consensus abi local government awon ton pada n go through labi aso awa lasiri won dada alasiri deputy governor ta ba se visa ti o ni close to 2 million naira la county now
1: tori akoko wa honorable Habib Idowu Balogun.
0: Yes sir.
1: Igba ti mo pe yin ninu yin dun bi mo se pe yin e wa koko igba ti mo pe yin ngba mo pe yin lose to koja ninu yin dun bi mo se pe yin e wa so fun mi wi pe se mo gbo n to sele si yin igba ti mo gbo oro yi te fi ejo yi sun mi o dabi pe o mu mi lomi o de wo mi lakin mi ara wi pe won ya poster se be lo se rin to mo fe ke so fun gba omo ipinle Oyo ki gbo afili gbo
0: e se olotu let me tell you the truth of the matter
1: okay
0: anybody o le yin abi bi do ba logun en to ba intimidate mi ma lo ma so fun awon agbofinro ma so fun olopa ma so fun dss ma competition ajo ni Oyo state ni ajo ni Nigeria ni won ya poster wa to je poster oloyi fi kade goke won ya poster emi abi bi do ba logun won ya billboard mi
1: tẹsi lẹri ẹ
0: mo ni ẹri ẹ mo send ẹ si yin na hun
1: ahun ma pada wo
0: mo send ẹ si yin ni 43 days ago ọmọ ẹgbẹ oselu apm mo ti emi o ni nkan tẹbi fẹ ba won so nde fẹ ba won so ni araalu mo bi ton lo araalu ti gbọn araalu mo ti won ba ya poster ti won ni 2019 governor Seyi Makinde oni de ori ipo ko ni the governor of Oyo state gbogbo n ta ba

0: agere nbẹ.
1: A kun jode wo yi o, emi na ni omo yin omo boloja Prince Taiwo Jola Emi lati ile ise Golden Breeze Realty and Investment Limited ti a ni Temidire Ultra Modern Market Shopping Complex to wa ni Wema Bank ni Iworo ni ilu Ibadan. A ti n pariwo Temidire Ultra Modern Market. Kilo ultra nu e, kilo modern nu e ati to complex nbe. O mo fe salaye fun yin bayi o. Akoko ni wipe awon nkan amaye derun wo lo wa ninu Temidire Ultra Modern Market. Mo so ni igba kan wipe shop to ye pe awon to wa loke okun to wa ni diaspora ti wa n kowo le lori. So ton ba wa n kowo le lori kini awon nkan amaye derun to wa ninu Temidire Ultra Modern Market Shopping Complex to wa ni Wema Bus Stop ni Iwo Road ni ilu Ibadan. Akoko ni wipe eto abo to peye to gbopon o se kini o wa ni Temidire Ultra Modern Market. Ko si gba te wolu Temidire e le so wi pe nkan bayi lo se won ja mi lo le ni won se nkan bayi 24 hour security service lo wa nbe to ba de di ale awon monitoring team security won lo kaakiri ni ka mo te wa so pe awon security ero igbalode CCTV ta nlo nbe na a de mo wi pe ibi ti a ba so wi pe to oja lele ibi idokowo lele complex lele eto abo o se pataki emi ati dukia yin ati idokowo te fe se o je wa logun pupo. So eto abo yen a o je ko me rara. Then ibi to wa o je arin gugun ilu Ibadan ni ni Iwo Road ni Wema Bus Stop. Ko si bi to tin bo ibi to ba tin sa ti de Iwo Road bo bi moto e lo nbe bo ni aye ti e ti wa de ro bayi sa ti te map e ko bo sori map Temidire mo nlo

aye gboko si parking space lo repete ko se en to ma de la ta ba de o gbo se lati ti e o fe ni gbalamu gbalamu ko to to nda mi gerere ni ko si pe ojo ro won ti ko doti wa o agbara ojo lele o ti wo le o ti ya ko ri be te ba de wa wo ba se ko temi dire ultra modern shopping complex ha ri pe o fe ni ese bata mejila si me

0: Oto ti set. Olori re o. Gbogbo eyin olori re o. Olori re da emi re o e. Olori re da emi re o e. Awon olori re tun ti set bayi. Laaro e. Awon meje mi won tun gbope. To ba di losan lori eto ta lota awon marun mi won gbope. Afikun owo to de bakase ati igbelaruge owo to tun gara si afikun awon eyan tin gba owo ti po si. Elekeji owo gangan ti gara si. Eleketa milionu milionu ni gbogbo ojo Friday. Ma prepare lale. Ro dabo leni. O ba powo leni koni ko tun mo powo lola. O powo laaro koni o mo powo losan. Oya let's go there star 347 star 1004 star 2 hash star 347 star 1004 star 2 hash mo ni alaye meji kan ti mo fe sare se na ko to di bayi ko to alaye akoko re o ko ba send the code to wa dabi eni pe ke se ori account e lo ti fe play ko o fe lo sodo POS so record to send yen ti ti send the bank details to ti vera ticket fun e to wa fe lo fi cash ra lodo POS pe okay e ba mi o fun ala candidates yen pe ba sanwo sibe ma je ko ju 30 minutes lo to be safe aside though after 40 minutes account yen o ni wulo mo ko relevant mo but me ba advise pe ma je oju 30 minutes lo to ba ti le ton ba ti le generate account details fun e to ti fe ra ticket e ma je ko ju 30 minutes lo to fi ma lo sanwo sa account yen lati ra ticket yen to ba ti nju be lo account yen o relevant mo o ti ma deal le to tun mo se pe bo ba sanwo be won ma da owo yen pada ni ma wa gbo isoro to wa nbe re to ba ti e je pe lori phone ara re lo ti ra ti en ba dawo pada e bo pada rowo re nbe sugbon gbo ba lo do POS do ni won bo san ti POS lo account e to bi bo raja to bi bo ra ticket to je pe time yen ti deal ti account details yen relevant mo igba won ba dawo pada odo POS won da pada si wo oni mo o iwo o ti lo o iwo wa lo joko ti radio pe o nreti ki won o pe o po je lai mo wi pe number re o si ninu draw se ti ri awon asise kokan to tun ma nwaye niyan o oda bi ipalaye mi yen ye to ba ti generate bank details ti won ti fun e pe bi to ti rare ma je ko ju 30 minutes lo sigba ti won to generate account details yen fun e to fi ma play cash e to be in safe side to ba ti le ju be lo owo yen lo ngba wo ba wa lodo POS but won da pada ba de da pada odun POS ni o gbada si wo ni mo nkankan fun die yi e ma ja sowo lofo iyen akoko elekeji re o elekeji iwo to pick 4 tickets o ti sele laaro ise nikan won ti salaye fun mi won ti send e si mi lati headquarter won ti send e si mi eni yen sin boyo nlo se fun boya ori account e lo ti ra ni boyo do POS ni o amo sugba number re oni sinu draw laaro yi kini nkan na ni pe to ba pick 4 tickets 4 tickets gbogbo ala mo pe 500 merin 2000 naira ni sugbon gba to wa fe sanwo ticket osan 15 so fe lucas e njibiti ni abi oropo smart awon gbogbo wa to nse leyi okan bo POS lowo ni o tori to ba ti sanwo tan to ti lo banki ma da owo yen pada pe 2000 lo ye kowo to san oje bo 15 lo san fun die yowo ori o pe to ye ko san won wa da pada sa account ti en ti owo yen ti jade iwo de ti ro pe o ti je lo lodo awon POS o ni mo pe o POS gan le ma wa gbe laaro yi pe e play laaro yi o kú ti mọ̀ pé wọ́n da owó rẹ̀ padà fóun tiẹ̀ ṣe ti rí báyìí gbogbo àwọn ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yín yìí kò help tó bá igbé tíkẹ́ẹ̀tì márùn-ún lo pic that's 2500 naira tó wá lọ sí 2000 pé ìwọ náà jẹ 500 ìmọ́lẹ̀ ọjẹ owó ara ọkà wéṣì owó ni o nọ́mbà rẹ ò dénú kótó o ti dá owó rẹ padà fún pos ń tiẹ òun ó fi sára ni dín bọ́bá ń gbà bá ń lọ́wọ́ rẹ lójoojúmọ́ gan ó pé ìwọ lọ́kàn tí ó sì máa rò pé o ti gbé o smart ova smart ni máa sábà pa ọ̀bọ lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà ova smart ni máa pa ọ̀bọ tọ́bọ̀ mọ̀ wò pé igi eléyìí mélòó mélòó rú rẹ̀ ọwọ́ rẹ̀ ọ̀gàn tàṣé ni olóore lọ́nu o fún díẹ̀ yìí àlàyé méjèèjì yẹn ẹ jẹ́ ká wà very very careful ó ti yé báyìí àní sowó lófò star 347 star 1004 star 2 hash yá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú 50k láàárọ̀ yìí láti 50k á tún bọ́ sí 50k mi from 50k á tún bọ́ sí 100k from 100k á tún bọ́ sí another 100k ó di mẹ́rin àbí ibẹ̀ là á gbà bọ́ sórí 150,000 naira ó di márùn-ún á tàtàpọ̀ bọ́ sórí 200k ó di èèyàn mẹ́fà á pàgbé ẹ̀dẹ́ sórí 250,000 naira ó di méje jẹ́bẹ̀ẹ́ lórí 50,000 naira 080 lọ́bẹ̀rẹ̀ ilé 4587 lọ parí ẹ̀ ta lọ wà nù ọgbà náà ta lọ wà nù ọgbà náà ọmọ kékeré kan ni ṣé ń wá wò mọ́ wàá wò ìwà lọ pa ìwọ lọ pọ̀n ìwọ lọ gbẹ̀mí lẹ́nu sọ́jà ọmọ pàǹtù tí ń ṣe sí bí tẹ̀lé mi ká lọ àwọn orin táwa fi ṣe wé nu òkú sí géèmù tá a play bá mi ò tiẹ̀ kúkú ní tẹlifíṣàn débi pọ́sọ̀pọ́ lọ wo tẹlifíṣàn nulẹ̀ bí ẹni àdúgbò tá a wà ẹnìkan náà ló ní tv kí ló dé tó drop ó ti connect ẹnìkan tó sì ní tv ń re ojú windo lẹ́ẹ̀dù ó sì tẹ̀tì
1: mọ́
0: ẹ káàárọ̀ mà
1: ẹ káàárọ̀ sá
0: orúkọ àtàdúgbò tẹ wà yín mà
1: òde rẹ mọ́
0: orúkọ
1: ẹni
0: ọlọ́run mọ̀ ẹni ẹlẹ́ni ìyá oníyà ọ̀fẹ́ pariwo fáyé ẹ ti jẹrí
1: rárá sá
0: ẹ jẹ káṣẹ ẹ rí ìgbà wo lẹ bẹ̀rẹ̀
1: ó ti lé lóṣù méjì
0: ọ̀dà sí wàhálà ẹni ọlọ́run mọ̀ congratulations 50,000 naira ló wọlé láàárọ̀ yìí ẹ fi wọ́n
1: kún olúwa ṣeun
0: èyí wọ́n á pè yín láìpẹ́ yìí o wọ́n bèrè àkáǹdìtì yín bó ṣe jẹ́ nìyẹn ìyẹn ti lọ another 50,000 naira 080 ló bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ọ parí sí 6667 that is 6667 ta ló ní. Star 347 hello ekaro akojumo sa o oruko yin pe ladugbo te wa isa
2: oruko mi ni Idris Lawal Babatunde
0: Idiri Aloma
2: Agbagalaga Top Shaika wa
0: adugbo wo le wa isa
2: maniya mo wa ni
0: maniya gbogbo maniya nko
2: alafia
0: na agba igba let him play cash e
2: alaba o ti to yo odun meta o le je
0: odun meta bo igbon cash e gan bere
2: igba
0: ti o se wa
2: igba
0: o mo lo aji 2024 awa 2020 bo lo se wa podun meta
2: boya ko ti to be yo sha ti pe go aba
0: july ni cash e bere na a de wa september bye a o se podun meji ni
2: mo
0: ṣáà mọ̀ pé gbé gọ́ yàtọ̀ ló máa ń ṣe é dùn ọjà tẹ ṣáàbù ni. Nkàrà
2: mọ̀
0: yín pọ̀ ìgbà tí mo lọ mòrókò lè ń tẹ̀ ń sọ yẹn. Ìyẹn dẹ̀ rí December last year so January ọdún yìí nìyẹn.
2: Ọ̀dà ṣe mo ti káṣẹ láàárọ̀
0: yẹn. Ẹ jẹ́rí àbí.
2: Ọ̀dà
0: kò sí wàhálà ẹ kọ́kọ́ fi 50,000 naira wọ̀ kan láàárọ̀ yìí ná. So wọ́n pè yín láìpẹ́ yìí wọ́n béèrè details yín. Mo ṣe jẹ́ nìyẹn. Star 347 star 1004 star 2 hash. Ẹ já bọ́ sórí 100,000 naira 090 lélẹ́yìí 16 51 1651 lo pari re ta lo ni 100k yi a tun bo sori 100k mi leyin eleyi ta lo leleyi eh ogo ma fowo sofo network ore bantuda all right okay let's go there
3: hello
0: e karo akoju mama
3: yes sir
0: oruko yin ati adugbo te wa ima
3: africa
0: O seun o. Jesu mi seun. Olorun mi seun. Jesu mi seun. Olorun mi seun. Mo bere mole mo gbe ga gbe Jesu mi gege. Awo mi loke yaya ma hallelujah re pete. Eh ya oruko yin iya atadugbo te wa.
3: Airport.
0: Airport. Igba wo la tin play cash.
3: Ah, o ti pa o.
0: Se jeri.
3: Igari.
0: Oda ko buru. E je fi 100,000 naira. Omo yin ni ke try 100,000 naira wole. 100,000 naira wole. Won pe yin laipe yi. Won pe yin laipe yi. Bo se jenu. Ya Jesu. Okay. Another 100,000 naira. 090 lo bere eleyi 3429 lo pari e 3429 lo pari re e ja wo en to ni eleyi 100k e gbe ko yi o o deni o e kini ke ibe ama to ma nbi won gbo nkan kan owo won ya si delete bi ka si nkan
3: hello sir
0: e ka ro
3: sir
0: aku oju mama o
3: yes sir
0: bo le wa ju phone si
3: mo fi se ma sare bus stand ni se na ni
0: ki le wa lo ta
3: e ma bi ni sir
0: ah e wa le mu phone yin lowo handset ni na e wa fi le lo ta
3: Hmm?
0: Bo le so ma po ring.
3: Daddy wa wa nbe, awon wa fun mi pe for mi ring.
0: Okay. Ah, daddy yin se dada o. Alai, daddy yin se dada o. To ba ti o ba si awon ni isin.
3: Oto
0: ni nta ba mo. Oruko atadugbo te wa ima.
3: Olani Ataiwo.
0: Adugbo.
3: Ile Eruwa.
0: Inu Eruwa o joko.
3: Bẹni
0: sa. Adugbo wo le Eruwa.
3: Okay, Ola.
0: Kiola nwaju school abi nwaju poli hello ah network ya yo ma gbo mi emi o gbo mo ban court e ko tun pe network ni o wule ti je already na ngba to ti ni bi ta ti jo so o ti je
3: hello sir
0: Anti Taiwo e ma binu mo ni mo ro pe networking Okay Ola ni waju poli
3: Be ni sir
0: to oda igba o le tin play cash
3: o ti pesa
0: se ti jeri
3: o ti je 100,000
0: no ara pe se 100,000 let's see
3: ten
0: let's see abi e te ti ni be ni wo ni rara nde ti so ti gbogbo aye ti gbo ewo ni rara e ma gbe amoranu e fa wa na nse e ko wa ni se ta en se te fi 100 le tun je laaro ini isin
3: thank
0: you sir ise wo le ewe kini ate ewe kini ka mu papo ka fi atare melo eni
3: oruko jesu ni o
0: atare melo la ekun
3: Oluko
0: Jesu Kristi ni o. Ada ko si wa la ti gbo. Okay. E Aja lo sori 150,000 naira 150k 070 leleyi 60 30 lo pari e 150,000 naira o si ku karin karin meji kan that is oku 200 at 250
4: e karo
0: sa o
4: e ra sa
0: oruko atadugbo te wa isa
4: ah obi ajumu wa dauda lu soro
0: eh dawo le
4: ah
0: dauda dawo le dasile meji ifomo re dauda dawo le
4: saika
0: e ku ojumo o
4: eh
0: ra sa ati e ti so po mi le wa o ki loruko dauda na ni dauda lo wo loruko yin eh igba o le simple kashe
4: ah o ti se die o
0: emi lo le ti je
4: ah mo ti je le kan ri
0: okay lo le je ngba yin
4: 50 mo je ngba
0: eni kan soro labele on celebrate
4: awon abani na wo ni
0: owo gba atu awon abani na wo ti wa nle o ti da ko si wahala esa bo bo ba ti wo esa ko yo ti yin bere da yo ku du won lori ko so gbon te fe da si
4: a ko yo ti wa be
0: oda congratulations Mr. Dauda 150,000 naira ni ani won pariwo ju bi epan ni lowo won ma pe yin ba se pe yin gba yen abi e la ti je
4: eh
0: bo se je niyan ja lo sori 200,000 naira 200,000 naira 090 ni 090 lo bere re 6813 6813 200k 200k o si ku 250 o ma fo 200k yi nisin in la pe ti o fun alesi kankan ti san lo sigidi yi wahala wow e bariba bantugbe for the last time to ba to se be ile yo gbon kankan delete ti wa nwaju won won gbele ni delete winner won gbele ni gbe yan ba egbe le gbe nkan se ah number yi osowolofo number isowolofo ko dun ko mira ko pose ko rerin ko yinmu number isowolofo eh o ti lo drop fun igbe le keji e delete re e se mi won ti se mi 080 ni mi gbe wa 8494 lo gbe jade 080 lo gbe wa o pari e si 8494 e ba riba taloni o connect nti e
4: hello
0: e karo
4: Akọ
0: ojumo sa.
4: Eh
0: daddy weather ni mo bere.
4: Daddy Daniel.
0: Weather. Eh daddy ti won se weather n bi egbe ni bi kini ya kan akala nbe.
4: Ah. Weather ko le nte n ba soro.
0: Ah. Sorry o. Ki wa ki le yin se?
4: Ah. Thailand ni o.
0: Thailand.
4: Ah.
0: I mean to say mistake. Nada.
4: Top like a call. Ah, boys in your soul, damn.
0: My woman, Tyler. Hey, hey, hey, hey. Oh, that weather, my very basoro. Am I, Bruno?
4: Ah, weather. Mm.
0: Oda oda bongba yin npi weather mistake
4: e won jo dabo baba
0: eh number yin ko mo fe pe weather le mi fe pe
4: ah yo weather ko le fe pe Tyler le fe pe
0: ah seyin le ni mi ni orúkọ yín àdàdúgbò tẹ wà ṣá.
2: Akin Bashir láti Liberty.
0: Liberty Academy àbí Liberty Stadium.
2: Liberty Ring Kíado.
0: Okay, okay. Ìgbà wọlé tí ń play cash.
2: Bóyá láti oṣù kẹfà láti inú ojú.
0: Okay, ṣé ti jẹ́rí?
2: Ìrara ò kì í jẹ́rí o.
0: Ilé lẹwà àbí site? Ọ̀dà kò sí wàhálà. Congratulations, ẹ̀yin lè jẹ 200,000 naira láàárọ̀ yìí.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Wọ́n máa pè yín láìpẹ́ yìí, wọ́n béèrè details yín. Bó ṣe jẹ́ nìyí. Okay. Ẹ̀jẹ̀ lọ sórí 250,000 naira. Káfi káàdì ẹ̀ ńlẹ̀ 081 lọ́bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ 7184 òun ló parí rẹ̀ 081 lọ́bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ 7184 lọ́ parí rẹ̀ ta lónìí.

0: sa sere se bayi ni isin bayi wahala wa o o ti binu
1: ko customer you calling is not
0: ba n fi phone eyan pe ba n fi yan pe ba n fi le pe ba n fi le pe ko mo pe o ti ri pe number ti o pe n tele na nu ati sere se o ati sere se o ko mere ko eleyi o mere o eleyi o mere o inu e le bi ola gidi bi bi ka si nkan eleyi o mere o eleyi o mere o o binu lo o binu ku o nbe ni o gbogbo ba yen so pe ko mo edili ko mi ko ti e gbo nkankan aba ti se ru eleyi si bayi omo wa ga bayi o e ko lo mo ni okay komo ti o le je driver ba yen eh o le je driver ba yen ba ntun a ma ti se redan laaro yi o ba ntun pe be yen ba ntun pe be yen all right po ti connect be yen all right o ti connect be yen 347*1004*2#. O ti connect be yen. O lagidi bi bi apara. O ti tan. Ti e ti da. Hello.
2: Eh?
0: Eku ojumo.
2: Yes.
0: E ti binu. E ma binu eni suru eni suru ah eni suru se play ka se eni
2: mo play re mo play re mo play re
0: other wrong number ni e ko ti e
2: okay ara I love you I love you
0: binu kini e ko ti e ko ti yin se temi fun yin se temi fun na ti ko ti e baun yin se temi fun ga jomo ya jomo bara wa fa o ga dun mi pe ba mi ti mo ti wonu eto won ni aba jomo bara wa fa ni emi na ti se meje mi na fun mo ti court re o ni wrong number emi na ti so pe wrong number ni bayi 250,000 naira ya jomo bara wa fa wahala eh ba ntun pe ona ti pe pada wahala ona ti pe pada emi ka o ti pe pada hello ta lo npe ta lo npe eyin wo mu idin wo Dale beba zoro.
2: Ah, ema binu sa, ema binu sa.
0: Ee, ma en ton zoro ni.
2: Mu idin o zoro.
0: Mu idin wo.
2: Mu idin o zoro, isola mu idin.
0: Isola mu idin wo. Isola ti mo ma aru na ni.
2: Ah, ara o, isola mu idin abiodun, o zoro.
0: Odun ewo.
2: Ah, ara abiodun.
0: Run number le npe o, run number le pe o.
2: Ara, eh, ah.
0: Abiodun
2: number mi na mo fi register wo kenike
0: igba o le tin play cash e igba o le tin play
2: ti pe o di pe ti pe
0: igbo le wa yi
2: ah ya mo wa ni oro ibi se ni oluwo mo wa
0: oluwo ki le nsi
2: ta mi yen pariwo to pariwo nbe amo se battery
0: le nsi
2: o le battery eh ni loluwo
0: ada ko si wa la se ti je cash e ri
2: mo je te sa ta ri
0: lati gba yen ti je mi
2: Adi ba
0: e 25 times 10 ko.
2: Sa?
0: 25 times 10.
2: We are going 25,000 times 10.
0: Eloni. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

takun lo ni poro owo patako ki isegbe pali to ba je ti asa tabede lagelu 96.7 fm koro pe tan yebe kulala oke ti

0: ebun lerin
1: e dani lohun sa
0: o ba sakese pe erin re mo pa lerin lai je pe o wa lori stage mo ra si erin yen yo do fun ebun re yo si la ona fun ijo jijo ebun ni ijo jijo ebun ni e ma tin da owo lagbo tin da owo tawon yan rerin tin wo ijo

0: to ba mo yin jegbe re lo ebun ni yin yin mu awon bere kan je won kunu te ba soro kan lo ti mo ba like intent so won ni yin mu ya ni pe mbi o wa o ti yin mu si o beji ka lo ba mo so ba mo aye ju o lele mo ra se bo se mete ye ni yegeyege ma yegede ye o yegede ebuni ejo elejo ebuni bye bye bye bye bye sawari ara re bye bye bye bye bye o le ma wi pe ebun to niun won lo sakese so ma ba mo ba ma riwo pa bi were to kan ranju soro to ranju soro ta ran tun rerin bayi bayi bayi lojo en tampa bayi bayi bayi bayi won fun ni role te yo se dowo o le open tiktok la aro yi ko kan wa ona kan to kan ma rerin yi lai je pe en le o yo dowo fun o Benu e ba dun ninu owe pipa ebun ni. We don't fail. Because we don't seek. Because oh, lati baba wa supo ko se mo ni Olorun forun ke baba. A ti gba mo sin. Owe ni npa lori radio te la te ilu. We don't hustle. Because we don't struggle. Ani Baba la mi wi lara re ma ke. Yo ja sa yonjo kan. Ebun be lara re o. Ebun te lomi guess buku. Atari elomi encyclopedia ni. Salao Baba ti mo be mo ra si ma fo Salao ka di e se za pe o le su lo na ogan o o fe bola Salao Baba le fi li lasanjo fi mu lasanjo tabi fi eti lasanjo so ba le ruge ma ru ladugo enikan o re onjo kan ti won fa osoju agbo ebun ni o sugbon o le ki sebun o le jija e sebun agbele ro ima tinu wa ni oro siso ebun ni orin siso ebun ni ki korin ebun ni o ma rin ti ode ilu ibadan fi ja lada se bo se wu e isalaun le da gororu isalaun baba wa isalaun bo son lada po o ma tin fi o ba da laye Baba ma we ko. Wala ebun ni. Leni mo fe gbe ebun to tayo ebun wa sori eto. E ba n pakara ogun bo ko ma bo nun le. Baba polowo ja tan ma gbe ku oni kan ni. Be ba gbagbe. Iwe kan be Dr. Dio Fagunwa. Leke oni mudo kene kan ninu gbo orun male kene kan ninu gbo elegbe kene kan ninu gbo akanda ida kan asada ida ti mo pe ni laiwowe wo la lejo mi leni o e wo mi dada eyan ma kekeke ta e ma jan pe ni iwe Fagunwa e gbon kan la ro yi
1: Bija musician mo do mi surprise
0: oh egbon kan la ro ma koja soke lohun e baba te ti gbo ti pe te ri won yen mo de bi pe lo re ra ma mi wa se we ran ti leni eni mo pe wa leni baba la gba ko eda ni e mo eda akara ogun loruko re nje iwe yen lai wo we oranju kale bayi bi oju konko yo se ma ka ni sisen tele en te ba ni we Fagun wa lowo lowo mo se n soro yi e lo mu gbogbo we re te ba ni ti ba tin ka e ma si wo e ko ni miss nkan kan ka miss ko ma ka miss bus stop ka miss gbon soke gbon sile ibi ti won ti dun yo dun bi won
1: o seun
0: ebe ajanu tin soro yo soro bi alujanu
1: gbo yin ga lo fi
0: ba mi yo mi iroko ti soro yo so be on ka lori bi igba ti nbu nbe nwaju e mo npada bo eja poluwo oja ba soron amo ti ede le yoruba mo tun gbe ara tuntun le loni o akara ogun leyin poluwo oja yo wole ba mo mi
2: on Lagilu FM 96.7
3: Your Nescafe is not just a drink, it's your

0: Togas Togas. O tojo die seyin. Mo tin gbo nipa ile ise Togas Multi Dynamic Concepts. Ile ise to sara oto. Mo pa ka fitin ti gbopin logun lona igbalode to pe eyan de nkan sara si won. Ile ise Togas to ti gba won tin sise fa ko jedi ati ogun tin fo kedere mo toni toni jade bayi. Be ni, awon ogun tin jade lati ile ise Togas Multi Dynamic Concepts. Ka si ara, ewo, gbogbo water ko jedi nda laanu. Togas Aba Powder ni obere fun. Bo si je kedere ni tin yin. Togas Liquid ni ke obere fun. Togas Liquid ni o ba fo kedere yin mo toni toni. Be si ni gbogbo ogun wa ni Nafdac. Kitini lonte gbogbo eyin te wa fe mo ba wa duwo po ile ise Togas te fe mo ko ogo wa ni opo ko yoku abeyin te fe mo ra le yoyo tori wi pe awon alagbata fun gbogbo awon ogo wa ile ise Togas Multi Dynamic Concept ni Akala Express Bravo Bus Stop nilu Ibadan tabi ke mo pe wa ni ile ise Togas sori 09032949024 ile ise Togas loni ani fasan lugba gbogbo tin si oye agbara gbogi bileka
1: your Nescafe is not just a drink it's your

0: akara ogun le alejo mi aya mi bale monica so die belenja loro ti gbenga tori oro ti e baba so ti ti eto yi fi pare a ma continue lo ni akara ogun kin lo de se eyin ati family baba di o fagun wa etan ni
1: atan
0: kin lo de
1: omo oke gbo ni fagun wa e sa oke le mi
0: bo le se aje kini tin ti je pelu e pelu te gbe dani
1: nigba ti mo wa ni nkan to wa ninu agbari o ti wa me lati 1980
0: Money Benga, and paying a money now. What a yard lane to move a lemma. I'm bombed there, the unholy bed by Bonnie.
1: Nibati, you said, dear. Wow, we go ah. Got a woman in Pimovema calling me, Sonny. Mamma, Pimoma need the instruments, see my recording. Young coffee, Timo Moy, can't feel better, but I'm only feeling you.
0: Killing come.
1: Awon iwe fagun ati mo mo lori kin fi se cassette
0: he mo bo kin wa lo de se gba ye to ma se
1: mo wa ri baba kan ninu garage ketu o n ta cassette mo wa lo ba pe baba o mo fe se record ogbojo ode ninu gboru mo le o ni ah iwe yen gan emi gan tin wa ti pe a ri iwe yen mo ele to wa fe fi se cassette ni bo lo ti fe ri mo ni gbugbo e ni mo mo Obani, Obani oda. Oba gbe tape kan gan wo wa. Oba ku cassette bi mefa si. Mo ba si nka si, mo ba nka si laarin bi iseju mewa. Bi mo se ka si yen. Awon eyan de bere si ra be. Won kan ko akara ogun sare, won kan fi bi selu tape le oruko mo.
0: Ni jona lohun.
1: Lani. Ah. Eyi ga o, a de studio. Studio yen la wa lo ibe lati pade baba ologbe to ba opale yen. O sa an wo mi an da wa se even gan jingu da wa se lojo yen mo se ranti fun alaroye
0: alaroye
1: to soju omo yoruba bi gbogbo oju mi na won se jingu yen
0: yangbona o nje mi na se jingu o ka ku mo
1: alaroye de iwe royin tin soju omo yoruba bi gbogbo iko yeso o ma di ile dogun ewo lo tura kaka mo wo yi ah iwe alaroye mo ni ah alaroye ke so tin yo kolokolo ni be ni alaroye ti soju omo yoruba mi gugu la se ni tesi bi aye tesi ko mo yo kolokolo
0: o to won asanwo fan le akede won asan mo ba se nkede ni ayin ni lagelo won asanwo fa ki won alaroye gbo owo wa si yaran apolo oja won lagelo
1: bani wani atani o tani wo yi ini gan kiri kan mo wa bo se wa so pe tani mi ta leye to su mi mo wa ranti awon oro ti gbo wi pe university of ibadan na ni awo lowo lo ti ri bola ege ti bola ege n ta pere pere pe ta ni wo omo ta ni o ta n bi o to n ta pere mo mi iwo yo wulo oya mo bo
0: lodun na o si wulo
1: mi baba bi baba wa to ba pale se ni ki ma bo ni radio Lagos niye mo de tin lo si radio tele mo wa lo ba won wa fun mi ni segment ni won fun mi ni segment lori program won se pe ojo akoko te yan ba ko wo radio teyan ri nkan teyan ori ri gbugbo awon nkan bi iru eleyi ta so moke bayi nse la ya mi ngban so soke olohun ro aran mi lowo pe nkan ti mo fe so mo ti mo
0: elede wa koro le ya po le po ni ese bi odo baba fagun wa
1: igba to di
0: ile
1: mo wa bere mo wa so fun oga awon na ni mo le pe loga mi mo wa so fun pe baba wa to ba opale
0: kolon ba wa foro
1: awon ni mo tele fun bi
0: boya mi o si bi lo ko ya mi so de ba n gbo ni se ara roma
1: roma
0: wa ri re ni oga direct oga ya mi so le ya mi le se daada oro lo de be ka so gbogbo omo ti baba yen bi ati yawo won ya mi lo take care
1: emi lo
0: na awon omo mi itojo ma se ti won ranti oga won te pon to n boga won je kini eyin nu olorun en so
1: ah wa so pe ah mi o se wa so fun pe mo fe se cassette bayi wa ni ah ma dan o awon ebi e oni so wi pe ori lo tin ka iwe yen o o ye ko wa won lo ni o awa de ma mu pe ati n ko ose lo si ore o je ki mo oke gbo tori oga ma nawo si
0: pe inu iyan oke ponu
1: ilu fagun are o ilu fagun are o mo wa pe bawo ni mo se fe rin ajo yin tori ko sowo
0: eleje wa
1: edebe mo gbe black and white television to ti mo ese ra mo ta
0: lati se kini
1: lati fi woko lo
0: nta sa be je ile ni
1: won wa enikan wa wa ninu ogba wa so emi na ti wa ndi eni mo ti mo yan ninu radio won pe enikan ni nice man boye mo dada e ma mo
0: ko senti manu pon da ko
1: mo wa lo ba pe mo ma fe lo si oke igbo o ni ah ondo state lo wa ba ti koja garage olode ko sowo ba mi wa owo ni on ta lo fe bo owo lo ba be fa gboro fun mi lowo ni lo ba wa na ri ko si nkan lowo o na la ntele mo ba de lo ba won looto ni eh won so fun mi nsin pe o ma nka iwe fagwa se
0: ore mi ti lo won te ore mi dada ore mi dada
1: se ori ode
0: ni fa gboro
1: o so mo pe o le wa oke bo se nka wo yen awon imin to n ko sori e o ni je ko ba sun anyway ma fo eni 15 sa
0: ah owo ni
1: owo ni o mo ba je ogun epo mo wa lo si oku ede mo ni baba kan ni oku ede to je bi aburo baba wa so ibe ona ye ibi tan ko governor's office o osun si ni sin ibe ni o n pe be lowo de
0: ah mo n be ki itan yen po lo titi
1: ibe
0: won fe gbo nkan o n be dodo
1: mama mo dodo mo de ma mi mama wa elizabeth mrs elizabeth adebanke fagun wa tan je iyawo baba yen mo ba won loke igbo lodun na lohun ni 2004
0: sense wa laye
1: no won ti lo ni 2018
0: se an kawe ni
1: ah won kawe o
0: iyawo won na kawe
1: ben ko da won lo si loyinbo mama kawe o because letter ti mama ba mi ko si labe orun eh nigba ti labe orun ri ga oni eh iya arugbo lo ko letter bayi ti ba se pe asiko gan ni gbogbo letter ton ko agbari mi na lo wa
0: ayiwa leru re ma ba mi ni gbogbo bi aye mi gan nbe dodo mama bo na se gba yin
1: mama ni ta lo be ta le bere o mo ni mo nbere mrs fagunwa ni o ni ah mrs fagunwa o se lo soja nsin ni ibo le ti wa mo ni lati radio lagos ni ah ki lo wa fe mo wa ni mo fe lo ebun tolorun fun mi lati fi mo imbotarasi oko oko won ni woni ah oke okan mi se bale ngba to so nkan to ba nsin won ko ni radio lagos lo ti wa so fe gbe mi so radio kini ese ta ese to fe gbe wa so ori radio mo ese wa so pe o na oda nkan to fe wa gba yi nkan gbogbo ebi ni o ma nilo lati pada wa mo wa pada lo mo pada igba kan wa to pe mi o ba won won lo si won lo
0: aseyin wa aseyin bo
1: aseyin wa aseyin bo won a fun mi ni number omo won barisa yigide ogun dipe ni fagunwa pe kin pe a le soro lori iwe baba yen
0: e ti gbase
1: be
0: lowo be bi mo lo ni
1: yen be
0: ti bi mo lo ni lowo yi awon yan de ti po nle won de ti po nle oke langbodo ni mo kare mi oran ti ma ta ba la mu lati bere but e ja mu ni ipele keta oke langbodo
1: oke langbodo a soro de be ni
0: oh yeah
1: okay
0: e ma ni win lonle lo si
1: iyin ti kan gogo ilu wa yi pe okunrin arugbo kan wa so itan aramanda kan fun mi mo si pe si gogo awon aladugbo mi jo mo kesi awon ara ile mi jo enu si ya won lati gbo itan re won si pe ki awon jide o wa si ile mi ni owuro ojo keji ki awon wa gbo itan ti okunrin na fe so mo wa bere si ya eni kakiri mo bere si ya eni kakiri omiran gun ori igi omiran gun ori orule omiran joku si ile pepe lati gbo itan arakunrin na nigba ti baba arugbo na yo lokere o bere si pariwo ni eyin ara mi mo ti ri okun mo ti ri osa eru obi kan o ti e ba mi mo nigba ti mo wa ni ijeta ore mi yi ni mo ri n o ri gbogbo yin be se po to yi sugbon ife ti e ni si ore mi na lo je ki rin yi bayi ife na ko si ni kuro laarin awon omo yoruba lai lai apa kan yin ti gbo igba itan ikini ati igba ikeji ti mo lo si igbe irun mole lati gba ti mo si ti ti igbe irun mole ode ikeji de yi ni mo ti di olowo mo gbe ibon mi si si egbe ogiri ile pe won ni se ode mo tabi ki n dawole ohun ti o le kan lona kini isoro awon ewin ti mo n ba pade lona keji ohun ti mo mu bo ni ode igbe ikeji yi nigba ti mo ta tan mo lowo jakejado ilu wa mo fere lowo gan ju oba ilu wa papa lo o wa se ni akoko igba kan ni akoko wo re ti eni tori lati igba ti mo ti di olowo ni awon omobirin ilu ti ro wa si ile mi ti won fe mi owo mi ni won wo ti won fi n fe mi won owo iwa mi sugbon nigba ti won ti bere si ri iwa mi iwa jagirijagan mi ti mo fi n ba awon eranko ati awon ewin gbepo ninu igbo ọkọọkan ni awon iyawo yi bere si sa lo o to fi je wipe ni akoko ti a n so yi iyawo mẹsan pere ni o ku si ọdọ mi ọkan ninu won ni mo si n ba sọrọ nigba ti ọran lile ti mo dawọle bere bayi lo si lo iranse ọba kan lo dede wọle de o wi pe o ba npe mi eleyi si ya mi lenu mo bo sinu ile mo wo ewu dandogo mi mo wo sokoto arupata mi mo de fila be ti aja mi mo si mura odi ile oba nigba ti mo yo si oba loke rere oba wo mi ti yanu ti yanu o ni akara ogun mo ni kabiyesi eyin na ni ki olorun bo yin lemi oba tu pe mi lekeje o ni akara ogun mo ni kabiyesi ki egbo ki eto omo abe yin ni gbogbo wa nse oba tu pe mi lekeje o ni akara ogun mo ni kabiyesi emi okunrin na ni aje o le je mi elebo logun si le ri mi gbese omo mi akara ogun joko ni owo otun mi mo ni ise pataki kan lati be o ije o mo pe ko si ohun ti o da ju pe ke eniyan se ilu re lore awon kan yi ni iye lori ju wura ti fadaka lo tori ihu yi na ni won o se ran ni ise pataki kan ki baba mi to ku wa ma so itan kan lemo lemo fun mi nipa oba ilu kan ni ona igberun mole oruko ilu na ma je oke langbodo baba mi so fun mi pe oba ilu yi ni nkan ti mo fun awon ogboju ode to ba lo sibe ko daruko nkan na fun mi o sugbon bi nkan na ba bo si owo ba ko ba ilu re ni yo lalafia ju ti yo si ti o gboroju labe orun niwon igba ti mo si ti wo fun igba meji to lo se ode ni igberun mole mo fe ki o ba mi lo si oke langbodo yi ki o si gba nkan ti won gba wa fun mi lowo oba ibe nigba ti kabiyesi pari oro re aya mi japa nitori pe o pe ti mo ti ma ngbo oniruru nkan nipa oke langbodo yi mo si gbo pe enikan lo si ibe ki o bori bi eniyan ba ma lo pelu oluwa re ni lati la igberun mole koja ni igba na ni oni to sese bere rin lo lesese a ko le ka oke langbodo si okan ninu awon ilu tin be ninu aye nitori gbangba ni awon aro oke langbodo ngbo akoko to ba nko ni isalu orun e na yo mo pe irin ajo to lewu ni mo si da kabiyesi lo mo wi pe kabiyesi bi omode la so bi agba ko le la kisa bi agba to to se bi owe o bo te je pe oju mi ti ri nkan ju ti yin lo sibe ogbon inu mi ko to ti yin kabiyesi e ti fi ogbon agba mu mi mo si ta ti lo sugbon emi nikan ko ni won fori la iku lo si ri irin ajo be o egbe agogo ke lu kakiri igboro ilu wa ki awon ogboju ode be jade wa e bo si arin ileto e pe awon ogboju ode be jade wa bi e ba ti se ti mo wi li lo ya nigba ti mo pari oro mi inu kabiyesi dun o yode mondo mondo ti nbe ninu egungun re were o lu agogo yi ilu ka ha nigba to ma to dere agogo mewo oro ojo keji awon ode ti kun afin kitikiti eyin ara mi iroyin o to afojuba eru awon ode won yi ba awon ti woran won si gbonle won wo ewo ode won omiran wo sokoto omiran so ibante olukuluku fi ogun pa ibon o duru bi ose sugbon nigba ti mo wo arin won daada won ori okunrin kan bayi ti oruko re je kako ni kumekun mo si mo pe alagbara okunrin ni o ye ki o ba wa lo si irin ajo be bi itan re si lo ni yi baba re igbere ni iya re wele ni iwin ni o bi kako nigba ti awon obi re bi o fi arajo eniyan pupo kojo awon obi re ti won je ewin ti won bi ati oju ati mu re ti eniyan ni e awon obi re ko si fe yi bawo ni won se fe bi eniyan ba gbe kakoju sinu igbo won gbe si eba igi kan bayi ni idigi ako ode kan ti re koja lo ni ori kako omo kekere o si gbe wa si ni o bere si toju re o wa so ni kako nitori ti o ba ni igigi idigi ako nigba ti kako di omo odun mewa ni o lo fi ada pa ekun la kan ko je ke enikankan gbo nile nigba ti ekun na jera o fa egungun itan re kan yo fi sekun mo ohun na lo je ki a ma pe ni kako ni kunbe ekun nigba ti a wa ni kekere ti a ba nse ere pa emi ki fe ba se nitori egungun re bi ti ina kini nigba ti baba temi ku ni okunrin alagbato kako na ku nigba ti mo si ronu titi lori oro oke langbodo yi ti kako o wa sile mo gbera lo mo lo ba o nigba ti emi gba igberun mole lo igbo nla ni kako gba lo igbo buruku ni igbo nla iwon ranko buruku ibe po ju ti igberun mole lo nigba ti mo gbera kuro nile nigba ti mo gbera kuro nile ona ni mo sun ni ojo na sugbon nigba ti o di owuru to di dede agogo meji losan ojo keji mo kan kako lara o mo ba lori igi o fi mariwo pe bo ara re ase o n gbe ewin kan ni iyawo ni ojo na ni gege bi ase awon ewin ti be ninu igbo nla odun meje ni toko ti iyawo gbodo fi ba ara won gbe ko to di pe won yoo gbe ara won ni iyawo ti a n pe ni arede olukuluku yoo ti mo iwa ara re eyi yoo fi han yi pe odun keje ti kako ti n ba iyawo re gbe ni mo ba lori igi ara awon asa awon ewin wonyi naa lo je ki n ba to fi mariwo pe bo ara re bo se ri mi o be sile latori igi ope to wo wa di mo mi a si yo ayo nla nitori alagbara pade alagbara ha o ni akara ogun mi owon mo gbo etu to pa ni igberun mole mo emi na gbo ti e ninu igbo nla ha n o gbagbe ohun ti mo ba wa mo si pe kako si ibi ipamọ kan mo ni kako mi owon iwa alabasire emi lati igba ewe mi wa o wa je ki n pa owe kan fun ondo si pe akara ogun mi owon pa ki n gbo mo ni ije iwo mo pe bi ina otan la so e ẹjẹ ole tan le kana kaku baba ti ibori isuru a mo gboro duro opolopo awon ode ti ogboju to awon ti mura bayi won fe lo ja nitori ilu wa ni oke langbodo nigba ti mo si wo pe alagbara okunrin ni o ye ki o ba wa lo si riri ajo be ni mo se wa o bi oko ba ri okun bo ri osa yo fori bale fun elebute bi aba bi a ko ba lo yo dabi pe ti ara wa nikan ni amo a o mo ti ilu wa o oro re o iwo re mi ki a ma fa orogun lo bi ile bi eni kakodi gbogbo eru re kuro ninu igbo la o tele mi be si ni ojo na ni ojo igbeyawo re iwa buruku gba ni kakowo lojo igbeyawo re nigba ti omobirin yi gbo o sare ba wa loju ona o di mo kako o wi pe kini se to be oko mi oran wo ni mo da to be ese wo ni mo se yi to be e ri okunrin miran pelu mi ni e gbo pe oro omo itan ti enu mi jade ni won o wa onje lakoko ni abi mo rin rin idoti ni ndan abi mo na inaku na won ran lowo to lenu ise yin ni abi mo wiwa ole kilo akuku le to be ejo we ma sai so fun mi ba le mi oko mi olufe mi kako mi kan le oni bi ojuba ma igbe we a ma bo lori igi bi le ba so igbe ranko a ma rin ninu igbo obirin to ba mo gogo ti iwo ka sile yi ko ni se oko re lai lai bi ngo ba si ni promo o fi kankan se mi o sugbon gogo lo ni akoko ti re akoko ekun oto ni akoko erin oto ni akoko ise oto ni akoko ere oto ni akoko ni lo si oke langbodo temi ni nitori ilu mi ona dada si ni kin lo ti o ba ri okunrin miran fe won ko fun o sugbon mo gbekele temi mo omo olomo ba ile re lo o di gba
0: o ti le to eja ka polo oja e ma je kin je bi oran gbogbo ntan gbo kakakiri le ngbo lowo bayi nile lokolodo leyin odi lati agbari lati atari lo tin jade gbogbo wo ti o fagun wa se marun lati bere dopin bi o se ma so lorun ti o ni dake mo nbo basko ko ba gba wa sugbon ja polo oja de tori mo si ni opolopo ise

0: an baba ti won ti guro kini yen tipe mo mo pe won ti won te ba ti to mo le ba de le kan la seju meta tori a le ba pari le ni le wa so boya ka continue lati jo mejo lo mo nbo
1: ha obire di mo ka ko ni oni lo loni oni lati wa bi o se ma se mi si nitori lojo ti o ko inu si mi mo ko fun o sugbon fanu titi o tan mi je o je ki mo wi pe ko si okunrin miran to dabi re warapa ife gbe mi tori re were ife gun mi bi mo lo si bi kan afi bi o ba mi lo bi mo ma jeun afi bi mo ri o bi mo lo sode afi bi o ba mi lo loni ti owo owo ti ese wowe owo ese iwo wa fe ja mi jule lo so gangan ki awon ewin ati ebora ma fi mi se leya wi pe ko wa tan bi ah o ni lo loni iwo aba teni je okunrin o di mo kako inu bi kako nigba to pe ti obirin ti di mo kako faida re yo ni iwo ni kupa ni obirin iwo aje obirin iwo to fe di mi lona lenu ise mi iwo mo pe ki ile to pa osika o rere yo ti baje ki eleda to da mi lebi won o da o lebi ti re nigba ti kako pare oro re o fa ida re yo sha o be obirin na ni die loku ki o be ja tan obirin ki gbe kako kako ro ke lo si orun eru ba mi gidigidi we amu ona wa pon o dile le baba mi ni asun ni ojo na nitori kakoko ni ile nigba ti o si di owo ojo keji we ya se so agun yan je a si lo si odo oba oba si fun wa ni ojo mesan fun lilo si oke langbodo wa laarin ojo mesan yi emi ati kakoko gbadun ara wa pupo nitori gugu awon ode ti won gbe inu igbo ni won wa si ile nitori oro oke langbodo yi opo igba ni a si ma yi ode emu kiri nigba ti a ba si bere si mu emu awa ma fi kakoko si eye won ati iyawo re pe mami nku sori bembe ni iyawo kako ninu igbo nla
0: ibo ti be lori dan
1: bi e fun ni ojo kesan se pe nigba ti ojo kesan pe a lo si ile oba oba si gba wa ni imoran won ni le da oruko gbogbo won fun yin tan sugbon o daruko awa mefa pataki ti aje ogboju ode julo ti a ba wa mu mi pelu won a o je meje awa ti aje ako ni je meje eni kini ni kako ni kuma ekun mo ti so itan eleyin ni fun yin eni keji ni imodo yi ti o je ibatan mi ni idi iya mi omo odun mewa ni o wa nigba ti aja ti gbe lo odidi odun meje ni o si lo lodo re ni odidi odun meje na eyo atare kokan lo ma nje lojojumo o mo ogun kuko ogbon kuko o si je oloye ati ologun ode won na lo je ki a ma pe ni imodapo mo oye imodoye emi akara ogun ni mo duro si ipo keta eni kerin ni oloye o to da gbogbo omokunrin ti nbe ninu aye lo o mo orin ko o si mo ilulu to ba n korin efi a ma ru ni imu ati oju re orin ogede ni o si ma n ko to ba n korin a ma fi ogede kookan bo laarin ẹni karun ni elegbede ode o je omo eniyan sugbon aarin awon eranko lo dagba si nitori nigba ti iya re bi oju meta ni o ni eleyi si ba iya re leru omo oloju meta o se bi o ba gbe ju sinu igbo nibe ni o ti n ba awon eniyan kirin ti o di alagbara a ma gbo ede eranko a ma gbo ti eye bi olu ko dun bo gbe ilu le ko bikita irin kan o si le pa lara o pe die laarin awon ona ki ninu gbo wa si igboro ilu o n gbe ile oba oba ara ibon fun ode ode sugbon iwa re le pupo bi ti inaki ni ori oun naa lo je ki won so ni elegbede ode nitori elegbede ode ni baba inaki eni kefa ni efoye eleyi ki se ara ilu wa o a o ti e ti riri bi ko se igba ti oro oke langbodo kanle yi tafatafa ni okunrin naa eya eye lo si je nitori dipo irun iye lo n wu lara ti e jade wa ọpọlọpọ igba ló sì máa ń tu àwọn ìyẹn náà dànù kí àwọn ọmọ aráyé má bàa fi máa bùrù ìyẹn náà sì tó ètò lè máa fífò ní ìgbà tí ìjàmbá bá dé bá a níwò ọdẹ ọfà tí ń bẹ lọwọ rẹ kò gbọdọ tájú ẹ méje lọ lóòjọ tí ò bá fẹ́ rí bínú soko tí alágbẹ̀dẹ ọ̀run ẹni tó fi ọfà náà ta ìrandíran bàbá ńlá rẹ lọrẹ ẹni kejì ni aramọdà ọkùnrin òun jẹ ìbátan ìfòyẹ ní ìdí bàbá ìfòyẹ o jẹ ibatan ifoye ni idi baba ifoye oun ni enikeje odi ni gbogbo nkan ti e n bọ si bi oru ba mu eniyan otutu a maa mu bi otutu ba mu eniyan oru a maa mu bi otutu gbogbo agbaye ba se pọ to ni otutu ti enikan yoo se pọ to bayi ni a je oniruru abami ẹda ti a lọ si irin ajo nla yi.
0: Ọtọ ẹyin ti n gba mọ sọrọ lẹẹkan fun gbogbo ile mo ni abami naa ni mo gba alalejo loni
1: eyan ni mi o
0: ẹnu wọn lati wa gbọ bọya tí wọ́n fi parí gbogbo owó yẹn wọ́n a máa wá sórí ètò yìí ẹ̀rùn wọn láti gbọ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé mo pè yín láti ìlú Èkó tẹ̀lé jẹ́ mi àwọn èèyàn fẹ́ mọ̀ yín dáadáa ọjọ́ ọjọ́ kan la joyin oyún arímọ̀rin lẹ́nu ẹni ọjọ́ ọjọ́ kan la sì jàdó adó adùmọ̀rin létí èèyàn ọjọ́ ọjọ́ kan lèèyàn kórè èmi gbàgbọ́ pé kórè lónìí.

0: boni
1: baba leni un ni be roruko gbogbo ayi ti mo yin ti mo ka be so ni pe gbogbo awon eniyan to fe mo ojo obi won bi a se ma so pe apere
2: 15 1965
1: ni se
2: so number bo de se ma tojo eleda re gan papa gbe na la sare yi fun e so number baba calendar yi pada 0 0 0 14 48 40 60
1: e ma ro si nti o se awon yan la nfa ninu aye
2: 0 0 0 14 48 40 60 number baba calendar
1: awon yan tin pe mbi e ma pe le e ma pe number ninu agodo ba ko sai pupo so my number baba ni won tun pe on ni ko pe on da
2: 0 0 0 14 48 40 60
1: le ka si 0 0 0 14 48 40 60 nde ko soro to bori oro lawo.

0: yọnda.
1: Baba kawe ba kọse owo ta mawe owo la nwa ta ba tun ma lati gba wo sai sara titun mowo wole eleyi pe po anu asise yan ta ba ri eni tin dagun lasile rara e won a je pe faaji nikan sa ati je ku je rai ti o ba ru won lara mu ilese multi stream tm limited ton pese jinga haba extra ati ru antiseptic abaso lo si wa niye se awon ogun ataraji maraji pe pe mejeji jinga haba extra ta fi tewete bobi menede logorin pelu e ati ruso ta fi egbogi meta wa pelu e oni lu rice lo lu gosago ara bi jinga haba extra ba salapade e were bi ogan ni wo san bo se nra lara lo be ni o tun ma dowo fun o to ba to ke fe lomira loruko ara e bo fe le yo tabi lara tun ta ma lo tara si doju ko ibadan notice local government secretariat woro de ibadan ati ni amo complex beside dove petrol station oke ado ibadan pe number bo raja 090 1022 2012 090 1022 2012 anfani nla ni ginger haba extract ati iru antiseptic haba ide lagu aro ni kojupo
2: mole ba se din jade
3: well ise jinja oduro soju kan tori lojo ojumo la n paru fa won eyan pe e toju ala alaafia yin e toju ilera yin ko mo ri bakan bakan oruko temi ni olayinka olayinju mo wa soju ile ise multi stream tm limited ile ise to n fi ewe ati egbo to fi n se omo ara yin lore ti won fun wa ni n to n fun wa lalaafia to tun fi owo si apo wa ni ba se se na gbogbo wa la mo pe olohun ke wa pelu ewe ati egbo to po ewe eyo kan le se meta merin lare eyan kene ka won kan to wa ronu kan fi ogbon atinuda ati imojile ode oni kan fi gbe egbogi kan le kan fi 76 apps se ewe ati egbo 84 mi wa fe mo ru aisan to nda mu eyan bo ti wu ko kere mo abi bo ti wu ko po mo nitori pe olohun ti fi egbo kewa ati ewe ti hospital ba so pe ki won mo gbe eyan lo le ko sowo lowo e mo ni o
2: o
3: to ni to ba si wa won mo invite specialist won mo invite specialist te ba ti wo pe won ko yan
2: ma fara ni a
3: ko si owo lowo e ni mo ni now teyin ba wa ni ipenija ago ara yin bo ya ni palera abi e mo ni kan ti o ni ma gba yin mo ran kini kan e lo jinja haba extract ke fi koju re bo la se lo awa tun so dowo jinja je da le mo salaye re sugbon lola ode na go me wa bo ni office wa loke ado
2: office wa
3: office wa wa loke ado
2: oni juwe
3: e te yan ba nbo lati dugbe to nlo mu nite to ba je moto ogboro lowo ko bole ni le epo do complex gangan lo fe gbe ti le epo do to ba je mo lite lo ti nlo si dugbe to ba ti koja oke ado yo ri le epo ap ko bole ladoju ko le epo ap yen le office wa wa a je pe do ati ap o fe koju sira
2: won e ka kan sele won ni be ba tun ta ora oja tan yo tun dowo fun
3: e se in tori pe a jo je odun beni kan oni enikan yin
2: alaye ngan ni koko alaye
3: ni enikan yi je kile ofe ile ise yen tun wa new down ninu ire ta won nje lori pa won se kini gbogbo eyan to ba lanfani ati darapo mo awon tun mo ba won pin ire
2: ojo ole ma ri ire ni
3: ojo friday ni kago marun daji o to lu won ti san sakanti
2: ba darapo ti kini won ba yo kini ke 7 ni sai
3: ah ko si ki so ni iso ni na ti se o ti podu meta ti ile ise ti bere ise won si nsan obitibiti owo tori aisan po lara awon eyan
2: number
3: o da te ba nbo lola boya oruju abe fe alaye lekun rere si e pe sori 070 i mean 08072 9 2 i mean 99 1935
2: eje mo lati nbo te fin sikini pe
3: 08072 eh ara be yan ba lo sun lori bed ko ni bole
2: number
3: 08072 9 9 1 9 3 5
2: sole kan si
3: 08072 9 9 1 9 3 5 awon anfani kan wa wa ti o sele lola opolopo iranlowo la se fawon eyan tori afẹ kolukaluku na moke se ri bi ti nigeria lo ni isin ona kan woja mo
2: anfani wo
3: gbogbo n to ba wu ko se fi okowo yi ko fi support e legbe o si dami loju pe o ti dun lo san oso owo kekere o kabukata mo
2: o dawo
3: eh
2: o dawo
3: there's a number like kan si 08072 9 9 1 9 3 5 a pade lola imi re la pade loke
2: eh adupe bi o se rigele niyan ki a to ma lola iseju kan pere to ku yi ora yin lokolaya lo je wa logun elomi nwa oko ki roko o elomi nwa iyawo ko ti ri o
0: kaka ko tu
2: elomi kedere o ti ri o ti ko elomi ti koko elomi ti ko yawo
0: o tu atubo
2: eyan sa fe elomi na ni bi eleko ba ko le legba wa bi ola wa fun yin kini won bo ni o iseju aye won tin duwo hmm
0: sheriff won ba iseju to ku ikankan pe mi lasan ni sorry 080
2: en tin wayawo
0: 56 en tin wayawo tabi to nwoko tabi si gbe inu igbeyawo re nfi
2: eru ti wan le abi
0: pe mi sorry 080 56 01 02 41
2: so number le kan si
0: 080
2: ya loja o le ranju mo mi
0: 56 01 02 41
2: so le kan si mo dide
0: 080 56 01 02 41
2: titi ojo mejo ta pade ati titi agun meji lola ti ya to ma wa lori odun gbangba bu igala wa ni o anala ma da ani dan
4: le bai kele kele o lo lo be mi so re mi

0: Togas. Otojo die seyin ti mo tin gbo nipa ile ise Togas Multi Dynamic Concepts. Ile ise to sara oto. Mo pa ka fiti wi ti gbopo ilogun lona igbalode to pe eyan de nkan sara si won. Ile ise Togas to ti gba won tin sise fa ko jedi atogo tin fo kedere mo toni toni jade bayi. Be ni awon ogun tin jade lati ile ise Togas Multi Dynamic Concepts. Ka si ara ewo gbogbo water ko jedi nda laamu. Togas aba powder ni obere fun. Bo si je kedere ni ti yin. Togas liquid ni ke obere fun. Togas liquid ni o ba fo kedere yin mo toni toni. Be si ni gbogbo ogo wa ni Nafda kiti ni won te. Gbogbo eyin te wa fe mo ba wa duwo po. Ile ise Togas te fe mo ko ogo wa ni opo ko oyoku. Abe yin te fe mo ra le yoyo. Tori wi pe awon alagbata fun gbogbo awon ogo wa. Ile ise Togas Multi Dynamic Concept. Fi Akala Express. Bravo Bus Stop nilu Ibadan. Tabi ke mo pe wa ni ile ise Togas sori 09032949024. Ile ise Togas lo ni ani fa san lugba. Gbogbo ti se oye agbara gbogi bileka.
1: Celebrate

gbogbo eti tun gbo wa patapata ni bi gbogbo ti e ba nde ni osan yi wi pe aku dede asiko yi lagbara lowo olorun adura wa yo gba be si ni afojusun wa yo mo pelu ase lowo olorun leni a wa ni agbegbe bodija nilu ibadan papa julo nile josin ti Methodist Church Nigeria eka ti bodija nibi ajodun orin iyen fun ti odun 2026 to nwaye leni odun na ni eto yi ma nwaye gege bi e ti se mo wi pe gbogbo osu kesokosan o na ni eto yi ma nwaye nini ijo ti Methodist to nbe ni agbegbe bodija ni ilu Ibadan 2026 Festival of Song and Community Hymn Singing ina ni eto ti e ma gbo a fi orin yin oluwa a fi orin gbe oluwa ga besi ni eyin eyan ti e lanfani lati wa e le tele wa lati ma fi orin yin oluwa aye kai ati bi gbogbo ti onikaluku yin ti e ba wa e ma ba wa bo bi eto bo se n tesiwaju ni role oni eyin ti e wa ni orilede Nigeria ati eyin ti e wa ni oke okun e ma ba wa bo keyin na ke ma fi okan lati fi ma tele wa nibi ajodun orin ti odun 2026 eleyi tun lo lowo ni Methodist Church Nigeria bodija Ibadan.

0: e ka bo pada lati oju oja e la loro na le to ni kan ni lagilu 96.7 fm ile fun bala felele ni le badan oni bi abaro ko ti si na ni a fa bo si a jo n foro ojo mi tu roro pelu alejo mi onribo olaoye omolaja bi pe nja ti e ni nta pe ni ti won da egbe oselu kokan mo lorile de nigeria ehin si sala yoro pe ko si nkan kan to jo
1: Ona ni mo so fun pe ideology to ba je pe a fe se oro oselu to ri pe onikaluku o fi ori yo fori kuri ni ideology eyin o gbe segbe kan e ti ri pe bi won se se oro eto
2: nigba ideology egbe kan se ideology ni o wo pe egbe oselu 22 lo wa yi ewo ni ma lo darapo mo irufe nkan wo ni an gbe dani in lo ye ko so nti eyan lo lo ye ko so ru eleyi ti eyan lo darapo mo
1: se bi e so eyan e so political party a place like Britain ti o ba ti meet requirement ti constitution so lati win ni election o form what you call coalition ba se dari e ibi inti le bo gbo kanle
2: e coalition wa yato ti ke mo ko sinu egbe oselu
1: eh gbon ti o ki lo fi yato
2: o yato
1: because you are talking about your policy you are talking about your
2: coalition o yato si defection pe e ja jo se kini papo ka jo dapo ka wa jo pin sugar ko si maintain egbe oselu e
1: se bi ibe na le so pe ideology ideology is not personal. Ideology or personal.
2: Oh, what personal? Let's see. Where you look
1: personal. Oh no, now you saw coalition, but you were. Hey, George, see that one. Big Bati. What Dibo? Need some few years ago, probably 2000 and something. See, conservative one bed. We go to Mandaru. One meet requirement. One lati. One lati join Pelu. Labour Democrat. One want to talk about last Mandari. Tori ti won ba so ma se ma dari won ni agree o na ni ideology is not something that is rigid it must be an idea ideas changes oro mi oyesi ideology is rigid
2: e wa mo gbo
1: e ti mo gboro se ni o yato si e ta gboro se oro mi oyesi
2: personal ideology
1: lo ideology is rigid bi dictionary is a sonic ideology o won le yi pada ko se yi pada idea can be changed so to ba ti di oro oselu egbe ideology segbe kan agidi inu re o gbe segbe kan
2: ajo wa o pe
1: ajo wa jo si
2: lajo pin laarin ara wa apa pin
1: to ba ni ideology o gboro je oju kan bi won se ni China
2: e wa mo gbo
1: bi won se Russia se mo pe political party to wa China to wa Russia e je ba ti mu o ko si party meji party kan na ni abe gbo Russia gan ni party meji wa bo iru China e yo kan ni oh ko si ti se o
2: e mo gbo e mo ja follow opo opolopolo pejo ni bayi e so kini kan ngba ti eyan na no ro wi pe bi won oba ti fe eyan bi kan ibomi le eyan ma gba lo eyin kini ami idani loju tori awon eyan His Excellency former deputy governor ni ipinle Oyo Oloyin Taufik Arapaja awon na won lo darapo megbe oselu APC won si ni declaration wa ni kopẹ lawon se kini tan yan tawon ka won yan jade ni tilu ti fun be na ni Ajiboye Akande Sangogade una ka won yan lo sinu egbe oselu APM e wa ni bibi ti eyan wa ba gbe eyan keyan gbokobu mi lo Peter Obi o gbera kuro ninu egbe oselu Labour PDP lo wa tele njo ni o wonu Labour lo se todibo nbe e todibo koja lo tan o di fi agan o kuro ninu Labour Peter Obi atun atawon eyan won ronu bi awon se to egbe oselu Labour o gbanu egbe oselu ADC lo kilo de be tan si agbatiketi koko won fi le lowo oro tun daru o tun gbanu egbe oselu NDC lo nkan to be doju lagbon beun ti awon kwankwansiya ati awon obedient ti oro fe daru lara won san gbianju lati pacify oro laarin beun se en to leyan lati bi kan lo bi kan se ko tun le leyan ku nbe na se ami dale loju nbe pe pelu bi awon eyan ka ko ninu egbe oselu APC won fe ti awo la lo sinu egbe oselu APM se ireti nbe wi pe won tun ni mu ojo eyan kan tun fi gboti ti oloda oju yin lagbon beun
1: ki o da fun e soro obi e soro kwankwazo o da pe oselu sin le mo e wo to ti sele lateyin wa Asiwaju Bola Ahmed Tinubu ko be lori APC AD
2: Ben
1: igba ti le yan wo mo tan wo lorun tan fun lorun ki lo se o lo da oselu AC le
2: won ku ninu AD se bi won dapo ni won da gbe oselu po ni
1: won dapo e lo biri e lo make research yin oro agba
2: won dapo ni
1: won dapo AD o lo si AC o lo create AC won se ACD ko to di AC igba ti won se AC be na na se wa yen mora tori pe AC yo na so di ACN abi AC ati ACN kankan na ni won
2: ko to wa pada di APC
1: igba to se APC won to lo wo political journey. That is what you say about ideology. It is not about ideology, it's about ideas which need to be changes. Ewa soro, ewa se soro bi, e soro. Ohun tin wa yen kakiri, iyan aswaju bola me tinubu. For you to know that pe ko si n to bad nbe, ko si ti o ti kankan wa ti o da. Tori igba ti iwe ofin tin so fun wa ri pe oni eto as omo Nigeria as omo agbaye lati kuro ninu political party kan lati lo se
2: kini ejo selu APC to fi boju yin je te bi so pe o fi dandan gban pe an lo
1: se wa nbere oro ibo le ti foruko si je kini kan ni isin ti e mo pe there is a word segregation, there is a word isolation, there is a word victimization. Kini gbogbo e o ke sori eyan ni if you are being victimized, segregated and isolated. Kilo once of all, somebody if you are party, tell you about Jenny come out your party, no, yeah, yeah. Okay, let's say a little, kill us all, a little law. And when you take, mama, yes, oh, no, Ninka, Lati say, Lodo, what you try it. You talk about your love with me, Boserino. If you believe me, a girl shall lose APM, Niagbe, Toda, Tofaye, Mara. To je egbe ti o le se eyan lafaani de won le prove me wrong o
2: mo wa pelu yen so nle
1: won le prove me wrong o emi tin so fun igbe egbe oselu APC ti o ni muto peace justice and progress ko si PC ni egbe oselu APC igba ti o ba de se si PC that means there is no justice
2: ko si PC ma
1: ko si there is no justice igba ti o si justice
2: idaje ododo
1: PC igba ti o si PC ko le si progress so muto yen o ti fori gba
2: egbe oselu APC ni nipin oyo yi
1: o to mo so fun e wa ri pe egbe oselu APN in to so ni pe Nigerian first mo le so pe mo le ranju mo yin mo le yakasi sugbon ti ba fi oju Nigeria gbole iyen mi gbe ni ese bi ki ya passport to Nigeria tabi ki ya si Nigeria mo le ya so mo yin lorun
2: kasa mo ya si Nigeria
1: e mo ya si Nigeria e ri pe that muto say Nigerian force o mini o ja mo pe Nigeria on lo oni agboro gbe kanka ti won o fi ewo ta siwaju ame se dun bu se ti won lo si ti o si gaga ta lo si France ta lo si kini ta so in ta ba lo ta so in ta ba lo si gbogbo ta lo ta lo so gasimi be pe won toju bo won ti goboju Nigeria ni abe mo ni
2: eduna eyin kini kan mo ya mi lenu bi nkan mo se sare yi biri kini tori are Bola Ahmed Tinubu e mo gbe won dani bayi to ti ejo se lu APC wi pe ah ko si nkan to da to oloselu bo le se mo sare yi nkan ti eyin in te ngo tele pe onje yo dun yo sare dun lenu yin te si mo kan te mo tun so pe aso iwo na je kini ewo bo ni se mo rorun ati se na
1: ejo to ro lo radio to wa ni FM to wa ni Ibadan po lagelu lejo wa ti e ba se lagelu e ni so pe baba ni o lagelu mo re o
2: tori pe baba ni lagelu
1: lagelu mo re se baba se lagelu ni kan lo wa ni Ibadan
2: o ni kankan sugbon lara awon to mo
1: ri beyin le so pe lagelu baba te ba de bo mi se won ni baba ni lagelu emi so fun pe I te ba gbe lowo leta
2: iba mo pe ni ye lati ta
1: emi o mo o eyin le wa mo yi o
2: mo nbere lowo yin ni
1: mo ni te ba gbe lo leta
2: eh iba wa mo to bi o se je eyin o
1: mo abide mi oro agba mo le so pe lagelu baba ni
2: be ni
1: awon ele mi o le so pe baba ni aboro mi o yin si
2: awon oni so be sugbon won mo lokan ara won pe baba
1: lagelu ni ti ma gbe dani muta
2: eh oda e wa je n wa kin wa mu bayi ki lo so peace justice inu egbe oselu APC ki lo le so nu to fi wa di pe Nigerian force lo ro bayi
1: yo dafin e ri pe igba tan fe se in to wa ninu ofin te ba ti fe se oro didbo abenu oni pe ki omo egbe kan yen to fe ta me gbo ba yen to fe awon tan me dije kan joku kan fi nu lorun kan fi kun luku kan si meni kan laarin ara won ejo tori olohun se justice wa nu kan ma se voodoo primary abracadabra primary that's for you to know that that is unjust when there is no justice eri gbe scatter scatter loku won be si ja ejo se progress le wa
2: sugbe ko sinu egbe oselu ti o ni eyin isoro ti e
1: oro agba ta lo n ba bide mi janu egbe oselu apm
2: ngba won so mo egbe oselu
1: emi o mo se se bi o da toni lati mo se in ten se we royin se be mo information loro yin you have to search for information
2: yes
1: tori pe ko si bubi ade kan bi won joko won finu konu won fo gini ba eyin le wa mo nte le so ko si ja ninu egbe oselu apa all their candidates are well better ko de si voodoo primary tan se won duro won soro won se kan
2: e nilo lati pon omo egbe omo oye kankan pele ti wuli omo
1: iso iba pon e bere lowo mi mi o pon won so fun yin gbe ko si wahala mu de bere lowo yin ele mo o si ni gbe oye bere lu information
2: oda eyin ko to ri pe a lo soju oja o ti mo wa fe bere re Oloye Bayo Adelabu bo ti le je pe eni ti se amugbalegbe won o wa lara mo yan ti o ko na gbe selu APC won ni former amugbalegbe awon nigba kan ri ni se won ni awon mo kankan nipa bi won se lo ni darapo mo gbe selu APM Oloye Bayo Adelabu won ni an si gbokuri inu publication kan tan se sinu egbe si inu we iroyin oje eyan melo ni fe gbo awon eyan wa ni o kini eyin egun atiro wole eyan atiro body ta ni mo pe egun atiro to wole na le eyan atiro to bota bi pe in tin be ninu Oloye Adelabu afa mo ko je pe ni ara aji ni nfan jade baba Oloye Adelabu kan ra joko legbe kan boya won ni kokan mo ni so ko mo ka won eyan so ni kile ni lati so nipa yin
1: e se olotu ko ri be idi ti o fi ri be ni e ti mo pe mo mo so kini kan pe people are god people are god e mo pe olohun kekere wa olohun agba wa e ri pe ti e ba ti
2: olohun olohun nikan na mo lo olohun
1: e gbo se sago iso olohun awon kan ogbe iso olohun awon kan abi
2: e mo pe la loro mo fe ke la na
1: ni o na ni bo se lo be o po gods are so many awon kan won bogi awon kan won gbo pe orisirisi in to ba ti wo ni kaluku lo mo se even gan ninu bibeli nigbati olohun gba awon omo israeli ninu wahala kina lo se won lo gbe yari eti won lo se kini kan won a lo mo nkan kan tan fi ori kan but iti o sele ni pe ajiboye tan pe ni boy nation o wa hospitable is a listening person omo kekere ni olohun si ni dori eru iru emi julo dada ti mi se gbere sugbon igba to ba ti le pin awon eyan papo pe o ti doju e bayi o ewo ni a se o e ri pe awon ti o n koso wodi don don lo kan don don wole don don wa duwo de o na ni gbogbo ajo fenu kunu finu konu foro kan na pe o ti a o ti pe ba ti o ba ti pe ni a se o Oloye Adelabu se gudugudu meje ya mefa sugbon ito won gba yato si ta won gba ita wa fe yato si to won fe
2: in ti eyin olutele Adelabu fe
1: ta fe
2: o yato si
1: i don fe
2: ti ta ni fe
1: to n gangan fe
2: ta lo
1: awon lojori sai awon gangan lojori
2: ani ta lo mu tele to mo fe ke mo
1: yan Adelabu awon gangan lojori sai
2: eyin lojori sai
1: yes awon ta wa ni akoso si ta fe gba loju won fe ori sai awon lojori sai because aspiration o gboro o wa gboro wa concluded o gboro se debi to ye ko se de se ba won tan fi gigun loju tan fi gigun mu awon niyan nisin yo si se fun won
2: e kini e do na kile mo pe ni keyan fi gigun yan loju eyan eyan to po ba ja si bi eyan meji ba di obemu enikan ni o de po obemu enikan ni o ge lowo
1: oro yin yato sorobu to ba se to ye ko se igigun yan loju in ta npe ni injustice niyan nigbati awon eyan mo so mo ti expect ke so 2019 tan so pe won gbe fun ni imi o ye awon eyan e ri pe igba ti wa si ajumo bi wa si bayi tin son to wu olohun yo je ki oro Oloye Akintola mo ko mo da si San Akintola ni ohun o gba
2: e ja do dije ninu primary
1: ninu primary let Isaac Ajimobi bi Olorun Olorun fi origin
2: amen
1: Olorun te so fere amen ko lagidi bi awon eleyi ko se vudo vudo o le se bo se wo lagbara o si ni e lo ibo se primary
2: ibi mo ti gbe yin lo honorable ola
1: emi kan so fun yin gbe
2: mo fe ke
1: injustice is what they met on Chief Adelabu o ni kankan o won to bi mesan mejo yoku o
2: ah to gba won candidate won ti mo se won ti jowo le ni
1: won le jowo le
2: ninu reconciliation pe
1: se be mi o te lawon yoku
2: e ja doju oja ibi ti a fi oro le si won ibe na lati tun gbe e ja doju oja ka pada de e la loro le to ni kan ni la gilu 96.7 fm en lembe won ku kale
3: Lagilu FM 96.7.
4: Oh no, my pen has stopped.
5: Here, you can borrow my favorite pen, the Big Crystal Original.
4: Oh, your favorite pen?
5: Yes. Last term, my pen died in an exam. I shook it, blew into it, and nothing happened. Then, the invigilator handed me a Big Crystal.
4: Wow, it flows smoothly.
5: And writes up to 3 kilometers. That's why I trust it.
6: This back-to-school season, choose Big Crystal Original, the 2025 number one ballpoint pen in the world. Get a pen you can rely on.
7: Ọlọ́run nìkan ní ṣàánú ẹ̀dá ṣùgbọ́n Ọlọ́run máa ran olùrànlọ́wọ́ sí èèyàn láti jíṣẹ́ káàṣì ẹ̀mí ẹlẹ́dàá rántí wà lákòókò yìí láti jíṣẹ́ ṣe ìrànlọ́wọ́ fún gbogbo ènìyàn eléyìí tí kìí sú tí kìí rẹ̀ nígbà kankan kí aṣọ àti ìbùkún lè dé bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ìyẹn nínú oṣù ẹgbà yìí káàṣì ẹ̀tẹ́ ti mọ̀ bí ẹni mowó tí tanná sínú àpò gbogbo ènìyàn ó tún máa gbé ẹ lọ sí ìpínlẹ̀ tó ga jù O tun ya o e je ki n ja yin si ti Independence Day cash pot awon olubori 1966 ni yo ma je lose kokan gbogbo ojo Friday ni double winning cash pot nibe ni cash e tin so opo eniyan di millionaire tuntun eyi ki se akoko se iru e nje lo ro pe iwo gan lo kan lati di millionaire wa September 30 ni special Independence cash pot nitori na ma se fi akoko re sofo lori Splash FM *347 *1004 *1# lórí Lagilu FM *347 *1004 *2# o sì tún lè ṣàbẹ̀wò sójú òpó website pẹ̀lú www

0: ado oyi ka pa pa o ka pa ado oyi ko se apa o ko se won do oyi ka kan kan ka o se ko si asa won wa titi wa titi awodi won wa titi wa won titi baba nbi won lere wo na kini di baba asa o si yo ti fa won te Atunde ba atide were ta de bi teji aleni kutu ta de bi teji to ro papa pata wa de ade bi eji yale tani ibi agbe ti gbe ndaro aro ole tambe lai lai ibi aluko ti nkosun osun ole tambe lai lai akọpo ibi leke leke funfun to ti nfo so be ni efun oni tanbe nigba kokan ibi ati mu ti wa wa be ni ko ni gbe lai lai omi ma ta tun bu mu ko ni gbe lai lai ati juba fọlọhun oba ati babeja asanti wa o ma ba gba kini ohun lenu mi ni
1: o kile abode ki a to wole o
2: beni
1: eyin agwala abode osun eyin ajo supa abode folorun oba oriki ile wale to mo ni atuti de ba ti de
2: ati de
1: iba baba mi o gudugba logun akan o oriki ipe ate pepepe lese un tena oriki ile wa leto ibo lorun iba eniyan o gbogbo le patala ki eni duro eku duro eni joko eku kale gbogbo eni to ngbo wa emomo se amomo dupe omo kerede kun gba kini ohun lenu mi kodorin oba
3: epe wa na ko awa na ko

akan o po le ise radio o ti lagelu loko baba wa kabiyesi na ni adebayo akande lavin ki kabiyesi olubadan ti le badan oba imperial majesty oba senator rashidi adewolu abi ladroja arusa

0: la keji ewewe ajodun odun kan ti won gori apere dile baba won
1: be ni
0: la todun kan won be le ye nke bi eye eku nke bi eku ni la
1: pada
0: amen eyan won wa nbo bi
1: eyan
0: ari to ka ti gan o lonka eleyi wa da

0: ti ko ka bi si nkan mere mere ene sada ne bada awa ki gbogbo gbogbo mo ga ji patapata be ni a ki yin ku orire gbogbo bale patapata gbogbo eyin oloye agba gbogbo yin la ki la ideni kan si aku orire ti kabiyesi olubadan tile badan a je pe won so popolopo odun laye
1: ami ase
0: e ja ba won sa sa ka ka ba won

0: Walai talai. Ogun anu agbon odun lo ni alo mi. A do to odun lo ni alo mi.
1: Odun lo ni alo
0: mi. Ogorun odun lo ni alo mi. Kayesi. Ka di opa lori. Iba to opa lete. Ipinne leke ko pe lorun. Ka gbe legbe. Iru kere ko wa. Ko wa di yan wona. Eh ma sa mi a se asanti wa
2: ba mi mu nje
0: o wa gba nu lowo mi ko ba n fi gegi ni
2: oba to tobi aro oba rere bi osun mo se kabiyesi fori ade o oba lubadan olubadan ti wa ba n se kabiyesi ni abehun. Ah, to all our

0: agbede ni rokoko lagbala o atu olara o iba fori ade o olubadan ti wa nile badan mo sun mo ba ni won egbede mo jina so ba ni won ebe mefa eni roba fin lo ba npa nje oba mo pa wa se la di mokun esin lorun tototo arusa koko ni le badan ti wa omo olupo le ilu o omo ko lu badan ibadan ti n gbo ni le ti n gba lejo ibadan mo mi me bogun o ti denu le baba to bi wa lomo ni awa lomo lagelu akoko awa lomo ilu ojo ilu ajayi ilu ogunmola olodogbo kiri loju ogun ilu ogunmola ilu ibikunle oloke agba agbase ilu latosa ri ona kakanfo ku olokun ayan gede gudu olomi ibadan maja maja te ki gbogbo ara waju leru ibadan mami o omo olupo ale ilu omo mo letente mo mujoba mo falalalala mejoye moje mo solupo pele kin lowo akawopo mo solupo pele kin lola ebi solupo pele kin bimo kin loro repete omo olupo popopo omo mo letente mo mujoba mo falala mejoye moje moje mo siti mule epo wu mi ogun ojojumo mule baba won sum in lo o ma kere o
1: ogun kunje
0: eso nbe ni ahun be hun banki kabiyesi ti wa nilu ubadan
1: ni mo sun mo ba ni won egbeje mo ji na zo ba ni won ebe mefa oba ni pa mi oba o ma gba mi la nitori pe aro ba fi lo ba pa
0: ami ashe
1: baba mi kabiyesi olubadan eku odun yi olodun ni ma modun ti e lodun bi e ti ma ma ti e ninu gbo ti e fa mo ti e lodun e so do e ye se be ni taya tomo baba mi ka pe laye ka po laro omo lupo alelu niyin omo mo le tente mo mujoba mo fa lala mo ejoye moje moje mo se ti mo le po wu mi ogun ojojumo ti mo le won su mi lo omo opere ori la pate aso ohun la pate eleke bebe din lo mo bi ni pate omo bibi re si ninu le awon baba teyin ni ibi meta la wo ya si lode epo baba wo ya dele ta wo ya nle wa ne ja wo ya lo si so obi ibi oya gbe ntubu ke senu baba wo ya de so obi ta wo ya nso obi wa ne ja wo ya de so bata nibi oya gbe nlagi mara baba wo ya de so bata ta wo ya nso bata wa ne ja wo ya de so osun nibi oya gbe ntubu ke sara nibi olupo alelu omo mo le tende mo mu joba ifa to bi olupo won gbodo wese ta jaguna won gbodo we kan kan arefe bayi loye moje oya dola oya dosin oya rumu bi eni gbeke motalala mejoye moje moje mo si ti mu le po wu mi ogun ojojumo ni mo le
0: o ma kere o ile baba wa kan na ina ni olubadan ati le ebadan opere owo kan owe opere owo ke gusi o ti toya aje laja se po le baba to bi won lomo aka opo
2: o da na to ba je pe be lo kukuri ese mo dupe eku kiki baba mi omo olupo ala ilu omo alete tente e wa gberin a be gberin
0: gberin baba
1: dangin na kodun marin
2: e pe ese mi a
1: Eza modun
2: odun la ran mo bi late
1: a

0: ebi ari kini ohun ma loni na ni to ba di jo sunday e ma ma gbagbe ado apa abi bo la se pe won aderin po osonu ni ogudugba logun akan o atade bi yi oni te ma lolupo ka tun pa de won la go meju ale sunday ti nbo to ba wa di ju aje lawuju agbaleto ojo segun la pade igba wa se to eyi na to a o ma lo
1: be ni
0: akan o ponrele won
1: eyan ti o ba se tan fi di kale

0: ma lagbara so mami ojo sunday ni pade yen
1: be
0: awon eyan to ba wa se wan lure ofe ti baba woli
1: da da o ma ri won
0: mama ojo e din jaje lori radio bayi o
1: ma ri wa ah
0: ya gba confirm
1: o ma ri won
0: awon to ba wa sile jo sin se bi in tin be ni dogo la pata ni
1: be ni
0: ibe ni baba woli ma wa lojo sunday
1: be ni
0: ago melo ni isiyan o be
1: lati ago be jo si mesan sunday school nayo kilo ken si waju isin bere ni pere o
0: pe ta ba dile pa sunday school tan
1: be di sin bere
0: isin bere ni pere o e je n se bayi e je n doke lohun na mo fa si oju opo le gba won ti won ni oro tan fe bayi so tabi tan fe pe wa momo fi number won ta o sugbon number ti e fi pe wole oni 09123708675 number ti Nigeria eyin ti le okere e ti mo number yin +234

0: se mo pe awon nkan ko kapo to je pe owo olohun nikan soso lo wa ale oni awa ti ajo olojo ibi e ma mura le olohun ni o ajo si 2025 atun ajo si 2026 osu kesan me o to di 2027 ti odun 2026 ti olohun mo wa nbe to ba to asiko wo dupe lowo olohun mo ma lore awa ti abisi osu kesan September tori me ma si osi olohun kan to ba ri wo de se to ba ni ayin selese awon eyan mo so fun pe elese ni o tori ko se eni to mo iwaju olohun be ni nigba Jesu Kristi ti so be pe nigba ti pe ni eni rere o ni eni rere kan o si bi o se baba mi ti nbe lorun ta wa ni wo to so po omo leyin ki eyan gba fun olohun pe olohun saanu mi o saanu mi atojo ori osu kesan e ma mura le to ba to asiko asun so ti e awon jada nle ta mona nile ibadan e tun gbo lale eto ni tori gbogbo e gbogbo bi se nbe laye ijohun amen be di sin awon mi o si mo ademola sis ipolu oja mo si nbo
1: Ladilu FM 96.7
2: Obale bagge obole pelu Steve itadi obia obisti bitas jatula bi opo logo gentleman on the body system obo tariji akanse bitas to ba orisirisi aisan bi adota ninu agu ara wo yaja 50 bitas be ti gbogbo bere to dati emo imule awon boys to fe pe lori e to fe se normal ra 50 bitas wa fun gbogbo sisi ologe omoge to sexy bobo ati baba to fe wa fully active in the other room tabi ko mo lomoge wole ko ma le se normal debit ta sise sise ki ati sun ton wa fe dogun ewo ayegba yen ti koja o tap up pelu 50 bitas ko sun Ko fun baby eto nibikibi nibigbogbo ati nigbakugba 50 bitters is produced by the 50 waves limited esileri da kaakiri gbogbo bi ti won tin taja to jojulowo office address wa ni plot 3 light and craft building basorun ibadan while our head office is at ojaja mall abraham adesanya aja lagos to be our distributor call 0704 318 3929 50 bitters

0: ọlẹ yọrọ ododo ọna wọle wa wo emi ọlọrun loju ise o ma foro re se lanu loruko jesu
1: sisi gbagada ilelekun ile isa gbofinro lojo kojo gbagada ilelekun ile ewosan nigbakugba awa ti so kokoro yara akede ipolowo oja sonun ni lagelu fm ni badan Bagada ni lekun wa sile. Gbogbo aye lo gba o. Olowo oja ko sekede on gbogbo to ba fe. Ni lagelu 96.7 FM. Felele mbadan.
2: Oro re ojo wa si mata ni wete.
3: Dr. Scrap Recycle ati tamato dirun ba fun gbogbo eyin te fe tamato ni cash and carry no delay Dr. Scrap o ra lowo yin eyikeyi moto te ba fe ta eleyi to duro re ni abi eleyi to ti gori odo tohun eyin to ti delay doti ladugbo aloku oko ti tu fi taruku tin yo lowo re lenu to ti fe sora re di agba na fun yin te fe ta ke fi paro oko te to fi upgrade bo se car Truck, bus, trailer, ipo yowu ki moto awon wa. Dr. Scrap o ra lowo yin. E kan si won 090 83 01 33 33.

0: jojumọ ni olunlojo ni oju odo ariyo be ni jojumọ won na oke ado jojumọ ni ayeye jojumọ ni awon oja jo marun re oja kanran jo marun oja ikorito olodun da olodun gosola labe bale olodun gosola jojumọ ko ni won na yin jo marun ni oje body jo marun ni araro ni waju akanran jo marun ni kajola waju araro jo marun ni won na to je pe won fi sere oja lugun ni joba bile akinyele ojo mesan won na yin be ni alhaji mansuru abiola lugun gban ka fo lugun le badan ani won je ki oye wa be esiku mura oye won no sun laipe yi lasedumare awon oja n o se lonu tori mi fi sere olojo bi je ngba bi meji si meta adimola six awon olojo bi je kimo ki mo dupe lowo olopin olohun o se o olohun o se o ka imi na ye ohun ti osu kesan won kan le ko ba si fun won ti ba ti kan le ko awon olojo bi ni o oya hello hello ta wa me ta lu wa ni be
1: ah ore re ni o ra re pe o
0: ke le pe
1: alaji ola ore tai wo e ma ti
0: o ola ore tai wo ni ade sola
1: be ni
0: solojo bi ni yin ni abi awon
1: ade olojo bi ni ade ala won dupe ni o
0: oda oda
1: lene ko wole le je pe lo de pada
0: awon iru po ni
1: oja ayegun ayegun olomi
0: oda oda awon olojo bi asiko won ri won ma wo ran won dupe lowo olohun ola ore eyan ti e mo si saba eni kan to kan le ba si fun won hello
2: hello
0: ta lo wa nbe
2: ifajenide ni o lati olugboje si
0: miss ojenide lati apata
2: olugboje si
0: olugboje ti apata tori olugbode kan be n tabale olugbode
2: lọna lasiko
0: oya
2: ọmọ mi ọlọjọ bi
0: kí lorúkọ rẹ
2: ọbí mi ọlọ ìletumare
0: kí lorúkọ rẹ kí lorúkọ ẹni yẹn adébùkọ lọmọ tó yọ sí ọdẹyẹmí lágbára ọlọrun ẹná ti mọ lọdún ìta àwà 2026 tó bá tún di 2027 ẹ̀ ní fojúsùnkún wọn ìdààmú ò ní ṣẹlẹ̀ sí wọn ló nítorí pé ẹ̀ná ti wọn sí rere n ò sì ní dáná bòyìn lọ́rùn ẹ̀ ní fojúsùnkún wọn jésù kristi olúwa wa àmì ó dàrọ hello ọjọ́ sáré jẹ́dúgbọ́n náà tẹ́ máa dúró tì mí lórí ètò láwùjọ àgbà mọ́gàjì asùnjú adékòjò àríọ̀rí àríwá mọ́gàjì ilẹ̀ ìbàdàn wọ́n wà pẹ̀lú wa alájì básọ̀nù saheed rufai ìjàbí básọ̀nù ọjà alábọ̀ owó lókùnpá ṣe ẹ̀kọ́ àdóòtì olóyìn isaac lájì ẹlẹ́gbàá owó mọ́gàjì agboolé ẹlẹ́gbàá owó mẹ́rin bọ́n fọ́tò tí ìbá ní bọ́n fọ́tò alájì ìdàsídẹ́ àdé mẹ́rin ń gè wá ní láti tipẹ́tipẹ́ wọn ti máa pariwo bọ́n fọ́tò àdúgbò wọn nù bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀ṣẹ́ alájì sọ pé òun kò sàpúrì àmúni ọmọ alájìsà kẹsọ akọmíjì ní labọ owó ẹṣẹ owó ẹkọ àdúrósì olóyè látìfẹ adéǹjì ìrìnlẹ tálẹ padà mọgàjì agúlẹ ìrìnlẹ tálẹ padà bọ fọtò ẹṣẹ o ojú ò ní sí ìhun mọgàjì ọyá lakùn ní bọ fọtò ẹṣẹ o olóyè ṣàkà adéǹjì ọdẹbọrẹ mọgàjì agbóolé ìwò ti bẹ ní ọjà bá ẹṣẹ o mọgàjì rajira mọni abiola mọgàjì ilé ìsàdó olóyè victor adépínpé mọgàjì agboolé ògbọ́gbà níyanu ríta pèrè ní àwọn ní aláàfin ní àrìmọ ẹṣẹ o
3: alájí ló fẹ 96.7
0: alájí kabilu yàlàrú ẹṣẹ ikú àdúrósì bí ó sì mọnu lálẹ tó ní nọmba mi ní 08042 0996 0806244 0996 bí ó sì mọnu lálẹ ètò ni ó dàárọ.
3: Lajiliwa FM 96.7. mo ki gbogbo omo ko to jire tin gbo mi eni faisan lo gba o iwe njadu loruko temi are aturogun da worldwide lati bi ki bi ewo ko tin bo wa si gate oje e so loje ebi ayun re erin saarin oja oje eleni egbe okado ki ofa baba asale opo ero ba ni soro to ga guguru lapa alaafia yin e so kale nbe e wa wo apo otun yin e bi akomona wa ni di ero omi e bere ile oloye iwe njadu bi egbogi sanko sanko meji kan to sara lore ni mo gbe wa fun akoko o na ni OGD aba formula to wa fun gbogbo kokoro ara ti kokore ba nyo omode lenu olu omo bi omo yo bi elenu ni gbogbo igba ti kokore ba nyo agbalagba lenu oju omo su oju omo wu bai bai oju omo go ni pepepe eyan ko omo di meji loju eni tabi koju eni ma sokun batakun tabi koju eni ma tanan yin idi ni tan baba wa fi gbogbo kokore ni norun ajaka oko gbogbo bi ti eje ba gbe kokore de ninu ara e ma dabe mo idi ni tan momo wa fi pe lawo ka to ba bo sapo otun loni apa osi ni obo si lola orikerike aro omo kan ni yo omo ru ni aro omo yun ni yo omo jani je kese ni o dide nle jakiti ile na baba wa npe ni jenjen tabi ateseku ki gbadi ofa ni so papo mo ope eyin lati bi abala kan ni tan wa bayi mo ibi isepo onukun si atelese ni yo ku tai tai bi gba ti ko si eje nbe tabi ka wetan lewe ki nkan ma rin ka akiri ara tabi kara ma ta ni sai ale ma lagun lori kore tabi ka je ndie ka ti sare yo koju eni ma sokun batakun inu ara omo gbona ni gbogbo igba egbogi OGD aba formula egbogi na baba wa ma nlo temi won fi ma ngun mo se si na omo toto ase olomi re ele lo nfo kokoro tinu san ara ase oniye fun re to nfo kokoro tinu eje egbogi OGD aba formula ta fi nse itoju gbogbo ntin je kokoro ara bakan na ni egbogi double barrel aba formula ele lo wa fun awa ta je okunrin emi ti mo nba yin soro o ma fi wo ori bi ni mi oniyawo pupo ni baba mi nigba ti agbande ko si okun ati agbara fun won lati le ma se ojuse lodo awon momo wa gege bi itatin wa idiri ti a fi ko awon egbogi ta fi nde na awon isan ti so ni di arugbo san gan lodo obirin ijo ojo orile din agbara ku ntodun ta nje o le fa isan tapa tabi jedijedi ato si orisi meta lo wa ba isan si nsi okunrin gege be lo si nsi obirin inu omo okun inu omo gbona inu omo dide pale ka je ndie ka ti sare yo ko dabi ka se hoka po nkan to na mo ni lo fun ka ro okunrin oya gagaga ka fe si ri ogi ka ro wa lewe si ko dole ka ma laagun wowo ka ma mi gule gule ojo orile din agbara ku bakan na obirin ti o se nkan alejumo o le di agbara ku ani ka pa iru obirin beti akase gbogi tan pe ni double bare egbogi ajogunba ni e ba mi lo laji lale e lo laji laaro ojo keji te ba si ga normal ni ara wa gege bo si ye ko wa orisi merin ni egbogi wa nti o se fun mi ara nti o se fe je ara e kan se mi oloye iwe njadu bi are aturogun da worldwide e bere fa kan se egbogi tin je double bare to wa fun ailera okunrin orisi meta ni egbogi yo tori pe bokunrin oba lalaafia o nje ota eni omo je odumare ma si an february osu ti o pin olomo ja je nje ota wa gbogbo eyin oto buru oni faji eniyan idile alayo yin ko ni didile kikan o e bere oloye iwe njadu bi lati bi ki bi e wo ko tin bo wa si gate oje e so loje ebi ayun re erin saarin oja oje eleni egbe okado ki ofa baba asale opo ero ba ni soro to ga guguru lapa alaafia yin e so kale nbe e wa wo apo otun yin e ri akomona wa ni di ero omi e bere ile oloye iwe njadu bi ero ba ni soro tele pe mi si o na ni 0800332601 0800332601 tabi 08053459223 0800 53 45 9223 egbogi te ba lo laarin ojo keji si ojo keta e gbodo bere si ma ri ayipada re ni tori pe ti ro ba lo logun odun ojo kan so lo toro ba obeyan ba de ta fasoke to ba idogo ri baba yo ba ri torun wo e da ko ni buwe kun ko fi raje rin o a ni faisan lo gba
4: mo ni o fi mi sile
5: n ajo lo bi kankan loni
4: ibo a lo ore mi
5: ore yin na
6: ore wa kilode laaro kutu
4: fogun si nkan kan jare
5: e wo ku ode leyi nkan be o ogi ire leyi koju ti sitile mo e wo ibi ya je mi
6: mo ti o si nkan
4: nkan se mi
6: aje ko ti gbo nipa dogu bare
4: ki won fi se
6: alewe ategbo ti won fi mo ijele gbe kale fun gbogbo okunrin dogu bare aba powder o n lemi na nlo
4: dakun ni bu lo ti nra nemi na lo
6: a de be
5: ko ya wa dogu bare ri ni o bi be ko mo je ri onle lale
6: ewi jadu bi charu medical clinic lo se olule ise won wa ni 7204 oke ofa baba asale bus stop ibadan telephone 0803-326-0141 tabi 0805-345-9223 double barrel aba powder o bon kribi o kwa ifa
7: Wagyu FM 96.7. La Gelu FM, Jagaba Gogo Radio.

0: mi yi de o baba ibaruba oba isan ara loruko mi o ti pe temi ati yin tin da papo ko sija ko saso nitori o to nu oruko wa iwadi imojinle wa o so wa dore yin o yi so wa di dokita yin lona ti ibile baba nso nipa iwosan ibile awon baba wa ti se laye atijo awon bi kudie to kudie ka to si la wa si tun se nipa bawo ni ogun ibile yo se ni odiwon bawo la se mele to ba awon yan lara mu baba nbari e wa ni ona ayewo lana irin se igbalode eleyi ta ti bo inu ise isegun ibile o wa je ko ta won yo patapata gba ni iwosan lana ti ibile ewe ati egbo ponbele ni se wa o se gbagbe wipe office wa wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu molete ni badan egbo ero bani soro yin na 0701821111 abi 0803381008 la won number te fi le pe wa e je kin sare so bi meji meta ninu awon aisan to saba ma ndoju ko awon eyan le africa alakoko ni gbogbo wahala to le mu ki isan ara ko di lojiji ko ma si je ki eje oraye koja sawon bi to ye ko koja si elekeji ni pe ki isan o ti fa ko ti na koja bo se ye ko na nitori awon san ara wa yen o ni iwon ba bo se ye ko gun to ati bo se ye ko sunki mo to ba sunki popo ju isoro ni to ba na popo ju ijagbon ni ki lo le ma mu ko ri be o ni awon aisan aromo ninu egun abi awon ona ta gba lu ara wa nigbe iwe abi awon nkan mi to ye ka ma je ta o je nitori telomin ti daye ko mo pataki eso ko mo pataki efo ewebe ko si mo pataki omi ati re daraya lara rara be yan ba wa nse gbon ti mo so yi na nitori pe a o ma dagba lojojumo isan wa nilo amojuto ti eje to nkoja ninu isan ofin ni di pe ko raaye san mo ti san o fi bere si wu nibe le ma ti gbo awoka le ma gbo lakuro egbe le ma gbo ewo nla le ma ma gbo eyin romi ibadi ejika orunkun ati orun ese gbogbo nkan won won o ni se pelu igba ti isan o ba ti raye gbe eje lo bo se ko gbe mo eje a ma dudu yo si ma ni kokoro ninu nigba mi kokoro lo wonu wa latara nkan ta je tabi bi ta ti seyo tabi bi ile igbonse ta lo tabi awon nkan to gun wa lese ta afokan si ti kokoro ba wo be a di aisan kokoro nu eje ko si ni ja ninu eje lai je po fowo ba isan ara wa da gege bi waya na to ma gbe ina lati bi kan lo si bi keji to ba taku sona yo je isoro to ba debi to lo ti ori eje gbede be yo di isoro baba ibaruba oba isan ara ko ni ise meji koja ka toju awon eniyan lopolopo gba nigba ti san o baraye sise de inu opolo wa yo di ki apa kan ori ma foyan o si le pada wa fowo ba yan loju nigba to baya a ma fowo ba elomi leti o ti won ma ba so ti o si ni ma gboda da mo nigba mi wa ti o di pe owo ati ese kan e da kan bere si kuriri leyin to ba n kuriri yo ma gbon ni o to ba n gbon o tin di nkan mi niyan ta ni fe daruko lori afefe awon eyan ka ma so wi pe aya won lu pipipipipi ni gbogbo gba won o gba owo elele won o gba owo masumasun won o jeyan lowo won o si daran si bi kan sugbon won ki ni ifokanbale ninu okan won okan tin sise eleyi to n se sodi sodi asigbodo kiyesi nigba mi wa elomi a ma so pe ati rorun so gan dise to ba sun laago mesan ale to ba ma ji pada o ma ji laago mejila ko si ni sun mo ti le o fi mo elomi sire ara riro aro dabo o ma nda won laamu nigba mi wa telomi ba rin o ma da be ni pe won fe ti subu elomi ki si mo yato igba to wo bata ati igba ti o wo bata eyoju si wa nile ise wa to wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu ni malete ni badan 0803381008 ati 0701821111 alaafia ara wa oni gbadanu gbubi elubo ati kadide nile ka se logan ko ma de pe won ma fa wa wo moto gbe wa bole ba wa gbese ba wa gbe apa gbogbo n to wa lara eda eyan kokan lo nilu amojuto ewe ati egbo ta si fi n toju yin lati igba iwa na la fi toju yin te ba dodo wa te gba kaadi tan a kokko se ayewo ofe fun yin na ka to wa tesiwaju nipa itoju yin n to ise lara ataye o le yato si ti kainde tori e lo fi nilo ka se ayewo daada baba ibaruba oba isan ara wa nibadan gbogbo bi te ba ti n gbo mi na le le ti wa te ba ti debi ele so pe n lo si molete opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibo nibadan 0803 881008 at 0701821111 aisan koni ka oroko bi awon gangan koni te wa oroko bi opa ilu alaafi ara wa koni gbadanu gbu bi elubo
1: la la la la gelu efe jagaba gbogbo radio ma run wan so
2: Lagelu FM 96.7.
3: Oṣù káàdì ni ó ti dé, ó ti dé, ó máa deliver so.
4: Ọlọ́run ba ìwọ náà ni a ń sọ wípé o tóbi o jù bẹ́ẹ̀ lọ. Alhaji Owolabi Ọlá Ìmáàmù Òṣùpá Àdéhùn Bàbá mo kì yín ẹ kú dédé àsìkò yìí.
5: Sọ́lí wọ́ sọ̀límù dáìmọ̀ mútẹ̀lá sí mẹ́ni. Mo kí ọmọdé, mo kí àgbà, mo kí ọkùnrin, mo kí obìnrin, ládéládé ìlú mo kí wọn. Èmi ni ọmọ yín Alhaji Owolabi Ọlá Ìmáàmù Òṣùpá Àdéhùn. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Baba mo kin yin lekan si e kaabo si ori eto ye.
5: Amuda suma amuda.
4: Aha, nkan mo fe so na nu.
5: Sukira suma sukira. Afuwa suma afuwa. Fadila suma fadila.
4: Akoko ti mo ti e kokon fi ndupe fọlọ ni pe oba to ni kin ri ope da. Kabiyesi Olorun. Kabiyesi Olorun ba.
5: Oba to ni ki aye ope o yo lenu mi. Awon kan na wu won ka won na o dupe bi mo se dupe Olorun o faye re le fun won. Iwo to ba wa nwo mi to mo pe oro re tope ope yo ninu aye re ba n dupe lowo re dupe lowo Olorun nibi to wa n pe alhamdulillahi rabbil alamin.
4: Alhaji Olorin kan te ma nko e ma so wipe Bọlọrun ba ti gbe jeda.
5: Bọlọrun ba ti gbe jeda.
4: Kabiyesi Olorun.
5: Kile ni na to wa nbinu si. Olorun dakun wa gbe jami ja. Sanu mi kemi rowo.
4: Alhaji adura yin ti gba o. E si ri iyonu Olorun o.
5: Olorun lo se be.
4: Nitori pe ta ba ni ka ma soro nipa imamu afa to je wipe o ti dilumo ka baba ka meni meji meta bayi oruko yin o jade nbe
5: anu Olorun ni tora wa gun o lero be
4: kabiyesi Olorun
5: Olorun lo se be
4: kabiyesi
5: Olorun ta ba lero be ni asare be asare be awon agbalagba ma npo we kan won ni ko nwaju mi je won ori mi Olorun ni o ti fi ha o awon sare ki won ri wa o Olorun lo ni dandan ma bo ati fi ohun
4: kabiyesi Olorun Alhaji ninu awon asiko bayi to ye pe gbogbo igba le ma nsadua ororu te ma gbadua loru isa adua loru isa adua loru isa egbona se asiri kan wa nbe agbara ma nkun agbara loru ni abi ki lo nsele
5: to ba pera re lafa to si je pe oku Olorun lo ba dimu o si din kankan mu pelu Olorun oru lo le sumo Olorun daada
4: kabiyesi Olorun
5: tori pe to ba ti di oru yen awon kan o ti sun awon ti won laju ti won o ni sun ko ni po o le ri bi ro gbogbo to fe ro si waju Olorun o le ri bi ro sibe awon ti won na fe beeli to fe sise won ni waju Olorun o le ri se bi le ba ti ma o ti di wolu nkolu amopo Olorun o gba o sugbon fi ti ese special package ni waju Olorun
4: eyan kan le nso fun eni iya bayi bayi Olorun ti gbagbe eni rara o ko lo ranti se nigba to jade bi wakati meta to pada de mo na to sare wa gbe Alhaji mo ti ranti o eni ko lo ban yan eni buredi kekere ni o ko ma ran le to tobi eni ko lo gbe fun ya yen laarin osu kan
5: ka ma dupe fọlọrun
4: kabiyesi Olorun kabiyesi Olorun
5: ka dupe fọlọrun oda eni kan pe mi ni ejerin Olorun fun mi ni adiye mefa o wa firan enikan si mi eni to wa firan si mi foriji mi Olorun to ba jese ni won ni won ni adiye mefa o won ni ko fun mi o mo ni mo ti dupe lowo eni Olorun ba dupe lowo re mo wa ni wo ti won firan adiye melo ni wo ni Olorun oni kankan mo ni mu meji awon re to wa bi ba adiye melo lo ni oni ko si kankan phone na meji imamu bi ba yi ma fun meji beyan se ma se nu
4: kabiyesi Olorun
5: eyan ma fi ore wa ore ni ayi dale aye je bo ba ni ti enikan lo de o wa joko wa daje je ko je tan ko mu mi si bi ta awon ayun na ba de gba po le ri je nbe
4: Alhaji oro te so yi na lo je ranti on te yan fun mi ko to di pe abere eto yi eni wi pe eto to ni gangan gbogbo eni wale aye wa se rere ni
5: inu mi a ma dun ki ma gbo pe awon eyan dupe lowo mi e mo seun o ori mi a ma okunrin kan ododo mi ni jeta bi okala o fe le ni mo da ko on lori radio
4: ka bi si onu
5: ai da ko ai da ko oni bi n ba lori radio kin gbeun dani ohun opolongo mi faye mo ah ki a lo ade oni won tin so asiri oni yi bu aya
4: ka bi si olohun
5: oni mo so asiri iyawo ohun asiri to won gbori iyawo ohun tun wa lo be lowo iya re ohun ni ha se eyan kan wa ti a mo so asiri so wa wa mo nkan kan ni ibi tan ba gbe fun ala so mo ba ni a mo so a ni fe so so ku so a da ken egbegberun awon kan mo wa sodo mi mba ti ri to won igbe kini iwa o e lo se nkan bayi e lo se nkan bayi e pada wa tori nfe se lohun lara won iti mbari ni so in lo fa to se pe ise temi yato iwo se temi yato isoro si temi yato ironu temi yato focus temi yato owo re komo wa bo ba fun mi lohun gba o sugbon pe mo wa kan yen pe ani mo fe gbowo lowo re se won mo mi wala ilazim omo mi owo re ko sugbon ifun oni nkan to se pe ni gbogbo ojo kijo to ba ti ranti mi ninu oro mi ninu akiesi mi ninu itusi mi omo sadua fun mi nu aye
4: alaji eni eyan mokanlelogun to ba kokko dodo yin ele fun won ni ose to je pe bo ba ti lo bayi iri ohun yo gba won ri ni
5: surprise packaging tori nfe pariwo re
4: e so mo wa ni ki sare tu sita na
5: ni se eyan to po ni mo fe
4: eni 21 mokanlelogun
5: ti olodun ba wa ni ko wa nu eni ti o ri gba yoju si mi
4: alaji eni ose yi ko si bi ti re wa eni yo fa ire yan mara ni
5: se mo po olodun la koju si
4: ka bi si olodun
5: awon kan wonu egbe aye kan le ba araye lu
4: oru mokanlelogun hey kabiyesi olodun
5: tan pe ni 21
4: ni
5: mewaka mokanla oni bo se lo
4: to mokanlelogun le se ma fun
5: oda a ni soro pupo sugbon nje ko ye wa pe mesan mesan meji meta kan oni nto ba wa
4: kabiyesi olodun okay alaji gbogbo awon eyan tan fe ri yin mokanlelogun yin to je pe olori re mokanlelogun yin te fun lose yi e lo nikan mo mu bo ko ba fe agbose yi
5: kaadi ni bo ba ti gba kaadi mi
4: lofe
5: to si yoju si kaadi mi pe o fe wole pelu egberun meji
4: 2000
5: o wole ti mi bonus lose
4: won ni mo wose wa
5: gba ti n ba gba iye ti n ba ta mo sorti
4: alaji pelu orumokanlelogun le ma lo
5: igba ti n lo orumokanlelogun aniyan ti mo fi lu orun mokanlelogun ni bi o se da fawon omo ya mi
4: ka bi si olodun
5: lo aniyan pe orun mokanlelogun mo fe so dowo olodun ni o wa ri pe owo to si mi ko dowo owo bayi to nkan mi tun wa to jowo lo to le to si mi
4: okay eyan mokanlelogun to ba tete pe won te gba number bayi e wa ri won l'office won lola won ma yonda office won at number te ma pese mokanlelogun won ni ba e ba ti gba card 2000 naira pere o na le e ma lanfani lati fi ri won sugbon ose yi adeun to wa laarin ayin ati won ni o ofe o na ni won ma fun yin ose yi ose tin fare mara ni kia
5: kia ni so ba wa lo to ri yato lori ose yi polongo mi fe ni tin belegbe re ko un na so fe lomi awon ton ba se kini ninu TikTok won ni e ba wa CR won ni ko wa far away awon ka wa TikTok in to lohun iwo na CR fe lomi je ogbo o dodo mi
4: alaji gbogbo eyan to fe peyin bayi ti won fe gba number number wo ni won ma pe si oya e ba yonda number yi
5: 070-31-04-99-30 0905 68 81 68 0905 68 81 68
4: Office yin ni ilu Ibadan
5: te ba tin bo ni wo road abe nbo lati ona gate abe ngba odu odu bo gbogbo bi te ba tin gba bo lati nu Ibadan e bo le ni ade gba yi iyana block e soda titi bi igba te fe wo ko wo road pada e bere bi ton tin tadiye ton tin pa mo lu ta eyin kule be bayi e mo ri hotel gbagada kan bayi la n pe ni hotel baba garawo ile to fe gbe ti nile baba wo ibe la nbe
4: la wa o okay alaji kin to bi yin ni ibere ti mo fe bi yin eni 21 le ma lanfani lati ri lo lo
5: ra 21
4: number ti won pe si seri number yi be ba ti pe eni ba ti gbe awon ma laji
5: ba ti gbe ba ti gbe awon mo mi ni o gbe okunrin le gbe
4: obirin le gbe
5: le gbe number ti gbe latodo awon alaji ni o number kini mo wa otan oba ti gba ma lo
4: number yen le ma fi lanfani lati le fi ri won lola
5: bi le ba wa ma lola hun pe mi en gbe fun ami
4: e ba yan da number yen le kan si baba
5: 070 31 04 99 30 070 31 04 99 30 090 75 68 81 68 090 75 68 81 68 address mi ni ilu Ibadan te ba tin bo lati gboro te n lo sona afẹ ona alaki alegba ni o abe gbona old road airport road legba ni o e bole lade gba yi ni yana block bus stop e wa phone titi pada bi gba te n pada lo si iwo road e ri bi ti won tin tadi elegbe titi won to n pa malu ta nbe na ile to wa leyin won ile nla gagara bayi ni la n pe lo n teli baba garawo ile to fe gbe ti baba un le baba wo ibe le nbo o rorun pupo ju lai bere be ba tun wa pe a tuju we fun koju ba na lo
4: okay alaji ti so fun yin ibi te ti le ri won phone number na te le pe to je pe o na le fi gba number eyan gan le ma fi lanfani lati ri won lola sugbon e wa gbo gbogbo eni ba fe ri won e mu owo card yin dani o 2000 naira pere ni o alaji owo labi ola imam osupa adiyin e seun te darapo mo wa
5: malon ba ti gbe je da kile ni na to wa nbinu si sa ti ada kun gbe ja ni ja sanu mi kemi lowo amin.

0: Bakaju e office wa oyipada a wa ni bi onile aro legbe nepa office lojo lati ona UI lo tin bo wa ni ko to de ojo roundabout nbe lo nile aro wa a wa legbe nepa office o wa lo nile aro nbe lo ti ma ri mi kini baba isan ni waya ma gba ni moran lati ka wa ni le ra pepe ni kini nda wa la mu nu agbara re yala isan lo nde wo ni ati bere ati rin o ti disoro fun wo baya wo te wa leri bed ati nero dide afi ko fo mu nkan ko to dide gbogbo eyi keyi yo ti nda la mu lagbara yala ati bere mu nkan ti dine fun wo ati nero ati buso kini si buso keji o ti dinara fun wo boya wo te rin won ku won ku o n te guluba guluba bi ba to te ti dabo lese ti iwo ti e ni mo paja paja lowo paja pa lese e wa se ayewo boya ofa lo ti e wole si wo lara ti wo mo orisirisi ofa lo wa ani ofa sakatu asi ni ofa ade asi ni ofa baba asi ni ofa oje
1: ofa arukane de wa ton ma gbe ni kaakiri
0: ti ofa baba abofa sakatu to ba wole si yen loju asiri ti mo ri gba ni lome lodo awon ilu ya ya mi ni lome agbole won won pe ni koju omole iya ya mi ta so o ti le ni 140 years fun re ni ko u ba da bere asiri itoju oju ni mo ri gba lodo ya ya mi e wo wa ti ipogoji odun o ti ipo mo ogun odun o ti logo boya wo ti ri awon kunde kunde ninu eyin ju re ta pe ti ti akoba fun lepe ati ni ka wi ti dinara abi ati ni wako lale o ti dinara fun wo boya bi kurukuru ni won ri bi abi bi won ma ri bi oye
1: nigba mi kokore ayokele ba irin je a ma fa itoju oju te pe oju eyin o ni rin dada abi ki nkan o ti a le si ni loju tabi ki o dabi e pe won da eru si yen loju
0: tabi ki oju ti o lewo won le pe ni cataract loni won pe ni glaucoma lola won pe ni pterygium lola why what e ti ri yen kan to ta kini di o loju bi tene bayi asiri yen ti wa ni odo emi
1: baba oloye
0: to ba ya ma pe ni isan ni waya ara o si le pe ero bani soro mi
1: 08067958800 08067958800 boya okoro neje ni te nda won laamu boya bi o ba ti wetan lo ma yo ara bi pe iyen fi atapara be la ro si ma yun e
0: boya wo ti e je ni to e bo ti wole oko o ti le loro mewa o ti ju be lo te pe yala ti o ba ti fe ri nkan osun re ara ale otun ara ale osun won ti mo pe nkan ti fe desi yala gbaja niyan nkan ti odo ti e bo se lejo to ba ri 28 losun yi o ri 22 ni osun ti bo gbogbo awon oru kan bayi a ma si dinna teyin fi ri ere igbeyawo yala boya pe wo ti e ri kini kan nunu re bo se yisotun ni yisosin gbogbo oru awon kan bayi ko da to yala boya o ti e je lomo okunrin te pe se kan sun lo laarin seju kan si keji wo ti da to wele e ngba ti o ba je ko lolufe re o gbadun re bawo ni wa na fe gbadun ara re
1: jedi jedi ni telomi
0: elomi de ni yi omi lobologbo to wa la romo kun to ye ko sanfani to ye ko domo elomi o le domo won ma ni ko e ko seyin be bi telomi o ti e ti san tabi ko won ti e sa case pe nkan omo okunrin re o kere joju ori e lo o da bi keyan re 15 naira keyan wa tun di gege be lori wo mo to ti le logoji odun yala boya won ti e ma se eyo bo si se eyo sele sere abi keyan ma seku se onu ara tabi ko won ma se eyo ni e meta e mefa won ma to ije ode okun ni kojumo to mo
1: ogbe enu ni telomi aero osun de de ni telomi
0: gbogbo awon oru kan bayi a ma fa ilera si eyan lagwa ara te pe yin ofin ni salafa bo se ko se olohun oni jofa aye o ba wa o fa le wole selomi lara te pe apa kan sekin da sele le ati wa soro eniyan yo dinira ni la ma bi pari opo etegbe e ma je ka bora pa e si ma je abora omole bo ba ti gba kaadi wa pelu owo perete a se ayo fun lati mo bi ti nkan yen lugos lagwa ara yin
1: to ba fe ri emi baba oloye isan ni waya ara gbogbo aye a ma pe ni baba kaju e a wa ni bi onile aro legbe nepa office lojo lati ona UI lo tin bo wa ni ko to de ojo roundabout nbe lo nile aro wa a wa legbe nepa office o wa lo nile aro nbe lo ti ma ri mi o le pe ero bani soro mi 08067958800 08067958800
0: ai sai o kere to bi kuni fara nsu gbe
2: Olajide FM 96.7

baba to bi olohun alogbo me koniba ele oye idilege mi yoyo mi efa ele oye omo mo so ye tan kin to soru yo lele ti mo muru ekun lowo gangana oku opolo opolo na oni daru lagbaro olodun mo re oba oku opolo ku omo

0: tomade atagba todo atomidan gbogbo ibi kibi te tin gbo mi kaakiri orilede Nigeria ni ile okiri ni radio le tin gbo mi ni tin gbo mi lori applications to tin gbo radio kaakiri gbogbo bi te tin gbo mi mo nki yin pe eku dede asiko yi eku le
1: agbale bade ni to je toko foluwa
0: benge o yato lai wola nki yin eyin eyan te n gbo mi kaakiri eyin te n wa pelu wa le se radio lagelo yi mo n kin loruko lootu eto alagba kini to go eje

0: papa julo kiki te kimi mo ti tojo bi e seun gan mo ti dupe lowo awon kan lojo Tuesday lasiko yin na mo tun kin ebun te fun mi e seun te nowo si wa e se eyin te sadua e seun dupe ti e baby kibi ti e ti mu
1: lope wa
0: agbara olorun abudi ni
1: eyi to fe dupe fun
0: e seun gan o
1: to ba sa si ta awon
0: ko eyin eyan mi te nbe lo lede America e seun e ko alejo mi esiku inowo si
1: dambolowa
0: lotun lo si
1: soro soro
0: ani sura wa
1: korin pere lohun fun
0: adeyeye nbe nbi ade osuna nbe nbi e kawon ara ni je mo pe wa nbi o
2: aki gbogbo eyan lolufe to ba mi to eyin ti wa te ti wa nbe ntori ti wa loruko oluwa ani jo sise ile wa o si ni daru ade osun oluwa kayode loruko mi new vision ina ni o oko yawo
3: eku lele yin e ka le ni gbogbo bi te tin gbo wa e to ba mi to yin na tun ni olumuyiwa adeye loruko ti temi e ka le

0: òun làwọn èèyàn ń wò òun lẹ mọ lọ wò lórí Facebook ti Lagelo FM ibẹ̀ ni lórí TikTok ni Gbenga Oyato live mo ti rí màámi Yemi sí nírosí ọ̀gbẹ́ni Oyeyemi ọmọ Kúrè Mary Adeyemi Alaba Yusuf Ismail Oduola orí àwọn wo ni tó ń bẹ̀ẹ́ bẹ̀ẹ́ jáwo àwọn wo ni bẹ̀ẹ́
1: Ige Amos ọ̀n bẹ̀ẹ́ wọn ni ẹ̀ka alẹ́ Fẹ́mi Oru Wale and the welcome back sir are ni yaya lati seyin bembe omo wu mi odun oye awon na nki wa lati awon na nki wa ni ti amiyu olale kan lati idun nilu ibadan bi
2: lodo temi ni bi mo ri Samuel Ajao won ki wa pe akale o e kaabo sori eto bakana mori mama tun kiwa mama ti kiwa lekan bakana mori omo layo oluwa kemi won ni gbogbo le la hun kiwo
1: awa na nkiwo
0: awo lo tun bembe to ti tan
3: ala to fun la si olara
2: olani agbabi aka olani agbabi aka lata padi layegun on ki won ni awon kiwa o akabo sori eto bakana mori Eunice Musili on kiwa pe aku eto

0: Mali Florence Abosede. Eru ni jole musiliu. Eru
1: ni jole
0: jole jole.
1: Eru ni jole.
0: Eru ni jole musiliu. Ege bo jere ni mo pe dandanu. Mali Florence Abosede. Lale kan John. Wa je wo lori TikTok ni eyin wo le bembe. Oruko yen je mo. Simbolo ri Facebook yen na. Absat Bolanle mo ti rawon. TikTok ta won yen wa ni gbenge.

0: ka dede ni enikan dede pe mesi mo pe mo ni gbogbo four call la mo n gbe
1: ri mo mo o ti wa sibe sibe o
0: tori pe a mo okay arike ade la mi kin ka won na o ti kin lori tiktok e o
1: atin kongba ko agbo mo e ma ni je ki
0: ami olodun eyin eyan mi te n gbo mi gba to ku die to di bi ago mewa ni number yi pe mi eyin te n gbo mi lasiko yi koko e mu phone yin na e dakun e ba n ko number e mo ti da I number ne kan ko number na le ni o e kan ko number na le e kan fi sori phone yin e mo ti da yen mo fe je ba n bere kankan lowo arakunrin na ni number na ni 070 86
1: 7
0: 10 e je n bere lati bere 070

0: Hello.
1: Dabunga.
0: Hey.
1: Egbon.
0: Ekale oga.
1: Ekale sir.
0: Yes sir.
1: Yes sir. Ekwale obo sir.
0: Yes sir.
1: Mi ni gboku yin gba kokan la gboro Olorun imoran to ni se lori yin.
0: Atayin
1: la gboro Olorun. La gboro Olorun. Olorun ni se le lopin la gboro Olorun.
0: Amen sir.
1: La gboro Olorun. Long life and prosperity la gboro Olorun.
0: Amen. Eyin ba wa si. Yes sir.
1: Ati soka mo tin pe yin oruko mi ni Lanre.
0: Yes sir.
1: Dragbenga ejo mo mo try ka se yi lati gba to ti bere gbon mi mi mo je ka se
0: e ma ti boya a pe la le ti me mo give up e ma give up rara e ma give up
1: mo ti ta mi
0: e ma fiyan disturb wa o
1: mo ti ta mi e ma gbo elo elo sa
0: e ti nta se ko ni le mo ti gbo yin e wo le mo to kan
1: e gbo eto yen wo
0: kola aja yi mo ti ri yin o eja fi phone le eja bo sa bala oro asiri en ten gbo mi lati ni ten gbo mi lasiko yi nkan asiri ni eja gbo kini nkan asiri tin be doctor tin te fe so nkan asiri wo le fi pamo tele to kan yin be nbe te fe so